O se aho ni ko fatou noa ia, pe a moto ke tasi uta laulau pe a alu, tau maa foki a melini tau falele, moi polo kalama ko ia tākanga e tau fohe, community tonga wahenga Waikato. Te tau maa vai aki, pe a moi polo kalama tokonaki whakalau maarie, o e aho tapu, whakaukatia e pātere are ki piula. Ko ia ngai e whaututu e tau ngai polo kalama ke aho ni, pe a ka ia i haliliu, e toki whakaukatia anayange, ka o kange ko ia na aku lawe ki anai alo tā maki ana tūlai ahoni i okalanini whatawange pe o kuongolelei atu ai polo kalama ki mō tolu ko ia meitu a okalani ka maa foki a ki nao tolu o kunao mea mai mehe ngalo o pe tala mō nuat ka ki mō tolu o koko ho mō aho he ahoni pe ko ki mō tolu mō lawa atu ki hangahi katoanga pe ko hangahi polo kalama he ahoni whatawange ke mō mao a ahalelei tau rakfas ke ahoni Upe o si o pilin sesi lātū fui peka, hiva ia tia e teine lātū.

0: ka fai kala ne fiha I he pongpongi ni. Ki lau lau fete vitamata pe kote he mai ka fai kala ne fiha. Ko hi ke tau ngau I kai koa, he ko I kai fokia. O ku kala ko tau ilo I koa, ko te kakai o ku lere I te whakapoe poe, o ku no tau lere kotoa pe, ka ko te toko taha pe, o ku te mau pare taha pe, o ku mau te pare. Ke pehe te kotou lere, ko uhi te kotou mau ia te pare. Vesua ni ma, ko te kakai kotoa pe, o ku feinga ki te iku na, o ku atu, o ku whakamau mau eia I te mea kotoa pe. Ko uga whakamau mau koe ni, ta tao fi hifo, eh? Ke whakatete, mo te saki ki, mea ka whakamau mau hifo, ki ta tao fi pe mea kotoa pe, au e whaia ke whakaniu he, ahe mea ufie mau. Kata koe, ko whamanatu mahe pongpongi. Ho watu, eh? Pea, ko te whai e nā tau foki ke mau he kalauni e mai. Eh? Ka, ko tātou, ai ko hai ka kai ko ini. Ka kai ko utu whakataha mo Paula. Ka kai ko niko ko, lotonga malanga ko iki ai. Ko e nā whenga ke he kalauni e kailoa mai. Vesu ano, e, ko te anga e ni o taku lere. Pa, ko e tawa unke whaose o se whae. Ano ke herea ko ini. Ko ia ngai ni o taku rere, o ku kala hamumu. Ko te ia ngai ni o taku fuhu, o kalau tuki matangi. Si, maari e lahi au pita. Ko ne rere o kwaike hamumu, o kwaike tuki matangi. Ko tuki matangi, fai mea noa ia, hengi ke hame e hoko ai, I hame e mavivi. Besu wa fitu, kai kehe. O ku kita tau tea, I toto sino, po taki populai. Na, ilo ange. Hiri ange taku whai te malanga ki te kakai ke he, pe au hoko au ko te siakina. Ko siakina ko e rea whatonga I ki heri e kina. Ka inga ko e osia e vahe, to e tau mini te nima, mini te ono, pe a tau ke taimi. Ko e vahe mahu inga e ni, ko e ngata pene mahu inga, I he ni hanga e Paula o talamai ai a osia mga I mea na I ai ka inga. Ka Ko e program whako e ni, raki ki tau whanong ke rea whaniwa whaou, pia mao, ai ako naki, mihono ngāwe a ke rea whaniwa whaou. Pau mahino o pito I he pongpongin, ki kou gai te wilaiwa ki ai, paka pau o ko tau takwile taha mai, hira rei, kou hi ko e... Au maria pito ka te au, ai tuunga kua, uke ai e mo ui a Paula, pia moha kakai o kunau tuu ke nau hange, ko Paula ke tauhi mo nau maua rerei o nau ngāwe ke tauhi pe ki nau tōluai. Pea ku iai e tau ngahi tō o ngahi tau no fōhe ngahi ahon I la visi pekei pa aspau fōke atu amou. Ka mea kotoa pe u te whai pea te kauhe inasi he mea he lerei e mea ko ia. Ko no kurea kia e vahe ko e ni. Ka wea e tai mea ku ki tō tua. E tau mau, e tau tau lerei he mea koia hono o mai. Ka koe ke lerei e ngāu e kou te whai hono a koi. Ke mau he kakai. Ai mea kou to tonu ke nā wau siya. Ka e moo ni e lau koe ni. Koe ke wanga whakahalake. Koe au o kou whai ako. Pa koe e ngahi lerei o kou mau pia mehe tamaiti ako. Tānu e whai ako pia mehe tahima balu fitu. Ta ku te moo iai. Kai kai ke te hangai kita. O ke mo'ua mai ka au e, kai ke beisia ako e nā ka ko au e, pia o kake mo'ua mai taha kotoa, pene omi ei pē mea, o se mai pēha taha, tīn taha kona hau ki se niti, he? Kona hau hangere vaia, o ku tauhi pē ki tā wau ke ahoni, ka unofa whakau kau, ki he vahe koe ni, ai ne mo'oni, ai whenga e toko taha koe ni ko Paula, ke pōpūla ki he ongongo rerei, kai mo'oni e ne whakau lui, pia mo'oni, Tene mau ai lerei, hangeha sotia. E kai te tu e sotia hanga o paanga ke tau hia. Ko tu e sotia ke tau. Ko ene mo ui e tu he laine. Ma te moe mo ui e whana e sotia. Ka kuiai hono whamiri pa kuiai ai lerei e mau. He ene fai pe ri ene mo ui he laine. Pea tau hi pe ia. Kana e mo oni e mea ia ko ia. E kiki te hao kita whawai vainga. Pa pehe ke tau hi kita. E he fu kakai. He ku te hao to. Tau hei lai nē, pa te whai kita kai mea keke. Kai ke, ko wongoi apito e, ai kai ke whaamalanga I a vahe hiva o lako rindo. Whakatu, hina rei, pe hao pika te tamaka. ka hape koe taimi o ku toe pa mao e moua pa o se ake tapo ka hapa malo.
1: Malo toi tā, ki la ve i e mooni au pito e vahe, ki ko ngā si pē ni a ku mooni pē tala noe apostolo, ko ngā ui ki eiki o ku fua pe ato ulu. Pea nge ko o la ve toi tā mooni au pito au pito. O hoko ia ngai haon pa kwe ki tau tuhu, ka ku whaka tau ataina i tau lotu tau ataina ki hatahape. Ka koe ngā ue te fito ia ka apostolo, koe kumilau maalie, ma e pure anga e ki kou tuku atu ki a te vita, o miha o lawe ki
2: he atungi anima. Malo wha malo toki tā papi heka, nā rei. Koe maoni pa pito pe foki a lawe koni a toki tā whika waki mo e wahe koni. He ku te si o pe ke pai ke loko o hake ngahi malanga a wahe koni ko te uto tonu mo te whatongia koi a o i kau apostolo. Koe mea ko toha ki koe ni, a whiinga koe a Paula, kene whakamanatu mai ka ki tau tolu, aho nau whatongi ya. O ne whakatahata ake mea koe ni, koe kau whakauri. Ta tau bebe uke whakauri ea, whakauri o ka, whakauri. Ie ha, kako ni whakatahata mea ake ni whakauri koe palau, koe hifo ka whetuna wai ai. Ai ngahi koe ngowe, a vaine pa mga. O kune wha, koe toko taha whakauri, koe toko taha o kune pure i koe a mea lere. Moe mo ui koe a whahinga kui ai, a mate moe mo ui. Koe uhinga ia koe, ene pehe koe, koia, hange koia ni, o whakauri mai koe ni, mone talaki mai koia, ai ngahi, o ngongo lerei, pa mga ngahi ta whaikutu ni, koe okutotonu, ula ki siho hifo pe a Paula ki a Paula, tani hanga tā la ia, ke whanongo tika kau mui mui, ke nau tui ki a te ia he te whakuni. Mahalo ko ki toko ni pe ia, i he pongpongi ni toke tā, mahalo.
0: Ai, opi te kange ko lau, koe ke tau tui kata o maari, o kei ngai rea, kupui rea, he, o maari ke tau hanga ngā wea, eh? Koe pulu ka pau e hea au koane. E kai koane pulu, eh? E kai ke... Ke aluia o kau he aoko nepe hai hano mutu o nai ka ki ala ki ai. Ka, waka pate tau ai e ka taha tau hipa anga ha tau siasi. He? Peha, koe ki kere ka ie pa anga. So ke, tere tama ia, koe pulu wau ko wala o tau hipa anga mo tana ke pa anga. Tere ka ie ia. Ka kaiga, whaka uhiga mea ko ni ki a tato. Mate koe rea mai e ni ke puka kai, roto ngai no foi loto. Ko nau ilo o tua. Pea pa orewa te tau tōha mea heni. Pea utotonu ki tau ako meiai. Ka inga, pa ifehu e hongo fulu tupu e ki pongpongin. Ka la lava ia mātou o tari heta fuita. Tō pehe uluaki, he? Petala mai Paula, sa inga te o mate. Oua na ang whangataha whakange esi. Anga koni, whakange esi koe whaia mea i tua, he? Koe mau tā wala sudliosi, te teo ki aluka mea, ka puha, e kai kato, loi kato, e kai bea kwhai, pe kai ke au, ai teu teu. Ka koe kau apostolo, tau anga ke iaha kau apostolo, ke mui mui a pea rea mai, ke a tātou, pea ului mai, ai ngahi loto. Loto whai ngata ako toa pe, pa oa, o koe koe maulotu koe mui mui ia, kai koe maulotu pe ia. A koe ahoni, a tangane pea moe apostolo koe ni, ke nea ngā koi, ai loto, e kai ngā kuna upoto he rea, whakaniwa fo ou. Pea moerea whakatonga, moerea whakapalang. Ka inga kulawa mau taimi, pea o giaia e. E tui o ku tau tōtou foki o lau ke mahu inga maari e ka tau tōlu. Pea tō'o, ha tau inas. Tāri pēhafo i whehu e taha. I ngai whehu i hongofulu tupu ko inko tuku mahe pongpongi. Tau foki mai o wika hao i au rako rinto wahe hongofulu. Pea o ku tokanga, ai waheni. Ke whakatokanga, ke kautauhi ai tōri. Pea whakalangi langi i maupe ai otua. Koe o tau tai i ke alu ki whakaosi o ula korinto. Pea ka pau e tau tau whakatokanga na whaetara noa ke aito rihe ngahi uike koe. Koe whakatokanga e ni ke i tauhi pehe loto piki ki ai. Malo apito e taimbo tau pe tuku mai he reti o. Fa malo atu te tamaka pea pehe ka rinta pasi. Pea mo pure reti o. Mo tongo tau pe tuku mai ai mawhai koe ni ke mau ai half hoa whakamalo atu, si e whakamalo. Tau tō pelonga ki te mbetau hui ka hau, tō a whātu.
3: Whamalo atu ki e timi mapu te malau, tau tō kfoki mai hui ka hau me polokalama malo.
2: ko e tau taimi to e tau miniti e tolu. To e tau miniti e tolu ki e taha, ka u oato e pe a e tau fasi talitari koia ki e tau programa o kuhoko, pe a mo e society koia kolomotua, ko u amunak pe e iheni ai a mausa, pe a pehe ke toketa ki a seas laiu ke whakakato atu a e polo kalama koia kage. Ko e linda, at pe a e fasini mo talitari ai pe, ki he tau programa koia o kuhoko i he efiafini. Malo.

0: koi tautaimi ku hokototonu e taha i e hoatani. Tau programa hoko, o kou taitali lei foki a mausa ki e programa ni, pe a kuku kau mai foki pe a mo havili fifita ki e tau programa, e mausa pukapau o toki huma e toke taha, fao fao fape, ka kou taitali lei ki moua ke kamata programa koe society a kolmotua ki he ahoni. Kau foki atu ki a ki moua, ki e tataki mai e tau programa e mausa malo.
1: Malo pe te wita ku tuko e pe e whamalo ki le tio ni ka maa ka unga awe hendo whakangaluku mai mai a koini mai ka inga kolomotua su saet ka inga kolomotua ke whaia e polo karama koini whakawike ua tangata e maua whakitoa mama apa a pui pui anghe ka tuku pe e whakamari e koini e ku wapa pe tau kaimi kore wha mori mori mai e toketa sa silayu o e ki mea kumo ua e ahon ka koe wike ua ka hoko mai e te foki mai ke whae pōtano kai ke o ku Ihene a hamili fifita, ke whai peha pōtala noa, whikawa ki mai ngahi mea o ikolo. Ka ko uilo i pē, na e oku, te utuku pehenye a fōka hamili ke nehanga o ki fusi i atu, ka e koe ngahi tala noa o e fia fini, na e whai pefa kaukau kia, ke whai a tala noa mahino, te wita ki ngahi api tupua o kolomotua, ku ilo fuku ase ngahi walahi, hango hiwa na mōtoki mea mai ki ai, o ku tala noa pehe u api o kolomotua. Ma alo hamili.
2: Marau mausa, porque u hufanga e whatabu, pe angau ibe whatabu o se noa whaki. Ke tau kau atu he porokalama koe ni mai ka inga kolomotua. Pe a whamalo a te vita, ki he whainga maari e. O guai ku whakau kau te vita ke ke, ke tata imu a fo i ha whalanga ta anō ki he ka inga. Ko tau ka inga kolomotua. Ka inga ko whanongo mai, pegunau ilo ile reho tau otu api. E tuku pefunga a siako veia ngō ke a sia osi. He kapau te tau u kamata mei e siako veia ngō e ta whaaki koki palasi ko e apia koko matahiva. Ai u lo lahio no u tāno amo no u mea ka ko uhia ku peke fuaha ilo lei hangai ko ilo a sia osi. Tuku ea. Algo e turiki ki tahi o kamata mei turiki koe ako niu ka asaia. Tarakai pau hawai ke api o e... Tarakai pau be niu kasa. Aloatai ke api kona nei ai e konchela. Ngalo ya hano hingoa te mingko soa hingoa fo au e api ko ia. Pea mala e aloa.
1: Polataane? Oko polataane?
2: Mala aloa kia pala sipurewa. Ose e turiki ko ia aigua siviu api a gue golofantani. Pea alu he api kona, he turiki koe taha ki hala aripate, ko whai ako kaia. Pea au se whai ako koe, he tawhaki koe e hala aripate turiki taha, o ukamata i koe baku uho. Kaike, te tu anko konga koe ia hai ke nau whaam, nau whenga ka mose stafuna ke whenga mai koe. O nau sone e tene ilo ia, ka kou tuinga te vita, a tamua la ene na ata, e ala tokoni mai mehe ka inga mei tua, ke punipuni mai e ngahi mea ko ia. Ka u hivo mai au ke tafa aki mai koni ko mau poroka. Aia koe hivo mai koe ki hala siu iliku tampu. O uiai e turiki koe ki a seso koka, o ui a koe marapa na kelo. Te hanga mai lewa, api koe no ui la tui tawa ke?
1: Fretu loto.
2: Fretu loto, koia. Hanga ma fretu loto me ki marapa na kelo. O koe turiki mai koe ne taha marapa na kelo he hala sipu, o tua talatau ia. Apate tau hivo mai he hala siru iri ki tapu, ko tau hivo mai beke api go fiela ke pa ko e fotu aika taane ia. Osi ko e fotu aika taane ko ki waiki fo i tafu ma pehe tafa aki ve api on tau lama area motua. O kuia ko vei musi e ua.
1: Alright.
2: O hawai ki osi apu tau lama po ke turiki ko e hoko hatu ko api ako ko matau turiki. O tu waifu pipi wui ko hila ki langi. Mata uturiki be me he halasiri tabu ke halasipu. Eke, ka pote tau hau he halasiri tabu. Osi bea paresteni, hau kato apsikeritari. Hau kato api hoko ko alfa familia o ki mautolu mautu puanga mo ka finanga no fo o piu piwa ki tau ingo api o che piwa ki tau ko ko to ai a hiki hoko ko api no have ya have di ha dei o che a hiki hoko o wai fo api a ta ha u te ga ma o o ga ke ma no ingo ka hoko to ai api ko to asa ko api a le poli funa Osi ko a toa fa o ku hoko atuai a manli a mamaloa ki te whakma a gula manli rea te hako te reo au ki hala
1: ku
2: hala sikiri tabu ia kai kei ko api koni ko toa fa o ku hanga atu me kau hala e taha api e kau kei o tu e ilo e tae me mea api ko iako api ko iako iako te ringa i kolo
1: koi, koi ilo kula ke
2: ko mau mau tolu I hala, tako e mau hako e hala sipu, oku matau turike turiki koe, tako e turike taha oku tuki nga pahu ia. Koe api e taha oku iahano tala noa. Api e koe olomu, aeko mao e semisiu, a tuki nga pahu, hala, turiki hala ripate ia.
1: Koe.
2: Koe hako koe hala sipu, koe hako ia hao mai koe api koe nyo, Abigo o lolo ai lolo ikani se de lolo ma wapia taha ma fa familia nevi ko fa var. Tako turi kire ma abi o tukia ko ahosia. Kake tako u falanga tala noat ko u apini fokie tako ma fora fokie algi lolo o alu di lalo di au di so. Mona ngahi tala noa o ngahi tunga fare mo wafa family ta umare ga de wa e gu bakai kon ko gi foi poloa kona ai u ya sai un fo u abi ko ya ma ko to ha sia si poloka ko ma u tor be ko e abi be misheri fne no fo ai abi wa ke tau pe amo hiki hoko abi o have dia de ho de ta ba ki be abi wa ke tau pe amo to afa Ok, que ima oi ka funa. Ano toenga oi foi poloka ko ia ma guarda e jasi. Un salo de mo ke duri ka bi cheti. Kabu fala ta no afok mal sa o te kwa fa hinga o ta kainga kol mo tua de vita un ufanongo mai. O tu ko me alele ia bi no bi ka de na u. I ka uma he fo ta la noa. E un ulongo be mo na u api. Kako kufalanga tango, kutola hemeo tau kainga kwa hiki maiki heni.
1: Koya.
2: Ange kwa hiki api kwa nao, kwa baku ho. Kwa se baku ho, kwa api kwa na kautu itu pou, kwa nao hingo api kwa ya. Kako, kwa folo, nofo mulima kukaike ke ilo, kana kufenga, kwa tola hemeo na maiku na wilo, kwa tu e mao atae ke ia kie. Na wapi kwa kaukei kwe kainga utola
1: kainga ikolo
2: toi atua kwa talanoa pakotui eto mama kapa talanoa seasen e wikaha uke uke hoko mai mausa pe mo David ye funga siya mohono uapi kwe uapi a gulahi mohono talanoa gulahi pe hange kwe fanga kwe na kwe konsela kitahi okiai mohono fanga ki imai O lai mono tala noa. Kwa kia fia lawe kia hewa kia maulele na fafai ko whanau maatape i te ngi hao. Kako utui koe mea lele ka pote tau whakataa ka hataa ku whanau mai e tau kainga kolo motua e lawa o tānaki mai. Mo lawa o kau mai he whakatara noa. Koe ui he toi kau lele te ke whanau kia e tau tau tupu mo e tau whanau.
1: Koe. Kau memang ingat fokah ini memang kau lawak kaya. Kau ngah aku kange kau ngah imah imbalah aku ini, upe siruk tapu, ngai upe upe o pilorevu o kulawe kato ke ngai apikoni matau tuliki lo fanitani o ulai ngai hiva e mai mua e la ko ngafunu hanu tolu o kasi ai pe e lai foki ko tau tangata mea lere o piton ta no ike ilo fei tu uku iai pa kumore ke mama ako e tau mai o talai hanga mai ha mea o fema upe ke fai hape mahinu aki ke ilo ko u apikoni ko u apikolo mutua pe haa me iai ko ko kolo kolo kolo kolo kolo eiki he ko ko ngai ape kani ko ape ho wing ngai ape ho eki e pana ko mena ula de gai e habili ka ma te vita ko e la au pide ngai mai mo ko ke si ko hi wai o de ilo be kita ma ma halo ko api mi ko mo tu ka ko o mahino ko te pe ngai tu ngai api ko ngai api ko mo tu ngai api ko ni ka ko mahu ko hango ho lau habili e mahu inga pito mahino pe api ko ko ngai au pito ko ilo i ka mahino pe ko tenga i kolone u nga ilo tenga i kolone ngai ta wat ko le ge ki foi hi wa pe ia e ka u lai ni ko ia pe e ke foke to kolahi pe u ke u hinga fa u he ko mau to na mau hi wa i pa ko ilo be fil ko fil mo tu ape ko ko kui me malolo no ho pe ko hingo ai hi wa ko ne hingo hi wa ke hinga ke kana e ke ko ha u hinga te ringa i kolo ko o tamai ko ape o sami u ke e ko ko ta nga fa fa na wa sami u ke ki fil mo tu ko ni ko mal ko pe kia ka ko me le dei foke te ilo pe u ilo tal me ako ngo ilo ko te ringa i kolo ko ape ape o sami u ke i kolo mo tu ka ke pa ko no hinga wano uhinga mahu inga fuku wano uhinga kwa wangu mea kukwe labu gai habili kumahu mata kumahu inga upi toko ulawe ibea hingo hama uapi o mautolu kwa uaholerei i halasipu ilo ipee au maunengo na peke maunofu kolomotua hana mauke iki ya kipeo fanongo kwe apie maatuwae ngai apie maatuwae i kolomotua kaike kwa hiko katu kwa habili kumumari iya nga mare iya fanongi ngai apie ku lahime ngai hiwa iya remotua ngai fa wa re mo tu wa asi ko to wa ku tu ngai no la ve i haviri ngai abina fa be ko abina ko abi u nga a re mo tu wa ko

0: Kaka how got be have you? Mama not go board pay.
1: Well,
0: foot
1: like
0: a dan,
1: next topic for like a dan, they go give Abia will be Musiewa.
0: Go ye. I want to see who he had that Filakepa.
1: Abby got off here Filakepa, I'll make him matter to me. Mereka nak fana aku meh matu ah aku tu buah ke. Nah, umai kau matu lagi matu ki matu angau.
0: Kau
1: ya. Kau teringat kolok fana ngoki hau.
0: Oh.
1: Kilo tu ah aku nak pula nak ngau le oh tahu hiepe itu mawanga.
0: Oh.
1: Kau kau api betok kato matu aku lomot tua kau meh na ilai kina utolu. Enaku Mereka bego tu gue, gue polo-polo ngau gue kainga, aku polo-polo lagi bangga banget. Ngari-ngari, kau dia tangan noai berhangi aku fiha. Karena kau gue memang awia, kau tak ia kau hopa, kau lagi kau hopa hangau gue polo-polo, ay ngahi tau tu. Oke kita fare udah lagi pe, gue ufi aku mau avgi. Gila tu ah, betul di. Kerana tahu dia ai kain ngah ngah ah koi. Uke hengin ni fokie time. Kau mea kau beri. Kau tu kau mea lelen kau faham faham tentang noah. Tahu lah betul kau kaya hena. O kita tahu yang kalan ini.
0: Kau
1: kau faham ngom mai. Ulah tahu ilo. Naku kau faham kau beri mau sama mea eh awat tahu botalan noah kau faham mai kaya. Tokita fasikau tokita maspal na fanonga na polokalama I he weekend ai ne foki mai mai tonga koeni o e
0: conference
1: e katonga e tawe lotu na alu e go ina na hau me aseria mo ne ki ka mo ne club mo ka kau popo o ka wai are mo tu are ki ko ma kafa
0: ko lo ko lo
1: na na na wo na ia fumasia o to fanong famatalo ma palu na uto ai fu pipi na fahingo ko alukilan
0: koia
1: e guer da la noa yo hila kilangi yo fu pipi ka ko mate fu pipi koia e en ataina na uto ai mo fu heila la na fahingo ngalo ya ta ku rampe ka pa ku no mai to
0: e fahingo fu ape e fahingo fahingo fu ape Fengo fua pe habili ha kaha uge ka pa ha fuk ma sia si ata sia si te te te u fitu tak pe ga te fitu tak pe ke to ta pu ko to ko wa ke hu mai ku nga ko ke ko ma winga pi ta no ko ko are nine ke fa ya po ta no e nga me a o kolo pa ko ilo e ma winga pi to ke kolo ma winga pi to na to u fa no nga u ni me ko ni e ku ko to ta ta ke hen habili e donc tout tanga ta keheni pe ko ilo igut ko te fenga ibe ke malu ye kolomo ala ke tout tanga ta ko no fo muri o nau ilo fe tu na ha o miai pe no ilo ire ibe ko ha wa benga hingo na ha pe ai u hinga o na wa api e ko vengo tonga ke ko mari ye ai ha vidi ko me ko nga hi wala ka ta ta te fitu ke nga mai mo ba kunsalote pe nga imagino pe puto pe a filakepa mengai hiwa fila kepa ai folahi mai o lau hiwa ka to ai o tutonga mata o turiki
1: oia
0: o lahi ngai hiwa e go ka ke to lahi o la ve ia o ina honto ilo bo fe api bo hinga ke ha bo ha hinga ne asi e umai mo ko me ale rei pero tapa ko ka hango me na lau ke ha biliko ko me ka tala hinga mai me an ka fu mo be ke ilo ke tau ke ilo e to lahi e me o hinga na me na hiwa ki e
1: Dago ki hala ko yang tu ako mata uturiki o kui ko hala ata. Ekbehe to ko tapi he turiki hala sile ki tapu wagi fo yafe maiko asima ke hapai fe kauma bishare bete.
0: Koya.
1: O ku kamata hala ata. Kwe api ko ako api awata fo matala ko e matu pa. Ako maki la kepa.
0: Iyo.
1: Ayo kwe kwe mono utala oi mea koe. Ayo kwe kwe kwe mahalo koe. Oi toki Fenga kau hifo ki omi kwe lo tu kwa muna tala tu ya Kostarante maare mo tosi kwe lo tu ene koski hendi ya
0: Kuiya
1: Ma hake mai he fanga ko alofaki
0: Kuiya
1: Kwa nongo ke lau ae ke talanoa eto ke

0: Mouth Palu, o ku tatau au pitau me tala no a siasi.
1: Kuia.
0: Ai au wai, ume avogea kuna wako, e nau dolba, nau kau he nau feku mi. Ai ku mawinga koe ki kau mai kau tama ko ia, mo ki tau ki mātu au ku toe, mahalo tola hea ni a murini ai tonga. Kuia. E utunga vale. E ki fatala no anbe a bikoen o kotugu mea paha. Kuwa koe te he koe tala no koe ki he api, koe api a lomu. Kone hau ya mei vahe loto, kwa ikuma koutulau otu koia. Ya koe faiwa e tangata koe ni koe tangata vei mau. Hau e ne faiwa vei mau, na kaike fo ye ha tangata. Oa umai ki koro. Ya tokuwa na mai mua vei mau e tamatu i ua. Pena teke ai he pahe vei mau pia moromu. O maroi alo, peha ngahe tu i o towai apikoia, a tuki ngapa. O tohua hono ui ngaya, na ika iha to hahawi he vei mawe, tuki mai pe lomu mei, vahe loto wa umai koloto holo motua. Pea o fahingoai apihe tu i wako pahu, tuki ngapahu, ko ne tuki mo ne pahu e kau vei mawe, ka iha ta heto toi si anaya.
1: Mari e tama, mari. Aie. Io ma ti fuoco
0: oia hai un live a una noa e ne allora con la coi chi e dallo a tu che ha come ia me avaruho o va come io che mai che lui che fa fa o fa ina tanto ta ya pa
1: Wa matanga. Ko ina to wa to a pipe. Wa ngene be ha ha ko wa ko ne malama, eh? To. E abi o to kita maf palu. Eh? As mo ye nga hiwa. Iwa
0: ia. Da to me ko ya ben ngata be no hene ma inga ko ye da wi lo to wa no u hinga mono talano.
1: Ko ya.
0: Mono talanoa o tu api. E kua lage tau tupehe taimini o kakina ufumahu inga, pa kuna hako pa o hiva, e kakuina uilo pa kofeia. Ake pega tau talanoa o fufua talanoa koi ki ahi moi vunga.
1: Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Pagasio AI, kai ke uku mahu inga. Pako uilo be, mahu inga ke tokolahi habili. Pako nusaya no fukafe ya tuka na ukahumahe kahau. Paka bae mao mosese. Mosese tafuna. Mosese tuata malolo. Yota malolo. Eko kake ki humahe ku ilo ange fau. Kwa te tawa afe ta anau fau hiwa. Eko mahinu pifaka te auke lahi nga hiwa mi sopu. Menga ta me ko e kun ala vei ko Moses ina difau guai ke ta no ka ah okay ko kun ala vei na guai nga hiwa pe to la ko hiwa fa o hai ta ko ki ko hi be a Moses ese to ta malo lo me ari rei ango hiwa te vita me diva to po hai te vita na una fa no ko hiwa na fu ke hiwa ku be to la ko hiwa to po hai pa ko fa o he fai fe kau na to fa no ngat ta uni ta ko si ko ya Moses Kau kau faham ya Moses? Bagu kau kau hiwa itu buah high school.
2: Kau yang mausah.
1: Kau yang faham. Ngai api kolok, bako ilo foki, na nofu kiai, ngai hako hako heo eiki. pa kute siwa noko pe ke ngahi hingoa, ngahi hivaku. Hanga mena la wea kei, oko ilo ipe hingoa u tu api kone ma umatu a kolomotu wa, kwa imo na u hingoa. Ne ongo, kwe kwe kauta e iloa ka kwa imo no ngahi hingoa. He, kaike? Koi. A tunga ia, hanga nofo e kolo eiki.
2: Mausa.
0: Koi. Koi. Koi. Koi. Koi. Koi. O mantuia que coi foi eria quando o hanga mai que saio no Mexia, ta fa que sia. Ai na o ngau aqui o paquinha e a tai mini, eh. Pela so Diego ia co seneia.
1: Coi.
0: Ta co foi, coi foi a eria go do ai fu a po ai titi chelo bahado go hai telefoni. Na na tu e mal tenisia ai tai mini.
1: Oh, okay.
0: E tai mi ko. O mantu le lei. E fa tu bu ke si ha ke ko fa si ko re a penni.
1: Mola ewa.
0: O hai wan ni tamara bori si gona. Tanta ai ke ko ho a o ahio. Sa ge bil sa ge. Me nu lu ku pa ka teni si ai. E tai mi ko ia. E ke? Tu apigata ni foko ya fo uai mona uhi ngoa wa uhi ngoa mada mada pa ko nake lo ko tano no maari ei ka kai ulabe kai tube ei ai tu ta tene ilo ile lei tene ma ule lei ko tu hanga pe ko shao si e toki hu mai o fakata no ke ka ko toki ma ve ben o si ben te ta ta no ma se pa ko ngai kiki fo u o tu api.
2: Io Avili, a mausa ko wiko ta taimi, ko ta taimi ko a famalo te ma inga au pito, a por kalama hange ko ni kalava ni te ta ho ko atu ke nga hiva mausa ko famalo la yau o ta va ko ni hange ko ya kono puke mai ko pa mo ta a se ati mantu ni ta ho mueka mo sa si ki api ko fofo a pure la an hange ko me ko ne lave mai ko ki ai ki hingwa u api kaje kako fa malo pe hange ko hunga ko mautol fo ki hunga pe ko ta mani fe du ta ki mai ke ui kaka to ang hingo a ko hala ari pate a vi kaje kai ko ya i kai ko fa ka ori pe ko fa ka ori pe kako de pe mau ke ui kaka to kako ta ang sai pe ko kaje ko fa malo a to mausa ko fa malo pe hange ko ni como a todo pato ya foki ko tano a maria ka ma dolu ko hinga foko ha moa to ya foki mo ma hingo a mata pure ma dolu me ha moa a ka a ke ko mo toa a taula papa taula papa na ia a peni a ke ta si ma lo lo a peni ko ai to ta ha e ku nga fa e tanga ta o ai ai hingo a taula papa ko taula papa ko hingo a maria to ai ha moa ai ko maria to a taula papa. Ko tano a maari ai uhinga ai koe e mau i hunga pe ai ai mo mau ki ikonga i he mala a koe na afe mala a aloa mala a aloa koe uhinga koe fo hingoa koe ni ai taula papa mana tu e uraki moko punane ave ki hamoa koe uhinga ai a pakono whakafoki mai a koe nantok whakafoki mai kono ta ua tolu ia ono fafoki mai kakakaje ko tana kia tupe ko uhi ko tata mikulo ko
1: tano hokoi
2: ko ia
1: ko uhi ko tano hokoi ko tano hokoi ko ngari mokoi ngari mokoi ngoa
2: ko uhi nga ko tata imi kai teutei programa ko ufaka malo atu e mausa ka ueni he programa lirei ho puke mai kone ngai mea koni haviri pe pia ke toko taka si ausi ho mou pou pou ke ta faa koni ye ki he ma lo au pito au pito tato filo ngaki o si wike kau ma lo
1: tato filo ngaki ma lo au pito pumea
2: o fatu ko i tau taimi ku toi tau minite tolu ka oate tau fanonongo o spato hoko atu ki tau bulkama koko ma lo
3: ma lo e rerei a te uroa ko i ongongo rerei eni ki he ta uko ia o kukamata e sili ki he ngā kau te halanga mea kai aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai ko ta uono noa ko ho oa upe e koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e oa tupe ho mea sili i ta e totongi pe ai kai ko ia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitunima ko sili ko ia o ngā kau pe halanga mea kai o kumalawa i ke mau wawe a kansa ki hano faito o kuta e totongi pe au kuwawe, mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sigi ngā kau pe, halanga me akai, o kune whakahau fiai hamo ui. Ko ia, ko ho o mau pe ho o naunau sigi, pe ake whakahoko rewa ha o sigi, malo.
4: O ku tāmu a ai nima tolu taha te ai ke whakamafola tu hangahi polo kalama o ku tuunga maolonga. O ka pau ke pehe ko maumau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whetu utake ki he maumafai o gnau fuatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamafola lea be Broadcast Standards Authority, I he noa valungiau tolu o nono hive hivano. Pēko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamafolai i he ngaluia.
2: O kore whenga maare koni ke o atoa i a ki whanongonongo hula hula koe ni me he kau polisi tutuku i Aotearoa ni, pea me he pataloni koe pure polisi malolo haintonga koe toko ni koe whakamau polisi. Malolo ko Paula Tatafu. O ko atu a kore koe ni ke kau polisi fefine ko toa pe, mo kau sela fefine, pe a pehe foki ki he wa a koia o e kau ifi, ta mate a fi, pe a mo e tonga ko toa pe, ke mo ulava hifo, ke Star Hotel i he fika tolu nge au hivaua Great South Road i otahu o fai hato koni ki he feinga koni o ku fai. Whakawhee atu hataha pe, o kaiki aha feitu ke ewa kia i he poni, mo lava hifo ki he Star Hotel, ko fika tolu hi vaua Great South Road i Otahu, o faha tokoni ki he hula hula koeni a e kau polisi tutuku, pe a pefoki ki he kau ifi, kau tamate afi, pe a pefoki ki he kau sela malo.
5: Tanga maari koeni ke o atua i a whanongonongo a mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me lie, pea e toe lava ke tiriva atu ki he kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. O rea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka o petitovo finau. PS Facebooka o petitovo finau. Orea ki ai malo. Ko kore whenga maare koe ni, ke o atai e whanongonongo hula hula koe ni, ai mamaloa rugby tournament ki he poni, ua ni makoia siulai ki whee koa, ki he wawau nightclub i Manukau. O ku whawhee i atu, ai ngahi timi kotoa pē, pia mohono kau pou pou, kotoa o kunau kau ki he whee au hini, ke mou lava hifo i he poni ki he wawau nightclub i Manukau, ke tau kau ngā fie fia, whakataha, I he pōni ki mua pe whakaawa e whi auhi i he tōna ki ka hau ke whai hatokoni ki he komiti koni o ngā whakalere ai ngā weni. Ko ia o ku atua i whatangini ki hatahape o ku ia i hane whie tokoni pe apehe ki haki moutolu kotoa mo whie kau ki ngā sponsor mo ulava hifo i he pōni ki he wawau nightclub ke tau kau ngā whie whie whakatahai ki mua pe whakaawa e whi auhi ai mamaloa rugby tournament i he tōna ki ka hau malo. Pia mei he komiti.
2: Ko kore whenga maari koe ni, ke o atai ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai, e mau fwoi mea kai, pia mei tonga, koe fwoi talo tonga, koe fwoi ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahawaa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, i he mire mila. Tua sila ke whaikiai, ai fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia maumiai e tuasila koia, teke maumiai e foimea kai koe di. Malo.

0: Oku amamasi ke fahoko ha minipo. Koe polo bebebe nia e kolisituku o sa anteluo lo tseneni. Ihe falai te wikaha oko no tong fumataha. Fahoko ni ke West Traders o e Woodstock I Taruk I Mandroid fahifo sene. Koe taha ina fofua fenga paanga fafeohi e kolisituku talu e fokumai me katoanga tau te awanoa e kolisituku. Tutuku mitonga. Oku maka tuunga ai ki mini polo koe ni e whai hatoko ni I mono koupoui ai palestemia ko tutuku sa andelu o sene ni ko liwa fosta le ai toa. Oku amanake whahoko ano katoa nga I makehe ai tau te awataha koia oi apiako I nove ma ai si peri koula tau ni manoa o sila peko sempioni e nau timi akapulu great ni ma I tonga. O fa historia fogeni pe ko kapteni ko timi ko kapteni afostale ai to ko ya ai prestene a plena ni ka oku kau ki ai mo ka pakau ta tan ko ye ko takto ta mo teau e na mo timi o na ke mo uipe ko ta ta malanga ke ka tonga ni te ni fa hoko ko e paionia ko e fa se kau o varau ko fa se kau to beta te vita pare fau Koia o fifelahi e kau kustuk saan te lu ke moe toenga koia e kau apiako ke tau teke ai moto I he ofa mo oni moe merino I novema ke tau katoa ngai whataha ai tau te awa taha o apiako. Peako atai tala monoa te no selana Amerika Hawaii I mumuli foki ke teo e katoa ngā whamafana koe ni ke whakahoko I he teo siuperi koula koia o Great Nima o e timi. Sempioni asa antelu. Koia ku fafolawa tai pia tā mono, ki a manake kā tāna fiefia koni. Pia oku faha kolo tāna faha kufoki I ahoni ai whatahalahi ai koristuku sa antelu o sene ni ai I he whatāne ki mūlawa ki ai o whapapau I ai ai whatongia ko e ni. A whao si pe foki oku fafiefia ma whama whana a e tau wakai atu ki he wiringia o e fuka I e lotolotonga e ngai whanoa e hongfu maa whaa o e pasiki pagea e tau ofo me whaa maa loma tala mono ki he tonga netpolo tini tala ki he e nau kalose whae mo vilitaki I loto maa lohi e whaa whonga I e tau ki I whanoa I he Tripoti Komini Weli o wafe wano I Glasgow I Scotlandi. Ko ia a te tau whamalo me tau whafilia ki Mautolu I he wilitaki pia moe teke whanua whai ki hotau ki pureanga. Ko ia a te pia tau monu ke toi ngai kau wainga kotoa pe una whawhunga I mga whanua e tasfi ki ke pehe ke nau Nusilana mo ASEAN foki ke nau ma o ha spoti ma fiefia ko ia I he sipoti komniweri. Pau si atu pe te vita koe, koe toko koe ape moe lulu monu ia kulotonga whalele I whanuani o kiloa koe Perth, pe koe Pacific Engagement Visa o e tauni o wafe wano. O ku ngataini I whalaite o I kaha uko na tonu fumataha si ulai ni. Koe whaunga tu pe at mo tolu kotoa pe o ku mo whikawa ki ai ke monu iani ai koe toko te au ni mga furu pe ai whika tuku mai maatonga pe mo wahe wahe ni mau inga ki he ngahi toenga o I ngahi whanua koia kaunga api o I Pasifiki. Koia ke mo kawa tu ki he ofa pa mo toko ni koe ni lulu monu ia ai pe ve whanuani ai ku osi kamata mai ka ngata ai tauni I he aho tō taha o e wike kaha uko flight wike hau. O te pe whaku mai whātokanga pe moe pobo mai me ta whaki o e immigration ki he kina tolu koia ku nga whola tau e nga nofo I whanuani ke whenga ke mo apalai ho mo ngahi citizen I nofo whanua he e iai pe a he ngahi liliu last whikau aki pe amoe laoni I he kaha o wawe mai. Te rawaka koutui pe moa ko mako ki I una ngongo pe ku lawa o kokonto ki ahoni wharawang pena o lele yatu a mo tol koto pe. Wha maloho mo mea mai ka mo me a tu a whatu kwa uhena London tui fua. Malo.
1: Ko wha malo atu hena malo au pito lawa lele e tau o ngongo ki ahoni wharawang e pe. O e lele e mea kotoa ki he kangalu I he toi ngā tua wikeni. Tāna mono a te pēmā ngā I maonga keresi ki a bongbongi. Mālo au pito.
0: Mālo te vita.
1: Mālo e rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni ki he tāu koia o kukamata e sīgi ki he ngā kau, te halanga mea kai.

0: Laurirei koukore atu ke whahoko atu ke whaifekau ke kamata mai polo kalama malo.
1: Leo malo te rita ke mua pa kamata polo kalama ko whakawhia te whaifekau whakikawha ke ne whaihalotu ke whakawae polo kalama e whiatini. Malo abito.
2: Ke tauro atu o whaino he no ki mautolo e o wholofola ke mau kamata ki e eiki, pia mau ilo ai a hono sai, pia mono e a hato a o kuhuwhanga ki ai. Kawe kalanga whata, ho mau loto mo mau laumari e.
3: Yes.
2: Amo e saame
3: yes, o e awe.
2: Whaame tae ki a si hova, kai lawa ki hono hua wha. Whakailo ene ngahi ngawe, ki ngahi whahi ngā. He wake hene awhio, taha abe ke hene awhio, whakalau lau roto ke hene ngahi ngā hau e whakafo. Mai ke mau pore pore o ne huafa tā puha, pia ke fie fia e loto o haa kumi ki a Jehova. Uhu ki a Jehova mo hono fungu, kumi ki hono fotunga o oua tuku. E rua maafi mai fwe mau tamai ui he wani. Ai a fiona koe ao niu koe whakareverewa. O ke hiri o tau mama o pia kilu kilu a pia tau kakapa. Kau ke hoko mai o fotu ho tāpani kare i ho mau loto loto ngā. Ke ao ai pia moi whahinga o e tangata pia ku mau whawhetai ai. Aha wā ke whakatūtū, ke mau whiewhia pe mau haka haka. Aha oi whainga maari e ke whai a whelongo aki. Ui koe langa ngā ue o ku whai o mamani laloni. Tau mau kamata peki ho awhio, he te mau iloi pe haono lerei. Ko mau whawhetai a ngā ia, ui koe polo kalama ko en. Teu teu ke whai e talatala noa, ui koe. Teu teu e whakatau te hina, wamna ke mau whai. Kau mau whakawhita i pēki ho a whio koe whainga maari e kua toa pē. Rotonga mau kei mau ai mō ui te mau hanga ti ho a whio. Whaita apukina mai ai polo kalaman. Kau maa ki nau tōlu ku nau kau mai. Te vita kau maa laulerei. Si kau tonga kau maa meria pra pēka te ku mau tōlu. Tā apukina whata ki mau tōlu kau maa ngahi timi. Omna ke whai e talatala noa mua whelongo aki. Pia whaia hawhi mai no aki ke hala whanonga, ke whaia e whanonga, ai whi auhi koe ni. Koe mau kore e ki tofa hala, pia ke kaumai he ngā ue ku mau whai, whai no hino mai pa ke whakailo māma ka te ku mau tolu, ai hala ke whaia e mau fōu, whaia hau mau whatongia, ke whakapāna muka kāla ki ho a whio, pia ke hoi fua mai ai ka te ku mau tolu. Tāwina mai a e kai polo kalama pia tau whi a awa. Whamore more ala ai a whiona o ngona ki mau tōru. Whamore tautapa ko mau whai ho a whio he feitu ula a koe ni. Awe a ki mau tōru ke taloni ho keresi o whawhangai. Ke whakainu a ki mau tōru me whaiola mo ui. Me anga ake a ki mau tōru he koen moe kaha u. Pai tuko ake mau ilo mo ni. He māma koe ni pa koe māma kaha u. Mau whamā pōpū atu katoa peke moe o kaingata. Ia sisu karai speko alo. Ka ko mau whakamu ui. Amen.
0: Amen.
1: Malo.
0: Whamalo at foki whewhekau, malo a pito lawa lerei a lotu tautaini o ku toi tau miniti e uanima. Toi tau miniti e uanima ki he tolu i he whiafini. Pea lau pa pehe ka kautonga, toi pe tau miniti e uanoa pea lava e tau polo kalama. Ko kore atu pe kautonga ke tataki mai kautonga e tau polo kalama i he e whiafini. Ka fwoke atu, malo. Taitalelei pa muameria, ka umeke polka maa fafini. Malo. Kautonga ki anmiuti mai, kautonga kwa keongo mai, kautonga. Malo. Kwa ke... Iyo, iyo, kona kuongo mai. Iyo.
3: Iyo.
0: Ka kwa ke maui maho o mea faita. Iyo. Koe tu ia tau polka maa, sa fini. Koe ia, iyo, malo apito katoa.
4: Korpeke ufa ta fata po se afa ma ke le ti ofa muni ka ho da te ke fa ko program ma nga ko di program ta no spoti a to na to be va pe la ka tsoke a buka la le le di blok pa te ka mri a ta fa ko yo mo ke sti a ki ta o program ha di fa po ke ta no wi ko program ma nga ko ya ko te fa va ko ya o e la ma ro ko ko fa o i rugby tournament ko ya ai costo tu qua ai costo di po da go head for fa la che la le lei due blocca non meria va male a fa fa un mare montagne o ma la ga go di i comiti co a bo pa mu fa la che ma ga mo la ga i comiti me fa le ricordi tournament con i malo
1: e o malo di godonga tabuge a tua mafio wafio me manang tabuge prestendi ka e patalon ka ma pasten lahi e kosutu ku e opepe motonga ka manu slanu ba fata pat ge pastene kosutu ku i ateroni me ka maula ka nga ka ata mawa ke mafofo fonga ai fatongia kosutu ku he fia fini ko komit spoti o wingoa ko laurelei tui plotu me motu ko eua pia mo koulo i hapai na kuku he koso atu poe tau tahiwa fitu fitu pao hiki me iai ki he koso ki he tu poe skuru pao whanonga mai ki he kinu slan pe o korepeka ameria ke le whakahoko atu pe e ia ia malo obito
5: malo laurelei o wingoa ko ameria kafa aia ko e na i ko sko tu po he tahiwa hiwa noa ki he tahiwa hiwa fitu. Pe au hoka tai pe o tiu tahi kolisi, pe au i hangahi tau, pe au lava mai ke fonuane. Ko au o kou tahi paanga i he komitsi poti, pe au moe sekretari toko ni, pe au ko e se a komiti ko laure leitu i plotu ia. Ma alo kautonga.
4: Awa pito a milia papi, ki a lau koe kaone ngai foto tu a mawinga pito no tonga e kina ui e ko e fotu tu ke ha ko tu a tau polua to venga ta pe New Zealand yo lan pa be fo ki ki tong ko ku wa mahino ta mi ke fa va ai fiau i tournament ko ni amelia
5: yo ma lo au pito ne fa e ta no ai komiti ki he a ho ke kamata ai tournament ko ni ai e kamata ai a ulua to si ulai pea whakanganga ke osi ke ahawaono
6: sa ki
5: tēmi. Ulako ako si kātaki. E osi ke ahawaono o septema. Hange pe koia mōlawe i ai uhinga o e tuna men koe ni, koe maho inga pito ai ke whakaonga e tare niti ai hako tuku e fonua, pea pihe ke si o whaki ke ona ngai kāu, na ama oai hana o whainga maari e ke ngai kalapu, pea pihe ke ngai fonua muli. Mālo.
4: Mālo, Amelia. Ko ngai foto tu whakaukā pēhedi foke o koe ke māma, o mea māmas. Hui whema anga hei taimi lahi kia e pato hei ke whapaanga. O wā mō uha ngai tohoni mai meitua ki o mō ngai foto tu koe ni whai whahoko ko ilo ko. O whema u lahi e whapaanga hei tau sio ngai kamata.
5: Eia, mahalo au pito. Koe tu he taimini au ku iaie ai sponsor lahi ki he komiti, aia koe kautaha koe ai whono, hange koe au mōlawe i koe whono i Nusilani, pa kona utoru au ku sponsor lahi ki he lefakalere ai polo kalama koe ni, pene lava te sea pe muskeritari o tufutufa pe ngahi tohi whakalaka ki ngahi kautaha ka mai ngahi kalapu kolistutu ku ki ha whenga ha ki se niti ke tokoni ki he whakalere koe ni polo kalama ka kohono mo ni io koe whatongia lahi ka e whawhetai pe kautonga o ki ai pe kautanga takuna tutafaa ki ke whai oni pea hange koe la oku koe mea ea mahalo kui vilahi a se a ke me komiti ke whakahope polo kalama koe ni koe ngā hito koni pa me ngā hita wha ke he
4: mama. Mona pito amelia koe whema a kau tangata lele, kau tangata wale, mo kau tangata o kuta e di fila ke approach mo ngā kore te. O te koe mea la ia maa kau tangata pe. Se fea ai komiti po poate a kapuru koe na o kalani. na fahanga ka te na na fa ka o mai ngai te fa kila o na ki ka o mai be ki o ha ko sio ke fa ka mau mo ngai me pe
5: toia na fa e fa ta la noa o o ma we to ko ni ke fa fe tu ta ki ki kala o kala ni pe na o atu ai e ma ko le ki kala o kala ni ko tu ko fo nga pe a fe ma pe fa ya ni to hikore o o ange ai mau time te pire koe ke vainga, mui ngahi aho pia mui ngahi whio namba ke whakatonu mai ki ai e nau kau whakamau. Aia koe tue tamini kua ke whakaongongo pe ki ai, ki ha nau tari mai ka nanau. Pehe pe koe waweta ha pe te nau whetu utaki mai o whi kau aki pia mui kau whakamau.
4: Fefea mō kau ai malai ku mahino e malai ku mna ki whahoku ai. Na whanau ki whaka malai kona i Tamaki Rugby Club. Ku tua hiki mea e pe ku te hamu po tuto
5: ke. Iyo kautonga. Aia koe koe malai pe kona kua i Tamaki Rugby Union Club. Ko ia pe ku whakahoko ai ae whi auhi. Aia koe tu asila koe ua whaafa i he i Tamaki Road o Tala. Aia koe ongo malai ua ne whai kore ki he kalapu koe nipa ne nau tari lelei. Ke whakahoko ai ai tournament. Aia kono mō ni hangepea ku mō tau lawe i o kulele whoka ngai whi aui whakaako. Pea koe tui na e mahu inga ia o pito ai kalapu koe ni i he tohi kore na e whakahoko atu katu nau tolu. Pea ne nau tari kai whi unua ki holope ai ngahi puka, ai tōinga ngahi puka ke mala i koe ni. Aia koe tui taimini ko koe mala e pehia o mai ke whakalele ai tournament koe ni.
4: Malo. Ko tau sio koni ke lahi ai ngahi tini koni ke kau mai ke se auhi. Koe haha mou whakauka ke Afrika, ke lesi sita mai ke ngahi tini ke kau mai e motuna meni. Ko hange koe kapau ke lesi sita. O mou lesi sita whakafoi u, pe koe inga whakafoi tini pe.
5: Malo kautonga, koe le sisi ta o koe le sita whakafoi tini, whakafoi kalapu, aia koe le sisi ta pāngu kuaafe a le sisi ta. Koe taimini, ne whai e whakataha pia mui ngahi kalapu, mahino mai koe ngahi kalapu e ne hiva, o ku nau osu whakalea mai koe le sisi ta, pia mui kalapu a e taha, o ku te keiki whakapapau i mai, aia ka pau e a o ke koe aho koe e osi ki ai a le sisi ta, koe aho tolu noa o siulai. Kai kick off leva ke kai kick off leva ai tau e a urako a kosi ai a ke timi e hiva ko ya kautonga kon autolia na nau i he e se afko na faia e fakataha pe a leva taha o ku ke o ku na e faime pe fakare a kauti ke ke fakapapau i mai
4: au amelia koe ko foi ta fa ke ta fa ho ko nei peloto ke aki ko tan ko ko os ja tan ko motu ke os ke a lesita pe te mo fa ngo fo a ai a ke va ha lesita to mu unga ke ka wa na pe ke unga ke to to lesita ke ka wa tu ka ko ta mai ke ko a to na wi ngo na lesita pe o ku ka wa me a ko ya o inga pe ni ula tan faho ko vai nga ko te tawilo na vai nga i tai a ti mi ko pa a ri ka ke si ri ai pa a ri o fen nga ti ni ta o wa mo nga tu tu ni ke nga ta fa ki te ke o na ho ko ti pa ho ko wa me ke la va ta ni le ya
5: malo ka tonga o ku ai a tu tu ni ia ke ma to lu i hel le re kon e tu na meni ka le le a tu na meni he kai mo fua ke ata masi ke te uno ki hatimi i he kamata koni e kamata, ai aho koni e kamata ai kick off ai keini. Ai au koe mau tutu uni ko pau ke team list, ai timi kotoa pe ki mua pe anau hopo ki mala e. Ai au koe omiko e nau team listi, pakoe mea lewai ai komiti te nau selfie he ostara pe ke kao fafufonga me ngai kalapu, he kai ngofua ki hatamasi i ke toi, hange koe ni, hange koho o lau, ke ita pe aluia o vainga ia timi e taha, te kai. Aia ku whi mao, ke nofo mao pe, ai tamai ki ngahi kalapu koe te no necesita koe pe mihi.
4: Ki he iloto malae. Laugare ku hoko hake haongotimi. Hoi wa koe whafotutui, whalawa peo kontrolo e wha maaung kauhainga. Laugare ku oma tui he mea koe ke lava e wha maaung kontrolo. Mwai ke tau loto ke hoko hanga e mea peke ni spoio. Ai ngao lele i gono mwfai. O waa tutu ni ki ai mea fukata ni e whataonga peti ni koe a e kwa pa iwo poko hai e ngai mau mau pe e o ki aha mo sio ke ta whako ya
5: Mālo kautonga na e whae whakatala noa ka hoko ha fuhu i loto i he wainga ka pau ko hatamasi i wainga pe e whakahoko fuke e whakama ai tutune whakamau ke red card i maiki koe tutune koe ai komiti he kai te nofua ke wainga ai totaha ko ia i he toenga o tuna meni. Pea ka paulewa e hoko e fuhu o toi kaumai pa mwena o kaupopo me itua. Pea e to oai pe poini ai timi ko ia. Ko ihi ngā ke hange pe hanu whenga i ke whakama mawha i ka kina utoru. O ka ko hao ke ngai feo anga ko ni ko whakaha haivi i he fuhu. Ka koe whakaha ai nau tale ni ti koe haelele i taha me kaputu taha e nau hanga o vai ngai ho nau tale ni ti e kautonga. Mālo.
4: Mālo apeto amelea koe melele ta whanau ki ai pau ke whae tūtu uni ma mafa he koe ki tau loto ke hoko ngai mu veu veu pe. Wha mea fokita ni ko whakamata mei tua pe hau ka gai koe hoko atu mei tua. Wha mate koe ngai mea u te ke hoko amea pe he. Kutu kua pe mama kaku kwa ke tau ilo ange ne hoko kau shabe kau sinaki e koe ngai kumo ngai tutu uni koe ya koe popo uya ke o pena toli ni e koe me pe e koe ki whakatangi pe vai ngā pe osu kwa kai ke peke ke o la lelei ai so tutu wano mo fai koe koe e tani ke ilama fai ngai ne kau shayo no pe koe puke puke mai ya aha koe tupu me tuan ke na fukau. Ta hai na vetai fuk lai hai ngai. Ngai po kalamba ngai vainga ni mao pena toka koe tau ingu peke whainga uku te holo i loto o whao o whahoko e ngai whata maki pe he. Ka po whanoka ke po tutu ilo peku lai loto koe na lau pe he. Ki te rea na
1: hoko e
4: ngai. Fai se kau. Fai ma go do te go te a me un motel is te tana ki mai lau ke ka un
1: e o koe
4: fa no no io ko ki se pe ke me be ka ke ta fa ko la bea o ki ai ko le fa ga o ta fa ga be fo ke se en jon ke no e la o me le le mo na o ka o to ke ta pe ko ga ai be pe ki ke whamahindo peki, iyo.
5: Iyo, mālo kautonga. Ae nei whai whakotutu e komiti nei kaua e ke health and safety koe whakamau, pehe ke kauwa ina, pe amui kaumamata. Nei whai ae e tohi kore ke Red Cross kon koa Nusilani, ke whaha tokoni mai koe ngā kuwhia mao apito ae kau ngāwe wha professionale ke he tawha aki koia. I he taimi kone uklorotonga lere ae keimi.
4: Iyo.
5: E ngā ki nāu ka hoko ha lawea pe kwa whakatamaki e taimi ko ia ke nāu fōfua whai ai toko ni ka toki hoko mai ai influence pa mone kau ngā aue. Koe mea taha kau tonga kumana tuha peke tāna ki atu o i kai ngō fua ai non-tongan ke kau i hatimi a ka pūru.
4: Oh, okay.
5: Ai yeah. Whakapāsia e he komiti e kai ngō fua ai o si mea i kotoa pe he ngahi kalapu
4: ki he whakataha
5: e kai ngō fua ki a non tongan ke kau i he kau i ngahi ke vainga me ha timi i ngahi kalapu ko ni koe te nau kau e tournament aki pe i he tau mua kau tonga whema o ke whakavainga i et whanau e tau
4: whakatonga
5: koe uhi ngā, koe tau pōpō ia, ki a ki nāu tōru, ki ho nāu kaha, o heu tau tui pe, okulahi peho e tau whanau nau wainga lelei, kau ke lawa ke nau asi mai ki mala i hangahi uhinga kehe kehe pe, kau ke tahaini e mau tui mo e mau whakaamu, hei kai ngofua ki a non tongan ke wainga mei ha timi i e ngahi timi ko noklesita mai ke wain ke tuna men koe ni. Alo.
4: Mari a pita, po te utoko a melia, po lahe au ia ki ae koe ngā, ko tau tau pe e mahi no ka tau u ngā to o ma e te ngā hini a pe e tau hangu wha po pula pa na na o mai e na to te elange tau tuanga na to u e tau sio ma tai fu ki si ilo e whainga te ko e koma takari ke hega ke mahi no na to u e tau whainga to o ma tau to u ka ngu ko te koe me ea koe maori ngā fu ki o mo fu tu ni he kune whakataha ta a mai tau o tau kakai ke wāfu pa na fe mahi no aki pia maheni e koe ko spoti e koe ke ho koe mo veu veu. Ka ko tiu koe whaengai mei tu a koe ke na kau spoti. E, o ku nga wha whakatuku e. E ngai mo veu veu ma ngai whatama ko hoko koe loto e. E ngai pokala peni, na o i tu a o mai ko nā, o whae holo ngai whelao a. Ko e ngai mo veu veu iyo koe ke e. E koe maho e ngai e, mo tu tu mea pene spoti. Ke tau wā au fia e mo whatata mai to kupu. E ngai mea pere ke tau mere no e, ma koe whaki toong, maheni ange, ko sisi ange, hoko ngai whatamaki te ke ke mo mea pere. Ake tau sio pere neu hoko i tonga. O koe ke ke whana spoti ia. Ko whana e koe tu ae na tori o whai holo koe. Ai whakatupu e ngai mo veo veo. Ke ke, kau maheno ke pou pou a program koe nungu whare. E koe maa lo kumo lava. O foto ha me ape. Ko ko tui, o te ai pe ha ha ha, ta wha ke ta te ko si o mai ke, ke ta lak me ko si o pe ke tau tai mi, a me lia pa mo lau.
1: Iyo, kato ka kou fafufo ngā tua e presiden lahi, ai ko si tu kupa mo e komiti spote e mamaloa e wha maro lahi. Ke re ti o he ki whainga maari e ku o ma mau. Ka neo ngoi a ku ma kori wha more more atu, kaya hama feharaki mu fuka mau begi mau a ko tangata begi mau ko e kore atika tiki mo tuk malo au bito ki e ope e fie whanongo mai ki eki proklama vai vai me whakau kau koe ni ko e tuku e tai minuta o siro pe ko tuki tuki mai e matapā ke mapuni ko e fie fua manato atu pe kau tonga ki he kau manako ki he he taimeni ki kau fie tokoni ki neongo e ongo ngā e taimeni o maunu kore atu, kāta kāua hataha ku fie tokoni. O ku whai e ki whenga pāanga e komiti, ko whenga e peke whai ake a ngā whatongia a e komiti i he whea au hi. O whai ki hula hula, to ua ko hula ki whenga ke whai i he wawa u kalapa nai. Ko ia ko kore atu kāua ha fie tokoni, ha ngā hi kalapa, ula hakau, o unau ke i fie fie he, ke na ua mua ki he tokoni. Ka pau kua whainga Māori. Ko ia kua ufa Māloa pita mau whainga Māori e. Ko ia tau whakao si mua.
4: Tansia ke e lao kua pau e peki me wana ke tuku mai o mau inga pita ta. Māloa kata ia e pe a whainga Māori e mufe mau ke tau te hoka. A tā pe kore te oni e tau. Ngā ue ke mui pau koe ke tau. Tale ni pe whana. Ka maro apito mo ka mai ka ke fao si mai re waka tau.
1: Eo
4: maro la, ka
1: me lia. Eo koe kresa tau ko si su klais mo o fai o tua feo me lau maali e maa ni oni ke nofo ia e here ti opa me kau whanongo. He loro tonga ni o fai bea i bea i he ka hau ia si su klais ko mau fao mo ui emeni.
0: Amen.
4: Amen.
0: Ko fa maro atu, ka tonga, ko fa maro atu, maro apito. O tari koe ni ae proklama pia pefo ki a laulelei mo Amelia. He kou ilo peo whakafofa proklama heo atani katonga heo ma Amelia. He kou ki leo lelei ang whaka Amelia whakamatala pia mea kapana ko lau. Ikai, mahino peo faise kau.
4: Onde
0: ki sio
4: lau.
0: Ikai. Koi au tafua malo ae peke faise kau. Kila faki. Malo au pito. Ae lava lelei. Kako whaka malo lahi au pito lava lelei ta programa spoti. Pia taimi. Sio? toi pe minute ni mal va le lei ko fa malo la te fa fe be mo tol tan tatau i he wiki ka hau mahalo e programa ka tonga ku hiku le fo ke ta programa ko ya a spotigoni a komonueli fa ho ko ya discotlani na ya hata ko ya na ya hata te fe nga la ya bito kwa ta tanga tanga ta fuhu algoni ka tonga ko fala la pe e metali tanga ta ko ni na la va ke u mai a lolo ga ka ko mi a be fo ka hau ke a fa ta ko le pe a to ki me a ko ya Malo opi.
4: Iyo, malo ti. Omalayat, malo.
0: Iyo, malo. Ofatu. Ofatu lau, peapie kameria. Faifika au, kafaki, malo opi to. Lavle, da programa spoti ki efe afini. Pea koe hoko koya ae tolu. Koe tau programa ya oku hoko. Ihe tolu, pea moe hako tutuku koya a so sefo. Pea mi hapai. Elinda, kotui pe te kefainga maari ke hoko ate programa koni. Pea moe pureako o apiak sosefo pea miha pai, pea pehefo ki he sekretari i Nusilani Mervesi. Malo, ka ato pefasiko ni mo tatari ai.

0: con firma en ajito o que ateau o kunau tokoni y he ngahi pare kana epigeni en au fakarea e merevesi oleva ho otala ki he pureako tukupeka ki mautol ke mafetu taki pemo e tahine pureako peana aku o se wange pe ngahi tite o se kunau fie mau ko mou talange i o sai te mou fetu tak hanga ton pe ki he tahine pure ako ko au ko huk fatongia ko i fai pe fetu taki whakahoko atu e kore pia mo follow up pe ke mahi ino pe oku ikaige mou hanga ignore ai kore kon kokoi mehe api ako lolo tonga. Pia, to ia pe whakumai whakaki whanau ako nau fetu utaki mai ke he tuaki mai ko e nau tiki te pe nau talamai pe melewesi na e talamai pe he e mau whai ako ko mou tiki te mo wota ki nu sila ka melewesi ke whakatau ho mou tiki te pe a talange ko uhinga a whai ako ke o mai ke tuaki ato ki he kaukoris tutuku pia ko iai o ku me a mai pe ai hau e koris tutuku o ku whema pe ke whakamanaka ki nāu tōru o ku kei tōi lahi pe a ngahi tikite ki hono whakatau kai pehe ki he pare o ku kei whema upe moi kau sponsa ki he tokoni ki he pare koini ai si whanau ako ki he whenga e koini e nāu fo'i pare e ni manoa koini ki he e nāu lulu. Ka akou ilo i o ku lahe u tikiteia ai whanau ako ku os whakatau i pe iai haapai o osi ia he whakatala noa ka nāu tolu e veke veke ko e whakaki whanau ke tufa ko e nāu tikite ke famous mo tio e whai a kōku os osi e nāu ngahi tikite a nāu tolu ia hano. Hono whakatau. Ka kuta whia mā upe fōki tahe ne pure ako ke ta kei kore peke he koris tutuku pea au kaiko e koris tutuku pe mo hai pe o ku whanongo mai ki he mea mai ki he polokala mā o ku whie mā au hāne tikite i he lulu ko ene asi i whanau wako o e apiako sangat so se fo o atape ke whetu tak mai pe ko whetu taki ki hapai ki he apiako whekau aki mo e lulu ko e ni he oku hange ko e lau ko e mea tahi ko e fupale mahu inga ia ki he kau nofo ko e mei muri ni. Pia oku tuu he taimi ni oku mau langa ngā ue pe ki he siuperi whai ngahi whetala noa aki oku na aku tala noa pia moe paresteni koe na akoris tutuku i haapaina pia na ane tuku mai pe ke whakahoko atu ke hau e koris tutuku koe mea koe mā whana oku ikai ke taofi koe hape ho o wea i he ngahi whatongia koe ki he siuperi oku ke fie to'o oku atape ke whetutaki at peki hapai ke konfemi ke mahino oku tuuai ho hingoa i whatongia ko ia pia oku he oku toe peki i tau pe taha mahina i ni mapako toton peke tau nganga ue atu ke a o koe ki ti se ma koe e tau ni kuo mau e tau ngahi whakotutu ko tau iloi ko feia o neha moi hae whatongia o knau to'o pia tau toki lue lele iai pe i he tau fo ou he teu teu koe o he katoanga. Ka ko eku ilo i ta hene puri ako ko Nusilani nau fu mā whana au pito nau tōlu ia pia kuo kamata ke nau ki i ngā unu nau tōlu ia whakavere vela e nau ngahi whakakau kau mo e nau ngahi whakotu utu ko e ki he siuperi he kuo panaki. Koe tau wa noa wa fitu, koe tau ia na e whai e tala noa lahi ki ai, mo e look forward ki ai, pia koe na kua ni hanga mai pe, i he tau fo o upe kua tau mei mei au ki he wafe ma wa fitu. Pia mahalo ko ia pe e tahene pule ako pia o ko usio ki he e tataimi, o ku toi si i pe ke tawakai pe mua ki a Lintana aku Mei mei ospi oku toi jäi pihäki taimi ke toi paka osia eta polo kalama.
1: Io fa malo at me vesto pet ki minite taha malo.
0: Oia malo apito e te vita ko tuipe eta hine puleako ku mahalo ku saiki fra ma opo eta polo kalama. Kata toki foki mai ihe maahina katuu, ki hoko atu e tau polokala maa. Ko iai hou ei koristu tuku kou tuipe ok mou mea mai pe, ki he ngā hei mea nae lawe mai ki ai, ai ta hine pūreako. Peako atu ai pe foki e ma whakamalo lahi atu, ki he letio PMN tō ngā, ai wha maufai ngā maarie ke whakahoko atu ai, ai polokala maa. Ai ako tutuku ai api ako whaka community ko sangato so sefo. Pamalo ai pefoki ke hukau ngā pai polo kalama tahai ne pule ako sista patiola moria e ne faa maafai ngā maarie kai mea hanga tonu mai pe me he foi one one.
2: Mano.
1: Iyo ko whamalo atu e. Whamalo atu ke pule ako ke tapou malo apito lavaleri ta polo kalama ki ahon te tatok foki mai. Mana tui mau pē merewes ko e tōnaki whakaos mau pē maina ko sosefo ia, eh? Tāmanuat ke ngai ngā ue ko tōa pē, hangan pa mei mua, pa pē ke ngai ngā ue, ko lava hono whakahoko, whamalo atu merewes, hange ko mena klavu jemu, lava atu ke whenga ko ni a tau whahau mo pilo levu ane pō, kai ke ulava atu ko uhinga ane a pō foke mau putu ane pō merewes pē miwa, eh? Pea kutoe haka mai mai putoe taha, o kutoe apo moia, apo mpongi. He kai ke lava ke riaki e ngai mea koni, koe ngai tokoni koe nā, e toe lava pe. Ka koe putu, koe alue, he kai toe whaafoki mai. Koe ia, koe wha malo atu. Malo apito, lavelei ta polka mā ki he hoa tāni. Malo.
0: Malo.
1: Koe tau taimi ku ose tau miniti e uaono. Kai o atu e tau whanongonongo mo tu waki pa tau toki hoko atu. Ke tau programa ko ia oku hoko malo. Ko vai malal, me kautaha e Planet Cast, mo nau whanongonongo mo tu waki ke wikeni. Malo vai.
2: Malo apita te tamaka o mi maupe whainga maari ke whakahoko atu kleo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei ai tonga ko tō apiku mo mea mai ke polo kalamani. Ko atai pe foki ai whamanatu ka ki moutoulu ko tō ape. O kai toi tari ki moutoulu hawhai neni sa feitu. Lama le reifi ni motu ane toko ni atu kai umafu ke kautaha ko ia e Planet Cast. Ti moutoulu ko emu fie mao mo ngahi mea lere. Lahi lahi au pito te evita ka umaka nga whanongo. Te tūtaki mai ko iaku whanki kā ko iu kai pensine lei. Lama ke o atu e otomentiki kā kia. Ka umafu ke ngahi mea lere ko toa peke fie mao. Ngahi SUV sea fitu, walu, hiva. O au befo ke tau sea hongofu ka umafu ke tau ngahi mea lere la lahi e ngahi yuti. Ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umafoki ai ngahi mea lere ke kehepe e lava ke ke firi me iai. Ko iai, o teke toi tatari, pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e pe ko tau kai ngatonga, ko i ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki moutolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalas mea lere ke kehe, ke mou firi me iai. Fama aloa toka ki moutolu ko uia, i ngai wike ko mariu atu ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o kua mama o tia me o kalanini, ka kulava ki nau mea mai o whakahoko ai whenga i ko ia i nau mea lere. Ko e tau whika te whoni whetu tatu mai ka te au koe noa ua ua, noa whituhiva ono ni maono walo, pe ko au ton mai peke mau ia te, tika te au whitu ono e he Nelson Street, pa mou mea.
1: Malo e lerei a te uroa. Koe ongongo lerei eni ki he tau ko ia o kukamata e sili ki he ngā kau, pe halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau ono noa. Ko ho o au pe ko ia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa, e o atu pe ho mea sili ta e totongi. Pe ai kai ko ia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua po ke tau fitunima. Koe sili ko ia o ngā kau pe halanga mea kai, o kumalawa i ke mau wawe a kansa ki hano whaitoo. O ku ta e totongi, pe au kuwawe, mo whai ngofua hono ngāwe aki. Ko sini ngā kau pe, halanga me akai, o kune whakahau fiai hamo ui. Ko ia, ko ho o mau pe, ho o nau nau siri, pe ake whakahoko rewa ha o siri, mālo.
3: Komo aloki fe.
4: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
3: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko eni.
5: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni ma valu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: Ko siwi o inga kaulahi, e lama ke ma u kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki hanoa valu no noa, hiva ua faa faa tolua. Ki hangahi fa matau, toi lahi ane. Ko siwi o inga kaulahi, e lama ke whaka haufi ho o mo ui.
4: Fai ho o siwi ma a mau tolu.
5: E hao i he meili.
1: Ko kore whenga maari e koni ke o atoa i a ki whanongo nongo hula hula koe ni. Me he kau polisi tutuku i Aotearoa ni. Pea me he pataloni, koe pure polisi Malolo, haintonga, koe tokoni, koe whakamau polisi Malolo, ko Paula Tatafu. O ko atu a kore koe ni, ke kau polisi fefine ko toa pe, mo kau sela fefine, pea pe he foki ki he wa a koia o e kau ifi, ta mate a fi, pea mo tonga ko toa pe, ke mo ulava hifo, ke Star Hotel, i he fika tolu, Nge au hivaua Great South Road i otahu o fai hatokoni ki e feinga koni o ku fai. Whakafei atu hatahape o kaikia hafeitu ke ewa kia i he poni mo lava hifo ki he Star Hotel ko fika tolu hivaua Great South Road i otahu o fai hatokoni ki he hula hula koni a e kau polisi tutuku pe apefoki ki he kau ifi, kau tamate afi, pe apefoki ki he kau sela malo.

0: Toimin itse ua hiiva pia hoko aifa. Tau vakai heki he community tonga koia. Ihe va henga Hawke's Bay. Feitu u okung. Lakunoa ia pia e apele moi ngai fuluti kehike. Tatale leia te vita ni lata. Kau maa foki a waisio a wiri ke whakahoko e polokalama ai community. Maloi tau mao e ahoni te vita kai pia foki a waisio a.
1: Maloi tau mao e ahoni linda.
0: Malo, malo e tau lava pia. Foki atkia ki moua ki whakahoko mai e tau polokalama malo.
1: Malo. O malo e foki e linta ka umā te tamaka. Ka umā foki e le tio pia ma ena tonga. E no kei o mai e whainga maari e whakawike ua koeni. E mawhaia e polokalama i he ahoni. Pia mo waisioa ni kapu wiri. Pia mei he kāinga koe ni tonga i Hawke's Bay. Ai a ko wia nepia pa mohei stingi moho no ngā hei feitu o koea. Mohon bifoke whakahua. Arinta, ko ngongo i peku whātuai. Ko fufuola tai ata mohamu ki whai apele ki mokai ki mo moilele. A ko ngongo i ko te whenga i mawe taha ka haere rei taha. Ko mau tangata tiri wā fo ko tō mas tu awa. Ya ko ilo pekone te alat pen ki kolo ku alato atoha mo foi flut. Ka kokore pe mua ke kamata pe mua tau polokalama. Ka ngawe pe mua tau laki lotu na tau ngawe aki. Lotu lele ina e si whahau ko he whaifkau. Ke kamata ke tau polokalama i he fu ahoka kato koen. Pea kukore peheni ke ufanga atupehe whatapu. Whatapu atupeheni ki ahu eiki. Tau maha matapure, pe foki ki he kāinga whanongo kotoa pē, i he ata pe moe ongo, pe moe mihe, pe moe ngaruo pē, kai anā mua kia te au, pe moe waisioa, ni kua puwiri, pe mawhakahoko atu i proklama whakawike ua, ai kāinga tonga i he wahenga Hawke's Bay. Ko te iyo ku fumau inga pito, ai keife, rano atu ai ngahi proklamani, pe mufu mahu inga e tau whilo ngaki te motonu a mo whanongo ki he mai i he ngalu ea ki he polokalama koene o kuma waho katu koe whakakaukau ho koene ai whao aki koe ai ano whao aki koe community tonga koene o kuma usi ngau e whaotu mau kwai penai au ki he wafe ma hiwa. La fai hono fe mao ke lesi sita, pe te mao lesi sita ke trust, pe ko lesi sita ki incorporated society. Pe mao filotoi pe ai, ai kau memi pa, ke lesi sita ke hoko ko society, incorporated. Pe whakalao, hui ko ngahi ngau katoa pe te mao fai, oku e paupeke mau tariui ki he ngahi fe mao ai upotu ngau e pureanga, tanga ko tuha wahenga, ke awe hawha mata ala paanga pau pe atikai, pe nai tupua e mau whakaukau koe ni ki e o lesi sita he wafe mahiwa, pe nai whakahingoa e koe Hawke's Bay, Tongan Community Langa Whanua Society Incorporated. Ko tui koe hingoa ia o ku whaiaka no whakamau aki koe o e ngā ue. Pe a hange koe ku mou ilo o ulo tonga ia e project lahi au pito, o mau whakahoko ke langa ha whare whakakolo peko ha senta ma e kāinga tō ngā i he wāhenga Hawke's Bay. Pea ku hange ku mō ilo ku osi mau hono kere kere ko e kaiwa o mai e kaunsolo pea ku maurolo tonga ngā wen ke whai hono tānaki o i paanga ko ia ke whai ae ngā we. Pea kono ngā hi fōunga o ku alu ia pia moe kuonga, o ku iai komiti, pia ku iai whaisino, ko nau project lead, pia ku nau tolu ko project management team, aia ku taki ai Mios Muriaina, haana koe ni, ani koe kuie ni kautaha koe Mortgage Hub Pacifica, pia ku e star ia, tae kau star i he malae koe ni Akapulu Unioni, i he Olopleki, pia ku mau fia pito, ene loto tō, ke mau whengau e aki, pia mo ene kautaha, pia ku lere, fia, mo lere mālohi a pito, ai ngāu e kautaha koe, tui mālo ke whakawa eia, ku whaambe ke tau whimahinu aku mau pe ai, e ku tau tānoa ho, ke taimlahi, ke umefa community, o kai ke ai, hawhainga liko platform, pe ko framework ke ne puke puke ai mau pe a moe pe a moe me alele i koto ape he ngawe mana tui ko e lahi taha a si fawesia o e tau a ngawe fa community pe tatawa i pea pe ko ha fe ha fai nga matakali pe ko tonga pe ko kau palangi pe ko kau esia o ku kapahi keke ai ha fai nga faunga whakalao kene puke puke mo mahino mo atitai e mea whapaanga o whaalu peia ki he whaahiku tai mau pia mo vete ai pia mau mau ai. Talu e mau lue mai, hono le stai ke waf mahiwa, na hanga teo na whamana te tau kosi hono tau peko tauni, hono tau tahano, hanga teo tau kosi, te hangi koe koe whakarea koe ai kau papalangi koe Sweet 16 yene e mau ki e mau community tonga pau marimari mai a vaisio hati ne te whamatala ngahi tawha koe koe taha koe ngahi ongongo ku mau he taimini koe urake ongongo urutonga whaka osi atu he taimini ai katoa ngā tuku moui poke katoa ngā misinare ai vahe ngā Hastingi pe a kowilo pe koe o wawe maene a vaisioa pe a kowilo pe na pe kosi o maene ene puha pe kosi eni ka toki foki ki ai ka koe kātanga fia eni ai siasi o tonga tawa taina koe ni o Hastingi pe kwa malo atu ki tata iki faifukau o e wahenga Hastingi a faifukau te wita alatavao au maase onohoa whewhaki la tawao au maa e kai ngalo tuko ia e kai foki ngalo hawha malo ki he sea e katoa ngā e ahoni a Santa Fea e a hawha malo atu he whai e katoa ngā koe koe wahenga ni foki oku wahenga oku kolonia kono kolonia ko Kisponi e na tuki kamata pehe tau kosi e a ku hawha malo atu ki he kai ngā Kisponi e nau whakakato atu ai ungai whatungia koia. Pea koe whatatau ke ongongo kou mau. Osi e nau misinare he buke katoanga tuku mui he ahoni. Pea ku ke iai pe ai kauwhai misinare pe me he rui ofise siasi. Ko unaloto teis kau ma Sarewa Pasikala. He whakakato pafai pe mo e nau uau pohiwa whamalo a pongpong. Ka koe whate tala monu atu ke kai ngalotu koeni. Ai a koe ne tuku koe ni ai sasio tonga taina e nau kātanga tuku mou e tauni koe konga ni ngai siasi ku nau kamata i hono tā e uruafi koe ni koe kātanga tuku mou i koe uano e koe wahenga Hastingi i he mau wahenga i Hawke's Bay a bevo ke wahenga koe ni North Shore o tafaya de talamonu ke asi pelkato pe amo kainga lotu ko ya pe fo ki kainga lotu e maka krikari i okalan moya pe fo ki ki faifuka o talulu wokolo e uma si ono family pe amo kainga lotu ko ya ko ya ko e i ongongo pe ya ku uraki oat matautol e ko e ongongo mahu inga ya e ko tuku moui si fuake kainga lotu e nau ofa bea ke fai ake ngāwe, kau whakaosi aki pē, e tau kātua ngā whātō ngā fōki, e whakaosi aki pē hafo i ngāko. Ea koe ko sa pē kia, ea vai sewa marimari mai, ko ilo pē, o ku amsia ia ku ia eno hono inasi na e oang. Koe ua o e tau ngahe ongongo, koe, ke tahe tau mie mipa o e tau community tonga a Maria Vea, oksike i whakaonga tā mākea tu he motsau te i Nelson. Pea moe, i he pea moe kulupu a Savea koe ni koe a me he aku whapaanga e he World Bank. Oko e pangea mā mani ka ke Savea ia, o whalele ia e he University me Australia. E koe taumu a o Savea, ke nauhanga o Savea i a e ai fe un aki holo ko e ka unga o e poke Pacific Labor Mobility ai ko ko ngafo ke Labor Mobility ko fe un aki holo ko e ka unga o e hange ko ka unga o e tori fo ya ka u ko ni hele ai i New Zealand RSE a bevo ki Australia ko ko pam ai ko ko ta hai ko ko ngano no wa ko ko ulaki na e ai fai he wa fe wa tolu pa ko ko ma wan pa ko fa ma lo at mitala monu at kia kia kia maria si fa ka ma ta ma ke nga wen ma lo na to ha wi ke wo petol fa ta ta ki fa matala ko mai e he ka taki o e save a ko ya pe ko hi ko save a ko e ko nga ke ka nga we tonga o RSE o kuna i he motu saute ko taha o nga he ongongo ki mo ai pa to ki ave ki a vaisoa oku fahoko foki i he flight ka hau a concept a community tonga pe a ko tu pe e mai sio ka pau tuga ta na kai aku mana tu talo tau le mai pe ma ko tau ko si o le mai na ta mi mi fai mau pe e tau i lulu o fate fito he fika loto i he mahina ko to pe u fasi ka ko hui ko vela ma fana ka u fe fine a fare che to a ka uma a lui loi wasi mo hai fu ai ka fi fine i poate o na lo to ai ke fa ho ko mu ai sum a concetti goni e pe ne mo na fai fa ho ki tak fi ha ka tau i loi pe e ka e tau mafana, ko e tau alupe ki he auha mon, e ko e taha eni o e ngahi whaka kau kau, e mahino pe o kupukupuke pe e he community tonga, pe ke society tonga, o ai lolo tonga whenga koe, e whai he committee koe ni pe koe, pe koe i timi koe ni koe, a tamuri aina mone timi, o kumi ngahi funding lalahi, ka oku whema ubeia e he e community tonga ke vi mau pe wa pe shlin ke mau ha nga hi fie mau mai ke pe me ta fa ak ke ai pe pa ko e go tu foki hange ke fra hua ni fai e fra ta po te po monite e vai sio a ta u ano fu ai be ta to lu ta fu isu monita ta no fu mo no api cho fe a be ne shlin at pe mo sling shoti o seniti ko ya e ui pe pa o sipe ko ya fo i ho be ta ku o sto ata ta mano pe wa mano o e ta ka to ai ko ko ku fa vere vela de pe ke te u ka to nga pa ko tu ga pe ha me te ki ta na ki mai me ai na e ta fo ke u me e vai so na to ko lu pe na wa te lin ta ko nga ko fe au hi ko na i e no ke te ki lave me mo ai ki he wi ke lefo atonga pa go wi lo pe ko ma tu ko tau albe ta tol ke fe au hi kon ke le volo kon o le tio kon a alin ta pa mo te ta maka mo mea ko e nga hi le volo international lo ya eh pa go wa wi ke national levo pa tau fe ma pe ke te o ke pa o mai ha tau fa na u ke ke fe au hi ko ya ko e kasi u lak mo te pa ne mo ya go ogure age nga hi fe au hi pe ko nga hi kakala i lo pe pa mo ka kai mahin ka guru thank you for all ko tu ka mu a e vaisho e mai mo hanga hi ngo ngo pe mi ta fa ki malo
2: malo pito ma fa nga male pa ko le pe ke hu fa nga nga fa ta pu ko so no fa ki ka ta mo au ke ho ko tai pe ma polo kalama mo te vita ni ulata ke o tai pe nga hi ngo ngo mo fa no ngo ngo me va henga hok Spaini. Ka raki pe o ngongo, te wena niu te ki updated tuai pe e tau polo kalama koe ke wikelea whātonga. Neongo pena o silawe keia maria vea hoi mo polo kalama ki mua. Kana te ki foki ke maua e kaveinga pe mo e film koe ki he tau wikelea whātonga. Ka ko tuku mai foki e film pe mo e kaveinga koe ia. Aia koe, polo kalama fo koe ni kua osfoka tūtū o ia e ki komiti CCE a e polo kalama koe ni pa kua tau te uma whana i pē koe polo kalama fo ke mwere whatonga u kamata ia aho tahaono a kosi ki aho ua ua. Aia koe polo kalama koe ki a i koe aho tahaono aho sāpa te te kamata aki pē a lotua ngā maheni ufa whahoko i he chamber i he council. Whataha ia pē moe fusi fuka e taimi hiwa e i ema o e aho tahaono. E po uri fwai pe o e aho taha ono a kosi sa pa te tai mi ono pi ema e whaho koe e po hiva ka umai exing song e toutupu ki he ono no atolu William Street mahora. Whatonga ia nga whoki ka katoa upolo kalama koe ni wike rea whatonga e whakahoko kotoa pe ia pe a mi he holo koe we siri anā koe ono no atolu William Street mahora. I aho taha fitu pe koe moni te koe pō tari whehu i a pō koe ni, pia koe ngahi tari whehu i koe ni e whakate whito pe i a e ngahi historia, mo ngahi lea whakatonga, mo ngahi palovea pe whakatonga. E aho taha walu ko hono tūsi te, koe pō, eko upolo kalama koe ni e whahoko kotoa pe e taimi ono pi ema, koe pō lea e tau whanau. Koe ahange koe me akon kana kala ko kai te vita ni ko la se au hi e ni alu ko ke ta fa ko kana tuk ma elinta ke ta ka wangi ki ai ko pole afa ka ta fa nau o ku ke ke pe he ko ai ke fa ha se au au hi ko fa ka ma inga i pe ke nau lava ke ma hino ka ki nau to ke fa nau ku nau lava le afa ka tonga ta fa tonga fa ke ko tu pa ke ta fa nau i murini ma lo pe ka nau ka o mi o le fa ka tonga i api pe ko po le ya fa nau e a ho to site a ho ta hava lu pe o ku karasia ye ua me ka kinta karen ke primary school te nau le pe na to lu la ha nau vesla loto pe ka ha nau hiva te nau fa ka hoko pe me intermire da yo alo ke ke high school mo university te nau le na to ri ka venga pe mo fi mo ta uni I he aho tahariwa kono purelulu o whakahoko ai e fashion show pe ko e whakari ale ngahi wala tu ufonua a tau fonua a tonga. Ko ngai polo kalama whako ni e whahoko ia I he tau whanau e wahe wahe ka ki nau polu ki nau tui e ngahi te unga ko hai te unga to tonu o ku nau tui ki ha whaahinga polo kalama o kupai. Whatata ki pe ai putu o ke e kau riongi ko hai te unga a riongi. Mo ngahi polo kalama pe ngahi wala o ku tālai ho tau tonga. E aho ua noa kono tua pure lulu, koe pō wa inga ia mai whānau, pe aku kau mai ki ai, ai taha kotoa pē, ki he pō wa inga koe ni. Koe aho ua taha, koe aho whalai te ia, koe aho ia koe ia, koe tuku kotoa ia mai puna ke, tahine ko loi loi waspo mare, kene whakarele ai pō whalai te, ai au whahoko ai, ai whirimisi, ai longai whānau, pe a moe, ta mai ki lalahi te nau whahoko ai e nau whaiwa pe moe lea whata mua ki he lau e mahina whakatonga I he pōwhala I te ia whaha te unga I aha ua ua kono toko na ki koe fua ki pale ia pe koe awha osia e obi ke lea whatonga, koe whakahau ngai, ai kau mai e tau whana au hangiha whakai ai, ke nau kau mai, ke polo kalama wike he lea whakatonga kotoa pē, I e tau kotoa pē, pe ai whaha osia kai pē, ai kai mea kai, I aha uoua kona tukona ki. Koe o ngongo hoko pē e, te wita nurata koe ki tukat pēn, moe whakatonga koe aru whakene ki whakas osia tau, pe aku hanganaki mai e sivi e tau whana au, pe aku whapanata zai pe koe osko e tau wike lea whātonga e hoko mai e pe ai poa koe tau whānau mahoinga pe foki ke tau toka ngā ea koe tau whānau mo teke koe ngā kuho nau kaha o koe poa kau foko e ni e whakarere pe ia he sekretari tokon sekretari Viria Milata ka umaa ai toenga e komiti si I pe koe taimi pe mo e feitu e whahoko ki ai e toko whakahoko te e William Nata e osi koe tau wike lea whakatonga koe wha osi pe ai ki o ngongo ko mawat mehe niu ko ilo pe teke lawe mai kei e te wita niu ko ilo ko lawe I pe ko lotonga lele ai ako koni koe ai noa I he EIT whekau aki pe moi ngahi skills pe mai tamai ki RSU nau lawa mai koe koe me kau ngā we ko tukuat peke ke tok whai mai koha wha matala ki ai, ko hānai e ai tau mua e ako koe ni mai hei kawalasi, ko hāhano lelei ma aki nau tolu, ane ko ku ai ku nau kau mai ke polo klama ako koe ni oku lorotonga lere koe ia ma nau tolu. Maha koe ngahi ongongo pea kulawa ke tukatu me au, te wita niu pasiat ka te koe, malo.
1: Malo, fa malo atu ke e vaisioa, ke e mai e u ongong, u fa matala koni, u tau whanong katoa pe ki ai, ka te uki lawe atu pe mua ke he mea koni, ke si toka amagia ke he noa. Ko e, ku polo kalama fo koe ni, ku koe whakalele ia koe he EIT, po ke tau waa e teki, I he tau waa he ngā, he. Ka koe polo kalama ma nusilani katoa, mantui nai kamata, polo kalama koe ni, I he ko programa ia pure anga nuslani e va agon e u fa panga ia e va foreign affairs a nuslani a programa ko ni kana kamata ki ana e ui e me ai ko e va ka me asina e pe ko na o se ta ho ngo fulu pe a te fa te e na u piti ki he nga weni pe ma uia e he EIT pe ko e pe ko e teki gona tau tolu gona i Hawke's Bay he na whangareba o whakahingoa e nau ago nau trading name mea o kuui ko Noah Village of Learning he pe a go whamalo au ki a Miriam e a tofilau hoa tofilau a taufare au mātu mema mo e whaioso pe mo e kau ngāwe ko ia i hono whai a ngāwe ko o ku ko taha poke u kamata mai whakaukau kio ke poka māko ono e whakaukau e loto puranga nusilani ke iako ke toko nea te ke kau RSE taha whito pe ke mau a ngahi a peisiki kio ke he literacy pa mo numeracy he a ia ke he laukonga pe mo e laufika he kau kai fuk ke mahino ke kau pālangi neongo e te vare kita ia ke te poto kita ia hono sipela pe puaka fuk lefa pālangi kau koe mea ke silini he po e poto atu o tau kāngana tau toho no ilo o ne puri bende se ni te taha me he ne lau houa me ne vaheku ne eke ia tāma e ti ko hai o ke hame uhoko he eko e ko ngai mea mahu inga ia ko si lau lau vete pei ko ta hai mea na ke si lave ke ai i he pō ako. Pea ko whaka mālo atu e ki he o lave mai koe ki ta whako ni o e pō ako. He ufu maho inga pita. He koe tau ilo pe, ngā hi ola le rei, si mao he tau whānau. Pea ko kei nofo hange fuk, tau kei nofo tato ia i he staila motua o e pō ako. Koe o ka holo pe ko haapi ako. Koe ni, ko mao mai ai whamatala ia me tiu ta whai ako. Me ana to ta fago o ta ta no fo pe me ono api o nga o gwa pe na o po ako online he a go ha fo ge a teknolojia ta ta no fo pe mono api o fai mai ai e de po ako ka si o pe ti ta fa si o ke te ke ke mo ta algo ni ta concetti online o zoom he
2: o ya
1: anga be se ni ke account pa fra be se ni atu pe moe mo ki la i slip ko ia fa pa pau ia ko te ko te serite ko si lia ke te foi talunga ko tala mai te talunga pe mai no be foge ta be foge ngai fasia pe tau fi fi ai pe ta ha ko lo pe mo mi os taimi ka ko ta ha o ngahi a fa mana tu na na fai ke tau ta fa ko ni me ke tau ngahi sponsorship ke wi ke le fa tonga o te tohi mai ni ai ka sponsor ia o tala mai e te vita o ku kame ko ke sen te sen mai ai ngai to hi sponsor o talang io ko ni ka kata ki pe tu ai pa ko feu ko na te e ke mai ko ha ku mo o si fa nga mari mo to ko da i kai o te ke fa nga mari ko to ki tu ai sen ta ko ka utonga i Hawke's Bay ko ma to fi mari e ko ai e fa le va nga o ke ai e ka va ki fa se ke tari ko me dai paga ke ave ai ngai to hi sponsor ya yene peko ilo peko me o sta imi ko sa bekia e five cow ko talo mai a de da marca pa go fo malo tu ki he e ko fano ngo ko he nga hi por kala ma ko a de da marca mo me ko fa he pople lulu e vai sio o ko amana ki be fano ke na ta ta no fu na ki no fo ta fa historia e da go fa ampe ke ha ta te ta u hanga o kore mai ki alange na u na u pete na online nang be tau fanongo ke nga so matala lele te abu tu pre ki na ke tau fanao ma ke fra aussi pe po po ka kato ko ni ki he wi ke lia fa tonga la tau tu pa vo ki tonga e vai sio asai mo to lua ko na ya ko i tonga hai na me na na mo pore pore ko sai mo lia fa pa langi ta o ma ki nu shilani ta o si fo i lia fa pa langi o fe ma ke fa ka va lele e tau fanao he tau lea ko lia fa tonga na tau tu mo ya ka ne mo ya ka ke te fa fa lo lo ko si si ta mi ko ku ta lo ma ya alinta pe mo pa mo te tamaka ko me ko na si ai ko ke fe au hi e linta ko nu ngawe ga ya e komiti ko na a vai sio mo maria mo mea ko ni mau pe ko atu e mau kau kantiteiti ka ku fai te fo malo la e ke o mia fai nga mari ke te au pe mo vai sio ke fai ai proclama ko ni ko hipe ke ongo na atu asi ngawe Te moere o e kāinga tonga me vai henga Hawke's Bay. Kau mau o whātu, malo.
2: O whātu, malo.
0: Malo, fa malo atu whaifekau pehi foki kia vaisioa e whakahauko e taupolo kalamapia am sia ki moua, koina kua mo talatala noa tohi sponsa ki moua ki he ngahi pare koe ho mo ngahi polo kalama ko ki maua koe ni koe koe whakotu noa atu pe ai ki pare ia koina he i he whangaki whi au hika koe koina malo matare at pe maua ki he tau lori fuluti ko e mai o kofu ke fai ake ai pare ko e niti e pitai ke masio maga mea ke ai ake pare ka ke fa malo atu tau toki whelo mua ke polo kala mahoko
1: malo o vatu
2: malo pito
0: o vatu
3: malo ko e tau tangi to e tau minite ua ko ni ki whaose ate tau ki whanonongo ni matu aki malo
4: Hoik makainga tu lo ga at mo fano no e ko ni me we the people community incorporated what do be fano no ke ka me me pa a kulupun ko ta fa malo sino mo fa feohi o fa ho ko be ya me star hotel to ashila tolu hivaua great south road o ta huhu auckland po a ho pure lulu o wiki ko to ape time ho fu lu am ke wa pm ko ta alo hate ke ma hina ni fa ho ko ya a ho pure lulu o wiki ka hau a wa hiva siulai wa fe wa no ai mo ngahi pare ke tau fe au hi disco wolosi pe mo aloha le rei taha ko ia wa da fa fe lo ma fana ke kau tau le kele ka ko tau pe lo ta o kalani mo kau mai ke tau polo kalama fa malo sino pe mo fa fe hoi e ko mo u le rei mo mo i fe fia ko e mo to ia ai we the people fa ba pa tu pe dikta la noa ofisa fe tuta
3: ko ko le fa ngamare ko ni ke wa ta e fa no no hulo hula ko ni ai mama loa rugby tournament ki he poni wani makoya siulai ki fe koa ki he vava'u night club i Manukau. O ku whawhia i atu ai ngahi timi kotoa pē pia mohono kau pou pou kotoa o ku nau kau ki he fe au hini ke mou lava hifo i he poni ki he vava'u night club i Manukau ke tau kau ngā fie fia whakataha i he poni ki mua pia whakaawa e fe au hi i he tona ki kahau ke whai hatokoni ki he komiti koni o ku nau whakalere ai ngā weni. Ko ia o ku atua i whatangini ki hataha pē o ku iai hane fie tokoni pia pehe ki haki moutolu kotoa mo fie kau ki ngai sponsa mo lava hifo i he poni ki he vavau night club ke tau kau ngā fie fie whakatahai ki mua pia whakaawa fie au hi ai mama loa rugby tournament i he tona ki kahau malo pia mei he komiti
5: malo ko e tau taimi ku lau se koni pe pia hoko ai wha ko e hoko ko e wha ko e programa fokia ai ako tutuku koi a tau whahau pilo levu i he ahoni ai ai whakahoko atu whokiha nau palestini e, kini mapuhola pea pehe whoki ki a siuta fusi lui ai polo kalamani ka ko siu koe ni ku hange hange koe ku kaike asi mai hataha ki he polo kama e whiawhini koe huinga whaku lava e nau konseti ko lava e nau konseti Pako tui pe kulahe pa anga na mau ane po ku hange ko ku whakarieri aki mai ai a e tau polo kalama ko ia i he e fiafini. Kaike, ku pau peke pehe ka he kaike tuange ka e o atu pe e tau polo kalama atu pe hoko totone wha e whaifasi koni mo taritari pe ki a ki naua ke na whakahoko e tau polo kalama i he fiafini malo.

0: koi takaimi osta minite nima pe me fa ye fa fini pe ko ta programa fukeni o koko programa ya ya ko tutu ko ya ta fa ha un pe mo pilo levu pe me ya pai ko ya ko ta ta lele ya e palestini ye fa fini pe pe ko ha ka tu nga o siuta ko se ke tari pe ko e akalaini auti
1: ko se ke tari
0: pe mo se ke tari ke na fa ka ho ko palestini mo se ke tari ko kisia ku ku ku lava pe ta ku concetti pangalahi ane po ma frangongo ke ma ma vanongo pe ku fia pe hange ko ki mamio ta programa lere mai e kaje ka foke atu ya ki moa malo apita ngawela ni mo pene ka ki fa asiatu ya benga ka venga ka ku saibe te kai pe ke osi e afinga malo
2: Malo avito te vita maka e mau fenga mari e fefin pa more more atu he tuai e hu mai e hake ko e lau pe kai pe ke ngalo e toko ni ko mou fai pa mere tio ma wakwe ke tu unga koe ni a ke tike ke kamata ki fatongi ani u kore pe mua ki he presete ni ke fai pe pa tau kilotu kamata ke tau fatongi a e fefin ni kata toki hoko at malo avito
1: Ke tau roto. Tua maafi maafi. Haya fiona koe kato kato ahemea koto abe. Haya hao ka mohana halafono ngana ikai toka maali. Ka ho kau ai. Koe hunga ya kumau hiena he fafili. Ka kumau roto atu eiki. Hunga koe polo kalama ko. Kwa wawasia he fafini ko tu mai pa mae. Hako tutuku. Ko nisiko tau fahabu pilo lebu. Maloto atu eki hamea te maukano ai asilere iai. Ai ngawe ai kursi. Maloto atu kauma hiola wali. Katoko ni ate wita kauma ai. Etio. Tamboe munu wa kumau tufangai hefe fini. Kalaisi koko hama fahamu ui. Amen.
2: Mungo ki paristeni ko hui koe lotu lerei. Kamata aki tau ki proklama e aki tutuku. Kuris tau fahamu pilo revu a te aroa. Hafoua oi ahoni. I he tōnak whakaos katoa pio e mahina. Pea ako u karitari lotu whewhia ki mautolu kau koris tutuku. U mautolu katoa pē hāpai. U maumea mai ki he polokalama o e ako tutuku tau whahamu pilo rewa a te aroa. I he whewhin. U karitari lotu whewhia ki mautolu he pāenga o e PNN PMNA o e whewhin. U hi ko e koloa ko omi he retio. E tau inasi ai, koe hui koe fatongia, na tau ikuna ane po pasteni. Whainga maare koe ni, koe atpe mua haki whainga maare ki a te koe, koe hui ke whaipeha ki lea whakamalo, kato ki hokatu e tapolo kalama. Ki ngahi fatongia na tau wau ki ai, i whainga paanga, koe hui koe protect na e teu teu ki ai, aonga tamai ki i he... Tau ko e ni ko hi ko teu e walungo fulu tau o e api ako. Pai peha ki whakamalo ko hi ke whafonga pe ke mea i mai pehe hapai katoa pe mo ki nautolo katoa pe si kai nga of. Nau mea mai ke polokalama o e fifin. Pai peha whakahonga ko hi ko e ofa po nau fai. Hili ko e apetato ki hoka te tau polokalama ki he mafana na tau au ki ai ane po. Malo abito pasten.
1: Malo abito ane poa ae omi whengamalie. Kore pe ke o whamarumaru atu pe. Ke tala whakatapu kakato o e kamataanga e polo kalamani. Ka tuko ke o whamarumaru atu pe ai. He ta au e ngahi maka kua nau si tuk atu. Kaya ta mo e mutu ani. Ke o kau atu. I he polo e whakakau kau. Malalu e fefini. Whakapelang kua tau. Fai wawala kua fai he elang mare maurion. Ke Whakawhina apasi ai ai harafono ngāka ki tau tōlu ai whengamāri o FFN. Lolo ai whamālo ka koe kore mua ke u whakakato atu pē ki whamālo tu a koe ni. Ki e takatai ki whaifkau pūre vahe mwhunua o siasu e siliana tau taina tonga vahe mwhunua nusila. Kai me kai pē ki hono ngahi vaa o siasu e siliana. Whamālo rahi atu. Ke ngai fufunga i whamili kotoa pe o e tupuanga kame ot fo one one na mo tapa mai ki ki fe fadangi mo fe ngane po fomaro la ya tu ke la jas me dodis na naukau la jas ye o voto fare ya kama vai ne monia pa be ki ki kai ngalo tu o tal tal fe kau fo ka fo pa mo kau koris tu tu ku kotoa kotoa be o a de ulo na mo tapa mai ki fe ngana fa ya ne na fegahan fra anua fra anawa pana fra ko ya ne bo fa malo la ya tu ge ki utalahi a o me mai pe o kamata a lo tu pe ko tu ina ya ai ma fa na make he ko ga kola ma be mai tonga ke po po e ki fenga pa anga ane bo ka ko no moni e te vita ka ma le po ko tu pe ko kolistu tu ko ki kolistu tu ko na waka pe o tala ke te vita ko kolistu tu ko ni ko kolistu tu ko be ka uta i loa ko ke ya ta ha ya ku i loa he mala e wa ko ko me be ku i loa i ko ri ya thona ku ma ke fua ke fata unia a mo o fo ke fa da lo to ba ko ele fa ya na fa a na u wa no fa am a me a i fi ki ho no pa nga da mo no ai krai holoi tonga lele i matange ki fenga de po o ba mo ya i ko fie fia fie fia ai pure ya ko ka ma ti ta la ya de po e ki fenga pa nga e te vita ko no ta la no ki fenga pa nga ko to si to si ka ko pa nga na ma wai te ga ha mana ke ki ai le fa fra mo mi ai fi ki he ni mama no ono a fi dup ana tu ku mai ni mama no ka e ma te ki fenga ni po au fa ma ro la ya tu ka fa fi ka ko to a bene na si hu fia aki fenga ni po te fo nu kere si ai aki a pia ko o ka e o fa ko ya po fa ma ro la ya tu e ngai o fa ko to ko to a be na fa i ani po o la o tu e ula wa aki fa tongi ya ke to ko ni ki ya ko lo tonga fa ma ro la ya tu le po e fa tau lama i o tau kon se di ane po kana i kai koe hoi ui matang ke fai ai ai tau of ai kakai o tui heilo pe i feho tau waka fa maro lahi atu maro lahi atu ke te wita fa mori mori atu he tomu i o rotonga fai e mau wafa wai fonua wai fonua nusi lau ate aloa i lot fare i a he tua ki taimi ko ya ka te lere mai ke whakakakato mou ofa fa mori mori lahi atu he tomu i ka fa fuki atu repua ke te goe malo apita
2: Pamalo ki e Palestini, ko hui ko e rea pamalo ko whai, ko hui ko e ngai fofonga ko toa pe, tautau te whito ki he siash pisi nang tā tai nā tonga, tang tai kwhai whkau pure, pa mo ne kau whai whkau, pe ke ngai wāhenga lot ko toa pe, o e siash pisi nang tā tai nā tonga, ka pe he ki he siash me totisi, o i nā tolu ko toa pe, si kai ngā ofa me ngai kolo ko toa pe, o haapai veu, he ofa ko mō whai. Tautau te whito te vita ki ho polo kalama. Ko e lahi taha o e polo kalama koe ni ku ke ngahi tuwa ki nā ke whai. Na si au mai ai e kakai koe nau whanongo pe. Ko hi koe tangata i hāpai pa pewhina i hāpai. O nau whai ai ofa koe ni hange koe mea ko mea aki he pareste ni. Ne tai amene kina. Na i whakaise isa tangata e ki whai whakaupure. Ko hi koe hange koe nai lau tosi. Ai ki kātua ngā ia. Ka kohi koe toko ni mai e iki, pe mwe lotu ko whai he pataloni, ka mai si kau koristu tuku. Pe mwe ngāwe ko ke whai, ka maho reti.

pene taha o tau walu o fulu. O fenga iha mea ifi. Asia kololoto ngā ke nau ngāo ea. O mātu unga koi uhi koi hala. Ika iha iha mea ifi. Ke ngāo ea ki he korisi. Pako ea honi. Ua loofa pea si hova omi pehe o tau tuha mo fenga pehe o tau vai vai. O ne whakakakato hai whatongia. Pako lava lelei. Pako tuu koi ni. Si kau whanonga waka ko tutuk. Mo mea mai ke polkalama koi ni. Ko teu teu pe ke whataua e tau mea ifi, kai whakafolau atu ia, ke whakakato aki, ai whatongia tau walungo fulu, ai korisi. Pea kousio ke ngahi kolona nau iai, nau manatu merie, i nau tolu pe, te vita koe whalo, koe whaoho vare, koe kuhi, koe tamasi, koe nai pa mei wawa ue, ana koe ko whaosiri sala, pa mei wawa u. Mi tamasi ba me lei mātu, me i longa lei mātu. Ko vare ne asi mai ane pō ko hui ko e, ko talanoa pē ki ai ko hui ne kei ke haa manaki ea. Ke whelonga ki moi talavouni, ko hui ko e lere mai me lolo halai valu. A ko hui na e tamai o e kini na e ne ako ia, pia kau ia he kau wifi ko ni a kolis tau wha hau i he ngahi tau. Na si pononga mai pia mi wawa o ako ai pia ifi ai. Ka fwa malo e ne hau o ofa, si lava mai bepa moho ne ofe finehe. Ne ongo ne lere mai mi wawa. Ka ko hui ne mate haki e ki korisi na e ako ai. O hau ai kentu unga kohen, nen ta loto pia ne po. E ho fie fia ko fwa malo atu, e talavo kohen, tamai kohen ka maano ofe finehe. Si efi mai peo nao mai o whae taa lunga koe ni koe stutuku. A whae ne mo ni ana e whiunga ba mai pangai tamano tu. Kai lau e wa wau ia. Ka hulau pea e ne ofa, amu ne mana tu merie. Ke ngahi tuunga whare oi api ko Londoni. Nei whae ai e whakahemata pe mei wa wau ki hapai o lawai ne au ke tuunga koe ni. Pea kwawhiwhia o pito e polo kalama te vita ne po, tui peke ke bawa fo i vitio. A kohi koi whiwhia e kau koris tutu ku koi, tai tai taha. A si whenga paanga, ai ki koris koin. A koko ho whatongia, me peke arinta, me peke komiti, retio, poate retio. Kohi ko mu ofa koin, nai whai mai hono tātala noa i mai ngai taimila. Ma ua wai ke tuunga koe ni. Ei tau maa whanai loto. Moe whakakau kau. Ko haina ne lawe lawe i loa. Te mau malakake. A mea nai whahe ana hua pia tuku kei ho mau loto moe pao whakakau kau. Ko tui pe presidenti utau moi ta tau pe. Te mawhasia pia loto ko hui koe whatongia koe. Kahi hei kuna na tau whai ane poho. Oi whakakoloala, whakamaloat palestin, maloat takilerei, si kautaha ko tutu kuhu, ke meai, pe ki kau whanau pein. Ako homo tuu mai wha matua tua e ngāu e. Pea ku lawa iho tau kai, lawa iho tau monu, e fu ofa e o tua, ko tau inasi hai. Pe he koe talaloto lere, talaloto fie fie ia oe, oa ta e fie fini. Te vita kau mā rintā, kau mā ne kau ngā ue. Ofa ko mou whai, kai te maulawa ke totongi. Nasi au mai foki, asi kāinga, ako tu tūku pia me sangato so se fō te vita, koe au ngāia e tau polo kalama, na nau whanongo pe. U kau mō nau tinau tolu. Si ofa ane pōku na kwa kau wange, o wiko yongo apiako pia e ua. He otu hapai, nana kamata. Pia ku whawhie fia e nau kau mai, u aonga e polo kalama koe ni. I he talatala noa, pia mo hewi koe ngahi patongia. Maa whanau bito, na e me ai, tanda ki whaifkau, tiu talahi. O ne tō e koloa, pia me hongongo, pia me o tuha pai. Pia ku hina e, si mama kawa pe, ilo kawa pe, tangata e ki whaifkau sea, kau mai whaifkau pure, o tuha pai, kau mai si kau whaifkau. Kau mai kau koris tutuku. Tau mamakawa bea ne po o mamata mai. Tohiko

0: rong ia goin ani boho. Fuka wat fuka pau mo fano mai. Fuka fofo nga tu. Ai pataloni ka mai tangatai ki president ni ako tutuku ka mai ka wako tutuku. Malo e lotu. Malo e lotu. Tau amana ki lelei be. He ko matangi mahari e folau e tau walu noa. He ko to e mui hakau. Ata fono nga ki mo. E whakakakato e whatongihan. Te vita koe pehe ki talaloto, pe moe fie fia. E fu wikuna ka whakawhake ke hamea ke wha talanoa ke e polo kalamani. E koe talanoa pe. E ikuna mo ui e whatongia. O e poko, o e aadebona. Ki talanoa mai limone. Ke hamea na ke sio ke aia ne po. I he iwi pa moe. Ma whaio e lau maari e ne po. E ne ta taki ki tau dolu. Ane taki taki mahari epe. E koe he, mea na au ki ai talanoa i ane po. Koe toe, kalunga e tangatai ki whaif kau, pure pia me wahe whanua niua fo'ou. Nei kai, whaka maa opo katoa pia fuaki ki ai. Nei kai ke kau ia, i whenga na tau whai. Pia ku whaka maa whana, fie fie tangatai ki whaif kau pure, pia mosi kau whaif kau. I whatongia, na tau ikuna ne po. I tānoa mai pe, pa esteni ka mate vita. O fika tānoa mā whāna e whinto e pe ki minitsi, pa tau. Ikuna e whatongia, o e, e fia fini, mālo vito.
1: Mālo. Māri anga poki e te vita ka umāri nta ki polo kalama ne po. E wha mole mole pe te vita e kekea watu e wha mālo ko ngā. Koe lai taha ia o e ilo e polo kalamaa ne po pe tuonga pe moho o whaa te witao. Hake peke talanoa na u talatu koe kung penake lai wange pe ikai peke li e koe pe moho kau morinta moe retio ae mano ane po. Kana ikai hono whanongo nongo ia he retio ki polo kalamaa masiva. Na uwa na tu he toko si kaola lelei pe ki fe inga. Koe unga hana na uwa na tu pe na itala fe fe. Ma beba mele to ko famo nu ia te vita pa morinta anga vela ko mo fai pa mo ofo ko mo fai gudai ke puria i e ha pai ko to ape a fenga mo vela fa ha pai ane po de ko ni to ko si ka ku ka pa mo i to ko ni ala bali ane po to ko polo kala ma po te vita ni fa ho ko o kama tai i e a ta ta septembro ta ha wa ta to aki mo fa mana tu ai Tufa manat mawahe pe e hapa ia. Pamo e tawangia ue lotu. Ene hake. Pataha ia pamo e wangunoa e korisi. Tata. Taha ua moe tator. Ue fa maa loo lahi atu. Te wita pamo linta. Te milahi omufasi. Omu fanga maari e pa korisi tutuku masiman. Ke makau atu. Ie polo kalamo. Pako soi fie fia. Kako fie fia lahi. Ane po. Moe talanoa pamo e fa moe fa nau. Te vita koe pataloni, koe pataloni pe koe motua taha e mao kiko nisutu ulu pe hoko kia iau. Pe toa ngā ia koe tamai ki pia ki lalo he nima noa au. Koe ope kia i koe lau pe koe koe nisutu koe kautai iloa. Koe ki iloa i hamala e te vita. Malo pe pe ofa ai e kio. Si piki piki atu keresi ai e kio hangi ai pe koe. Te mau hamea he te kau he lotu. Ka koi iwi a lau maari e. Tak monu ia pe foki siuta e tau polo kalamani koe tau ke tena. E koe fai fe kau foki. O kumei ose tohi tapui e lau taimi ufa toko ni fa lau maari e mai ka te au. Tauta kapata ki alo masini ka foki maheni kosi alo e fai fe kau e wesili ana.
0: Oi.
1: Nae kaike ko te vita foki nae ako pehe korisi. Tako e mea lahi nae teu pene mo ui ai. Tak fofoa pe ai. Tau ofalahi atu te vita ke ofalahi koke fai. Te tokoni koke fai pa mae koristutuku. O la vai ki fatongia ane po. Tau ake mo eiki pa kolo akoe. Te vita pa mo rinta ke ofalahi koke mo fai. Ka e foke atu siuta pa kikai pa te vita.
2: Iyo.
1: Tua osu vita pa palo vita.
2: Ko ufa malo atu e be pasen. Io a pasen pape che si che dari malo abito lavalelei per coi a un abefoghetta un awe he koutui ka pane ke kau mai ai kolisi a kimotoro a tutuku ke programa he ke ki tawa usia ka kou whamalo la yao whamalo ke kau ngāwe ke pure ka Filippo pa peka John Poole peka Linda Losa i he lava lelei goni ai taimi hono tala mau pe tala sio lava lelei au pito au pito koi aku ate whamalo ka kimoua i he ka bauna i kai ke umo ua ne bona wakwa tupe kana ostala tupe foki i palestini ka pau ya fainga mari ane pote wa wa tu begi ki konseti ko hi ko gimi afaka iki koni ne mau ya ya ne po pe a ko uhi nga ya ne ka ke ulava tu ai ane po ko uhi ko e a me afaka iki ka ke ko fa malo la ya ulava le le pe ko tau wei pe pa mo wa manaki ka pau te ka ho fola u i septema ma te to ka lo ai secretario o to giri ya ku inasi I hapai, ko ia e wha mālo ka kumoko, ko hiko tau taimi, lava lelei, mālo apito, programa lelei e whawini, pa koutui si whanongo maha hapai, mo e kau waka tutuku, pea pehe, ka kumotoru, ka kosi tutuku, tau wha amu pilorevu, pea pehe ka kumotoru, na keke mousi lava, igai, lava ia, tau wha mālo tatoke ngā lai kono whai, e palestini ma sekretari mo e whainga na nau ia ane po ko lava. Malo apito, o fatka ki moua. Faos me ta polkama, malo.
0: Malo apito, te vita. Faos ak meha tau lot. Tua o mau fafta ia, tu o mau ikuna, mo oi e fatongea, ku o wahea ki mau tolu, pa me re ti o, i he fefini. Ta ku mafana tu upe ho mau loto, ko hi ko e fatongea, ko o mau ikuna. Kai ke mau malawa, ke mau puke. A e fie fia, pa mo e mafana, ku i e takere ho mau laumari. Ta ku e mau lotu eiki, ko ikuna e fatongea. Mau ke kaki peki a fiona ke whakaola. Whamono uia ngai whatongia kato mape tau tau te whito. Le tio, o pau whakakakato hai ai whatongia e whitapa ki mai si te evita, kau maha si ono whamiri, pe hei ka Filippo kau mahe toi ngai si kau ngāwe. Tuke nau inasi pe, he ngāwe lerei ko nau whai, i hono tufaki e lerei pe. Kako e whakalanglangi pe a fiona, kako e keresa eko si su krais, o whai atua mo pe lau maare manio ni. No foi e ia he le tio, mo ki mautolo hono kato mape. E ona hiki, kai fai peo tai ngata. Amen.
2: Amen. Amen. Ko fa malo atu. Malo apito? Lava lele tau polkama ke fafini. Malo.
0: Iyo, opa te vita.
2: Opa atu kani ua. Ko e tau taimi, osi tamu ni te ua fitu, pia me faka, a te tau tuak, me fanangonongo, osi pa tau toki hoko atu, malo. Malo e lerei a te uroa. Ko e ongongo lerei eni, ki he ta uko ia o kukamata e sili, ki he ngā kau, te halanga me a kai. Aia o kukamata me he ta unima walu, i kai ko ta uono noa. Ko ho oa upe e koia ki he ta unima walu, pe nima hiva, e oatu pe ho me a sili ta e totongi. Pe a i kai ko ia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, po ke ta ufitu nima. Ko sili ko ia o ngā kau, pe halanga me a kai, o kumalawa i ke mau wave a kansa, hano fai to o ku tae totong pe au kuwawe o fai ngofua hono ngawe aki ko siki ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fiai hamo ui ko ia ko ho o mau pe ho o naunau siri pe ake whakahoko rewa ha o siri malo
3: ko homo alo kife
4: te ma alo o ave ai siri tu u mama o anani aloha o si ai ho siri
3: i kai o ku fo uke si ia nena ko eni
5: i kai nena ku os holoke ta umotu a keni mamalu ko e ia, mo ko e foki papa.
6: Ko sibi o ngā kaulahi, e lawa ke mau kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa walu no noa, hiva ua fa, fa to lua. Ki ha ngahi fa matau, toi lahi ane. Ko sibi o ngā kaulahi, e lawa ke whaka haufi ho o mo ui.
4: Fai ho o sibi ma a mau tolu.
5: E hao i he mei li.
7: Koe whakamanatu whekau aki pia moe Polokalama Outreach pe talatala noa ngā ue koia pia moe ofisi oe ombatmeni a Tonga e whakahokoeni i he wike kaha un. Ki ka inga Tonga koia i Welinga Toni o whakafeiat ki Moutolu ki he Polokalama i Welinga Toni i he fiafi moonite aho tolu o Aokosi. Pea te mau i Okalani e aho nima o Aokosi i he apisiasi Tokai Kolo. Fika taha whaavalu Coronation Road mei he ono ki he walue fiafi. Mālo, koe whanawanongo ia me he ofisi ombatmeni a Tonga.
2: Kou whamalo fokila valerei e tau programa koia pa moe ako tutuku tau whahau pilorevu ki he fiafini. Tau hanga tueni ki mua ki he programa koia pe a moe community vahenga Waikato pe koe tākanga e tau fohe i he ewhia fini. Kou taitai lele i whoki heni toketa siuta laurau pe alu pe apeheka me rini tau falere ke na whakahoko atu e polokalama goni. Toketa mo merini kou tui pe kua ngurerei atu pe e polokalama ki he vahenga Waikato e ewhia fini kau whoki atu ka ki moua ko hai teni tataki mai polokalama malo.
8: Malo. Malo tau mo e whiawhin.
9: Malo.
8: Kore peke kamata ke tau lotu. Tau lotu. Pawhita i atua i ho kei omwhanga maari ma ki mautolu i kei ngāwe aonga aki ai taiwi. Mo meni tuko nina e whai a ma parani mo no fotu utu. Pa ku mau whiawhia ko e whakakoroa mo e whakaau i tau moa e ahiona. Mana ki eni ke whai a e pahoko e proklamani Whamuri mōre ara e awhiona ki whaivia mai ki mautolu. Ke te au, la te e ki e se a Waikato Tongan Community o Hamiltoni, te be e ki e kaungau e kotoa pē, te e tawe maka, mo e kaungau e le ti o 531 PI. Tō ni mai a tua, ke tā ki e kina proklama wa mana ki whaako, i lotu ku hake ni a Sisu Christ ka kuma whamu ui. Amen.
9: Amen. Malo abito toi tai kamata e tau lotu ke kamata ke tau pokalama te behe ke a tewe tamaka wha malo atu he tuku mai whanga maari he uke ua kotoa pe ke wha hako ai polokalama ai tākanga ai tau fuhe ai community Waikato i he polokalama ai ahoni ku tai tai loto lele iai ai toi tai si uta laulau pe alu ke wha hako ha pōpō tala noa Filave i pa mwene ngahe ngā aue o kuwhai i he University o Waikato pa pe he fōki nu silani kātoa ke whai ha hano whai eke ene ngahe whakatotoro mwene ngahe ngā aue o kuwhai he koe ngā aue ke langahake e tau community i tonga pa pe he ki he kare ngata pe nu silani ka koe o pe fōki koe ai toke tālo lau pe alu ku atu e wha malo lahi i hongo lava mai he whiawhini ki ta whakahoko ai polokalama ai community Waikato. Ko lawe ipe e toke tā o kuke lorotonga ngā aue i he University of Waikato whai e ngahe u whato tōro ai. Pekai ke ngāta ai ku hoko atu ho ngahe ngā aue i ho whato tōro ke ngahe u whetu ke he peo nusilani o whelawe i pa mohono malui ai kakai mi hono whakai haua ki nga tōlu i hono ngāwe aki ai neti. Katak mua o ki whai ha o ki wha matala ki ngahe ngāwe ko toa koe ku ki whakahoko i nusila ni malo.
8: Malo bito, nirin koe whange peko o whama opo o Rocky Introduction koe. Ko ku ngāwe ko kwhai i koe tōtaha whakatotolo au i University Waikato pe hangi pēko ia ta wha programa ki mua o ku ikai ko hawhai ako au ka koe tōtaha whakatotolo o nofotaha pē ki hengahi ngāwe koe ni o ku whakahoko o whikau aki mo e ngahi teknolosia whakakomputa ai o ku whakahu mai whoke kakai i koe ni koe ai kau unautolo kau whakakina ngā luo pē ke ne to'o e tau totonu ki tau tolu, koe mea whakaloro māku o kau e nia e kakaitonga i he to'o i he ngai whakatawele e whili. Pea o kou whakahokore vai proklama koe ni i Nusilani Motonga koe ku alu ki he ngai community mwe ngai siasi ki he ngai community o whai e proklama ke he kihe kakai o tonga pepehe ki tonga whukumapureanga tonga ki he ono ako i e kakai ke nau ilo e ngahi whetu utaki o whakafou mai he interneti e-maili, koe Facebooka, koe telefoni koe ngahi whetu utaki pehe mai o mai ka tiki nau tolu pea e lava pehe e kakai e ngahi whetu utaki koe ia ke te ngā aue, ke te ngai whetu utaki koia, ke te ilo, pe ko ngai whetu utaki oku mo'oni, pe ko ngai whetu utaki oku ikai ke mo'oni. da go la wai ai ai fa mari ko ni ke famre more ke wa malo ia ai sias ko ni me community ni ho fu i inusilani ko fai ki ai ai da u ki ate na utol ko ra ki ko sias fa ka ngo ko ki e ki me wearing a toni time da ai ai fai fi ka u sen pa ia ni faka hok fatongi ai beringa toni o faka pamalo ki sias koni pa pe ki se duata kava lai atea pe ke sekretari Gustav Samate pe a monu hai faretau mo ha tau ki fonu ko to ape pe a mo ha mamahi ilotu pe ki fa fofonga lao a se mispo hiva pe siasi manno skolo ki a faiskau maalolo ki a halotu moritika pe a pehe ki he se duada Brian Langi mo nemi pa kotoa peo e siasi siasi ko e takilotu o e to kaikolo i a kalaisi mo e kalapu fofo anga o roto rua faiskau pangia tau fo ou mo e kahinga to kaikolo veevalu pae anapa a mo ha tau ifonua mandalia uri pa pehe ke kalap fofo anga mo mono kaume mi pa koto ape sastonga metotisi Christchurch fai fekau tawak fai anamanu fai fekau ino ke siurango po fai fekau hausia i moana taufui yonga se tuata te vita mose pa mo sampai a helotu pa utuwa wawa umo ha taufonua mo me mi pa koto ape o siasi sasa utata fonua mana o Christchurch fai fekau pai lon talia se tua ta ma pele misa mo e hata ui fonua pa mo e kai nga lotu koto ape pe pehe foki ki he sasi otonga tau ataina o levini fai fekau vaiola setefano se tua ta sen tau mo e peau hata ui fonua magis finau sione tosi sia lanau mo e kaunga haafanga he tano ahina sestonga tau atai na Palmerston North faifikau halafihi mahu inga pepehe ke a Osayas palelei mo haa faifikau kotoa pe pepehe ke sestonga metotisi o Kispon faifikau tisleri taaufa se tuata sione he mafonua sekretari paya fifita paulias maafu pauli haunga mo haa tau fonua siasi tonga metotisi o Tanaitin se tuata saresi kaufusi pole matapure taufungua pei o lolo maana ia taki moi palestene o community tonga Tanaitin ko planite tau ngā piau pepehe ki he meemi pakotoa peo e tongan community moha potriasi peko ha community o kaike asia tohna o hingua fomori mori agamu au o kore whamore mora atu teria na ato ataha. O ko atu ai whamalo o lahi ka tingu motoro no tal tal lele i motu ani ke whakahoko ai prokalama ko ia. Pea mahino pe mi he omo ngahi feedback ko tau pe o mahino ai mahu inga mo aunga ai prokalama ni ka tingu motoro. Pea o ku hoko ho omo toko ni koe waikau akia ke te au mo ngāue o whakahoko i he investiti Waikato pepehe ke Waikato Tongan Community i Hamiltoni pepehe foki ke kulupu tākanga e tau fohe o Hamiltoni. Paloa.
9: Maloa, bete suta. Koe katak mo o whaenga ki whakatala noa pe whilawe i mo ngahi ako pe ngahi workshop koe na ke hanga whakahoko e ngahi o kolola lahi koe ni inu sila ni. Koe haa ngahi mea na ke whakatoka ngai pe na ke mao. Pa me he kakaina whakahoko ki ai ai, ai ako. Koe haa ngai ue nangai uwe mao viviri taha whela vei pa mo e whatotolo konu ke whai ki he kau whakakina an koe hene te.
8: Iyo. Koe mahino pe e nauto e whee mao o ku lahi e nauto e kore mai kato ki a hawhainga maari ke te whokian. Vi ke te fumahuinga vito pe vi ke tau te fokiang ke whakahoko hai programa ke tau pe pe ai kai ke ngata pe ai ka ko uhi o ku koi mea mau pe ke tau tau whakamanatu mau pe tau te fito kono ngā ue aki ko ni koe mea ngā ue ko ni whakomputa pe koe ni koe kau ilo pe ko AI pe ko Artificial Intelligence ki hono o whai aki ngā ue koe ni hono whakatolo i koe ni oe kakai ka i hei taimu tatau pe e melini o kumahaino ka te au a e si mo ua ho tau kakai i he ngahi palopalema koe ni pea oku teike oku mahino ka te au oku lahi au pito pe a kakai ka koe ngahi keisien whiunga ni me toko whaang fulu ma nima uo mao koe kisi kakai a kua nau tō i he ngahi scam koe ni pe mo ngahi whakatauere koe ni koe si kakai kua nau tō i ha ngahi tuwaki mai a ngahi koloa ke ai koe ngahi uu koloa koe ia tuwaki mai ke nau uraki totongi hafo i mahu inga pe ko hapa anga mo nau taritari ai ka tiliwa mai ai he kolo ta taru pe ko e nau totongi ko ia pe more ai pe ai nea ai ko kai ke to e more ai pe nau pa anga pe kai ke lavo no tiliwa mai ai nea ai kolo ko ia ko mea e taha ko ngahi ufetutaki mai he emaili o mai ke te hanga o kiliki i harin ke te whakahoko hasawea pe ko haa whai ngā mea. Koe ngahi scamen i, koe ngahi investment scam, koe tala mai, ke totonge angi hai paanga, e ospe halau maahina mea i tēnā o mai o whakafoki mai a totongi tupu. Koe SMS scam, koe tahai ngahi karasen i, koe small message scam koe ia. O whakafou mai ia he tau telefoni. Ai ka koe whakafou mai koe he telefoni koe ia mo mea tatau pe mo to direct mai pe ke click i he link. Ngai mea koe ia o tō ai e kalase ni. Koe ngahi koloa he marketplace ko tō ai ho tau ku kakai e ni ihi. Pea mo he kakai e ni ihi ko ovare pe koe ko nau se ohi fwe nau tōlui e ke nau account bank e. Wo osto o me ai hangahi taanga i ai, ka koe ui e ngahi scam koe a koe unauthorized financial transactions. Pea o kaike u lopu ka hawhangare a whakatonga kia. Koe ngahi scam ni ihi koe tau passport, laita passport, koe tau fika ngā ue. Osi ohare pe koe ku mau e fwe scam i ai. Anki talau ko ki muana ea fai skei me taha koe fai brain somewhere ai a kuna fai mai na tolua ke ulaki totongi e ka ai ko brain somewhere fai mai ke te ulaki totongi e ki tai paanga ki mua pe nau toki e kua nau ospoloka mai na tolua e te ngai fai mai tala mo te website mo te account mea ai koe pea koe whakalolo ma taha koe uhi kua kamata ke asi ai human trafficking ya. Se kawa aki mo tau kakai fifine. Ok toi la ke tāna ki ae si ki ngai whaumatāra ko ia ki he moe ngahi ola ko ia e lahi au ki toi wanga ko whafuafua ki ai bea koe mea ia au kusi i whi mau mai e he kakai ke toi e mahu inga e programa ako ko ni ke kusi toi fokiang na whi na tokoni ke hoko hoko atu pe.
9: Aia e toke tā koe koe ngahi u whakatau ere koe ni na ki toke osi ho whamatala koe ki ai koho o wharei o whakatatau pa moe ke malu i ki nāu tolu o koe ngahi u mea o ku mahu i ngai o hangi pe koho u whamatala o totonu ke nau i loi ai ngahi u whaka ilonga peke ngata pe he i loi ngahi u whaka ilonga kam to tonu ke nau i loi ha feitu'u ke nau hangai o whakamooni i pe kona hanga whakapapau i koe whakatauere koe ni o ku mooni pe koe whakatauere koe ni o ku ikai mooni. Ai o kohangi koe koho talanaogan koe ki he whetutaki maha taha ki a kita ke te totongi ange paanga moe. Kone, o mai be foi whakamatala koe, ke tō tongi a paanga, nei te ke ilo koe ki ai. ai pe tahenga hai ufai longa ai te ke I logo ke ka dau fie ma o koe ki frawa vave ki ke hanga tokon ki totongi pa a koe ya tangi un kruko fan ki SMS kun bumbu koe small message rin kuenda ki ta anoe ki ai ke klik ki fan ki lingi he telefoni koe meta tau ai pu fie ma a bito si o tau kakai ke lava o mahino ke ki nao tolu kone iai pe hanga hai u fekau behe I he telefoni pe koe computer pe koe ha behanga hai umea u te lavai o eksesi ki he neti u to tonu ki te ki whakaukau ki te tu whakaukau pe te toki kumi rewa fei tu ke whamoni I pe koe mea koe niu mo on pe koe ki whai moha ki whamatala ke ngahi umea koe ia ki he ko fei fei tu te te ave ki ai whan ki whailonga koe ia ke whamoni pe koe mo on I mea koe pe koe
8: ko kina tol ko kuna nga ya ki ko ai window tahataha oku monu ia ko hi ko te open packet ha te face for all I ko te fakava ke pe te computer pe ko te laptop I me ya oku te fakatoka nga I kita I ta faki ki olunga to mata u o kuia e fo'ile ai koe G-E-M-I-N-I, koe Gemini. Ka pau te kekiliki ha fo'i tu'ua ki whakatau he Facebooka, pe I he marketplace. Te kekiliki he fo'i koe ki whakatātāte, te kekiliki he fo'i whakatātā koe ia pe koe hae tu'ua ki koe ia. But the si o lewa ke tawhaki to o matau koe ki o lunga o guai fo I lea koe o ku asima I pe ai koe Axe Gemini. Ai e koe hang koe kulau koe ane nai mo hangi koe tawha proklama koe ki mua koe tahaeni o ngahi artificial intelligence pe koe AI tools o ku fu umatu a ki tokoni au pito. Koe te kliki koe hae Axe ke Gemini ya tatoe foki pe ke pro ke maha ki he ta u programa ko kono lele ko Gemini o kungawe aki ere afgatonga kapau ko foi tu aki ko ya pate e ke pe ka Gemini ka taki wakai yang ai tu waki ko eni ba ke enta ko ya ba e tari fakatonga tu e Gemini kapau o kuasi mai ai foifika ko ya ko text I ha telefoni o kumahino pe foki o kuasi ai o kumeime I lahitaha o ngahi fika telefoni o kuasi mai ai unga o foi text ko ya te te lava pe o tarange ka Gemini ka ataki wakai yang ai fika telefoniko eni e lava be tratio e Gemini ko fika ko eni ko fika ko mei fe ia mei fe mo fe tu ia pe te neto e lava be o to e talatu ko fika ko eni o fa ala yang ala unga ki ai e kulahi ai scan ai o ku ai ko ki ko ki me ai aku fu tokoni ai ai window nautolu koen ko window tahataha ai aku ku anko kulava ko ane nai o ku ihe automatiki mai pe ai asi mai a Gemini ai ako iape aku monui au pito te te lava pe o kriki hanga tonu pe muangai ufetu utaki kotoa pe hanga pe ko talava ki muaha ko ku Gemini ko tulu sia taha ko ChatGPT o kai pehona u whainga ki whekehekehe aki, pea mo e Copilot. Ko e Copilot ia ki a nau tolu ko ku nau ia e nau ngahi account Outlook, ya? Outlook, 365 Outlook. Kai kehe ka tau nofu taha pe ia Gemini, ko e uhihi o ku asi otometi ki mai pea Gemini ia I he te laptopu, ke te piko te computer, ke te ngau ia ke... Kono lele ia, ko ku te lapo ek fratonga,
9: Oh, mai le fo yo angon ko ho framata la ki ki fetu taki ye pe no nga fika angon ko ye telefoni ko text mi ha me be but the eke go ki ai ai go the eke go ki ai ai e lava be ai o tala mai ko ha o text ko ni me fe a fo nua o ka na nga fo nua ko e tau sio big ai pe ko fa hinga message pe ko fa hinga fe ka o be asi mai computer pe ko text patau hu hu leva yang ai ufo noa pawi mamani ku lahi e nao ngawe ake ai whakakina gwenye utau whaingata ai ai ao lipe kai.
10: Fika gwenye ukolotonga maa kwa tai mini ko Filipaini e?
9: Koi.
10: Filipaini e fika kulahi taha kwa tai mini pehanga. Ka koe kawa naisili ai, kawa ase aina ai. Kako no okulahi au pito pe u mea ke ia pa ai u ka saipa ate ke ai ngahi moe ngahi whakatawele ke pe kai kako e fika koni u mao e tai miniko Filipaini okulahi taha iyo
9: ko hinga pe toi tāketa koe ta tai mika ki fai moha ki fa matala ko ngako e ko yakau ko ni ki hon no nga e ki o AI mal ko ko ku manatu e tu owa ki ne no fa hoko he militon ye ai ku amana ki ke fa hoko i he ka ha uva ve mai ke mo ki ha ki fa matala ki fe la ve ke i lo ke so ta ka ka e va wa ta to na na fi ta u mai ki ye
10: yo ko lo te ke fa malo i ai e fo tu tu nga we ko nga mena ke fra ko i he tu apule lulu o we ke kaha u i he wanoa Wellington Street he siasi meto DC taimi ono e fiafi o tau monu ia u si loto lele e a head of cyber security a university o kato o ku loto lele ke kau nga kau mai moau ki ono wako i tau ka tema lea lo uai be a te whakalele pe proklama ta tau koe o ko alu koe mo ia koe ke community ngai community o ia ni e whakahoko i he tua ple lulu wako whamalo at ke wai kata tongan community Tala City be a pehe ke tākanga e tau fuhoe pe a mo university wai kato i hono host mono totongi ngai whamore koto ape ki e por karamani. O ku mahenu ka te au, o kuea ka kai unau fio mai mi o kalani, ki e por karamo koe ni. Ka koe ai hanga ku koe por karamo koe ni, o ata ki ha feitu upe i Nusilan. Pea hanga koe la upe koe ki mua, utau okmonu ia he koe uhi utau fua koto ape framore, o hikai ke ia i hawhahinga totong, ka tau fua kotoa pe he Waikato Tongan Community, pe mo i tākanga i tau pohe, pe mo i university Waikato, ai whakamore kotoa pe ki whakau koe programu ko ni. O ia ku atu ai whakaafi ki tau tolu kotoa pe ho tau kai ngā Hamilton ini, ke uhi ke whakaonga i e taimi o e head of cyber security, ko e tōtako ni ko Dr. Wimal Kuma, ko e tōtahai au ne tataki ki mau tolu i e ya yeah. So tota ko ni na u kore na ku kore pa ma osio kitonga o fai nga u ki pri nga tonga pe ko ni ku te si loto lele i pe ke si hau ke ma ka nga ka u i program ko ni pe ku fra fe to ta u ka nga ki to ka u ni do da ku mo u a pi to no taimi mo ni nga u ya ka u si malo si ne loto to ke ka u mai i programan aku kore atu ka tau kāinga ke mō kaunga kau mai ke tauhanga o teke a ngā wen ke aonga. To hi he ku he. Koe tu uia koe ni ka tau fika koe ni koe na e tau moe lahi koe no ngā wea ke interneti ia e alupi ia ki olunga pe koe ku ilo pau au pia e toi alua i pe moe lahi oe paanga. Koe ki mataifika koni o koutana koe taimini o feungu me paanga fitu mano paanga fa mano ai hau tau kakai ko more pe ya he ki funky small message and go SMS ya ai ko fika ko ya ya ku ka we fu pa nga rahi e e ko to ko more mi ai pa nga ko ya me kato kakai masiva tonga ni silani tu ke hang nga hi organization la rahi ya ku la kano a pe million na e ka ko si tokang ko ni ko tau ka nga tonga ke ko pa ku fie ngau au nga ke programa ko ni ta na pa hang ko lau ko si fano mai pa te ta maka ko e lava pe ke u lele tu au ki o kalani ki nga hi ko tsias pe ko ha nga hi organization ke ke pe ko nga hi nu ka wa anga fo kala pu nu ka wa o ta fu ko to pe ai fo amore ka to ni hen
9: si toke tāo ko atu hene ai whakamālo o lahi kia te koe he whakatala noa koni ko whai wahe wahe mai ngahi i loko o whateunga ki koe he o tuapa ko blabe monu ai ai toko taha kotoa be he toko mea mai ki he polokalama ko ia teha ki mea ke whakaosea ke tā polokalama he efia fin pa ke tāpuni ai pe tā polokalama mālo
10: Kai ke teha mea ko whamalo at pe ke i mao whainga maari o tau o ae le tion PMN tonga pe a pehe ke hono o mai e tevi ta whainga maari ko toa pe tau whiwhia ko toa pe pe a lava o aua toho tau le o pe a ku o atu pe ae whakaafe ki ha community pe moha tōtaha o ku atape o ku fika telefoni o ku to atape he lorotonga ai taimi a hokia o ku ihe ku ngawe fainga maari e pe ke utokoni atu i he ngai fare pia ko ngai fare iko ia o ku fu hawa e osko ia ku framalo mai kakai ni i ku hawa na usilini na mei more e ko na o mai ko ya na send mai nga information about that o ko me ko ni o ala do ko ki au nga ki totong e pa nga ko ya me a nga fare ko ya ku hawa is li ne ka yo ai ko ata au bi do pe au ya fa nga tai mi pelo lo tonga o e tai mi nga au e ko fika telefoni no wa taha no valu taha wa hiwa fa Nima. Noa ua taha, noa walu taha, ua hiwa faa tolu nima. Ko ua taha, kia toko taha koto ape e lawa fitu taki mai, whekau aki moha mea o ku taata la ai i hangahi mea i he interneti.
9: Mālo apito siuta, pia mālo apito te vita maka, pia te heki a rintaa pasi. Ai mau e whainga maare, pei mō ki mō tōlu kotoa pē u mea mai ki he polo kalama, mālo mō mea.
2: Ia kofa mālo atu e toi tā, pei a pehe fō ki kamerini mālo, a pito lawa lere ta polo kalama ki he efia fini. Toi whakawhe i pē, ko hui tau te fōk, mai pē fōk, osui ke kāu, ki he polo kalama tatau pē. Ka kou atu kofa mālo, ka mō talmanu atu, ngai toi ngā whatungi a wikeni, ngai mauanga keresi a pongpongi. Malo apito.
10: Malo apito. Ofat.
2: Ofat. Koe tautangi toi taminite ua koni, ke oatuai e tau ngahi whanongonongo koni, mo e tau ngahi hivape, koe tau programa koe a whakaosi whafini, whakaoko atfokia e pātere aliki piula. Malo.
10: Malo.

că tata Micu o să miniti e oameni nima, o să miniti e oameni nima, cu tawa o mai ki e tau mui o e ngā ue o e aho. Pe aku iai ai whakamalo o lahi lo toho ngā ia mooni. Me ia te au ka mā te vita maka, ka wiko e lava ai whatongia e aho, whamalo ki he whaifkau, lute se fesi, ai whahoko e lotu kamata polokalama aoni. Whamalo atfoki ki he polokalama koia mapute malau. Pe ki he polokalama koia ai sosaieti a kolomotu a. Polokalama e kausotia tutuku. Ueina mo e ngahi o ngongo koia mi Australia. Whamalo foki ki he ki nau tolu ni nau kaumai i he polokalama tala noa i he mala espoti. Kaumā foke polokalama ko ia ai kolista tuku sangato so sefo i ha apai. Whamalo ke community i tonga i he vahenga Hawke's Bay. Kaumā foke kolista tuku tau whaahau mu pilo lebu. Pea pehe ke polokalama ko ia ai tākanga e tau fohe me he community i tonga i Waikato. Whamalo lahat ke te motolu i he tuku taimi, whakahoko i ngahi polokalama, whakao e tau ngahi polokalama ki he ngahi loto whare o e tau ngā inu silani, i ka inu silani pe, ka he toia o atu foki ki he ngalo pe, ki a kina otolu o kunaumi a mai ki he tau polokalama pie mentonga. Whamanato at pe, i he wike kaha u, e tau ngahi polokalama ko ia ngahi o ngongo whakatonga, o atu ia mehe whaleni e Filippo Motulalo mehe mōnite ki he aho whalaite. O a whok nā ngālo e tau polokalama ngā maheni i he pule rulu, John Pulu, pe a moe tau polokalama ko ia i he whakatau rea, lea whapalangi, pe a moe lea whakatonga. Ka mataia i he hoko ko ia ae tolu ki he ono e fiafi. Ma o atu pe a moe tau ngāhi o ngongo, pe a toki hoko at e au ae polokalama mi he ono ki he taha wā, pe a whakaosi e makatonga lewa ai ngā ue ko ia oe pōpule lulu. Wakai ima upe ai pēsi ko ia ai reti oni, pēsi Facebook, pie mento ngā ki he ngā hi polokalama ko ia o kuati he pule lulu, ka uma afo ki ai tokonaki o ku ma o kotoa atu ia i he pēsi Facebook ko ia ai pie mento ngā. Whao mālo lahiat ki mō tōu ne tau whiao mai mi ane hoata o a umaieni ki he whiawhini whatawange pē na e ongo lelei atu ae ngahi polokalama, ngahi hiwa, ngahi tuwaki na e o atu mehe polokalama pie mentonga. Te matatau atu he, ko au linta atolo se pasi ka au maa a makatonga rewa tau maa vai aki ae ngahi fasi ka maa foki ae tokonaki whakalao maari oe ahatapu pe a mo whata ale ki piula. Toa ko aho pani lolo, pea mo e tō onga whakavare me tau taimi o se minite nima. Me fitu, malo apita mō mea mai, tu a whātu.

wa mo mo le ngo tau struggle pun tau pai ngata ya tau mamahi tau hanga tuku pak yo lunga ngai palani off by o tua ke me haka ta tak di tau dolu me dai ni di tan di mo i da ora ba paula o tala mai me ko tau pe ngau ngau i ke le lei o ku hau pe ni off by da o tua ta he tau ka mo mo ai o tua ke me haka o mai le ba ni tau mo ga di tau ko te ko me a mo ni au pito ai tau tari ke va au pe ni ho tau wa mo o tua e tau why abatai ko au te lai e tau wa mai ko ki o te dei o ha ko ni tau ko ko ko ti ya e kala no ko ki ta no ta pa ko ko si ni ko ha me me o ye si si ta no ta pa u wa ki ka ge hu mai no ge ta pa ye ta no ta pa e ko ga bi ne ki o Richard de ka pai ko ta no pa ta ko ha u ngai ta no pa ta ta ko ta no pa ta ta o ku to mai bi ne mo u ka ka ka pa ga na u o mai e pa ga ko ya mo u e ta ga ta lu ni to to te ngai la pau tane lulu ai te ngao tohe na hini tere tere kere kehe tere kere na yewe hala pau pe ai manuuna tosi pia na uaga pe hose ade na ulawa tupu tere kere koe na he makamaka tai no no pe na makate aki tutu he he la mai tuai pe he ngai na tisi te si tere kere maka me kere moe tere kere koe na he na kaka pui kasi ai ai wao ya tupu wake ai kuakau koe ni o kasi

ni koe la tau mo tiute ko nā hoki whakawhiangai mo la tau me ni a hoki a mea lei la tau e whai na tau walanga ki mai ke share talango nā ngari mo mato te mato community ki alofa koe ke whakamanuia ni koe la tau mga alu mga lei la tau kuna e tamo whai o whai mo te lei o mato community nungi kani Aotearoa New Zealand e nā hoki mō mtou tina tūmara koto e whakalongolongi te 15 nei whakamanuia nei koe nā tau te atua tau ingoa mana ia suka liso tama tau maliki tama tau whakaona tako tahi e ka halanga tui mā tui te 15 nei amene amene ko mai ne tāua ki te ko tāne te fia ko se fulo fitu nei minute e te kanga o te i tū la e ono. Yo te taimi tēnei, ko e whakalongo mō tāua ki te pehe tēnei talau whenua. Ko e whakalongo ke tāua i te a 15 ko awa lofa lahi atu la mātou mai lunga te pimo nu tūmalu. So se whanau tūmalu tēnei whakalongo mai ki lunga te tāpalo kalame te a 15 nei, tēnei la talau whenua mai te whangongo mai lipo lipo.

0: Aku tengah lihat kita pehengal je nama DJ Toa Mo Magic Bobo. Tengah ngalang orang new. Oh my now, sepuluh balam ni minum jadi kangat itu live. Fit mana dua dapat fit tu ko live batu tato ke Glasgow kita Commonwealth Games. Kita fana aku nane batu tahau de fanya tahau ngate ni de Commonwealth Games mo. Oh hoya tu ati atu fenua pele o tato ko tu balu. Kan ikut ko tato ke sepuah. Mo ana fra plan mo tato de 15 ni. Tato fana te tale o ya de ne o ba te yu sepuah.
1: Ah dalf tin fa long long kon la to fa ka plan. Te esto te a Teo kero mata ko se la ve meni. Fa plante ni mai teletio, ko eni e sala ki se se vesta u lei monifo. Te fa kafuket fam le mole. Ko eni e sala ki se se vesta u lei monifo, ma isto ki ta onifo ya ukila ni gesta u te moto ka inga. Asi ato ki te potu kau a te Shine Dental. Te Shine Dental, ko te fukine ngā sua ki te kunga fō, ka e lei se mena vase kiei, me se mau e pili fua. Te ngā sua fua ki te fale kena tafa. Vau ki la vene koe te ngali mo te lau maali e te kunga fō te la e lasi ato. O whakamani e te kunga fō, e sine vananga o asi, mo la tō kola e maasani, mo e maasani mo te fale tala vai tēnei. Pena fō ki la tō kola e fō ki tunga tēnei, te la te nifo fai te tasi e paku ki te lima se lau iwa sulu iwa tala. E mwhai whakatoko ni la tō, ni whakamtala ngola ma fai ne koe, o avi ki te wins mo te ACC, ke fso swani ki te tongi. Kai se tongi fō ki te whakatonga fiti inga o nifo mo ta maliki mai lala su wala tau sanga te mātua, ma fai e whetau i whakarunu fō nga o te fale tala vai. Asi atu ki lātou i te lima fitu whā Great South Road Manukau, te lai whakamisa angai mo te stoa ko te whenua pai veggie. Ia me telefoni koe ki te lai iwa lua fitu fitu ono ono whā whā o whakatonu su wa mano angai taso nei. Ima whai whakini koe so ota ki lātou i lunga i te Facebook, ia me iawe whekau i te Messenger. Iko nana i whakaplanga me te le tio, ia nisi whakaplanga nei ni whakini mawatu ni mātou. Eise se whakasi ngā mea, ngā whaikana, se whai ngā mea, se whakasi ngā, ia me se, se whai ngā, se whakasi ngā de la, ea, e ma whai o lawei ne koe, so suani vale vale, winga mo whakaponga ki lunga I te ola lei, mo te ola manu ia, e whai konei I te Manukau, I te Manukau Sports Bowl, Ite po lua o aukuso, te sa te po lua o aukuso, kama te mese fuli tai au ki te lima I te afiafi. Te whainga me tenei e se tongi taku whakatau, pela mse ine. Te whainga me tenei e se tongi, e me whai e sine ea, Eisi ne wenga so sani vale vale iyo mo wenga whakasinga vale vale mai potukau iyo mo go whakaputonga vale vale te ola lei o te mai te whakai masaki I mawhai ne koe maua iei mawhai ne whuki ne koe o mawhai o ase tau toto iyo tau suka iyo mea te asinga o unonu me befe tengalue lei o unonu pefiki o isi ne asinga mo tamaliki mai lasu wale tau sanga ngime tau nifo asero tau nifo klase tongi ne E whai whaki o maua ni koe ne suki pui pui se tongi ko la e manakina ne koe e mo se tino I tō ka inga. Tanga whai e whakawhaki atu te po te Manukau Tennis Court, I mo te Manukau Sports Bowl, e whai roto I te whale. Tanga tani pa me isi ngai tō, isi ngai te whale. A te whai ngā me tani whai roto I te whale, ne? Te aso lua te bo, te asa te bo lua o kusto,

0: kam de mese fulu tayag ite lima ite fia fi. Iyako soa a faraplanga ni faraplanga merani tupu lato itea ito community mese yoki lani ne te kutuwa ila tamade ne Moko lokala e se koloka e mandak so sanita o meta o tupe i motea. De fraso anga lua tupe e se fain se fain a mea e fai fik de po valua o kuso de maite po mua mua ki fato isa de maite tasi tuton ki de fa de fiafi e fai kuna e de Kelsen Community Hall. Me tene e fai moko e a moko lo gram na kina ki ke lo ngolo fa ka so alu atupe e me an gote a sala sala na wala gla so so ni gite a kite e ko lo ite te se fe ngalu atupe e me ko la e avan e a ya ofie ye me ta atupe te fa nga me tene e so so ni ki a e a e fa ka to ngala ta so so ni ko na e me fa so so ni ki a ko ite ite a ite ite fei du dena. Ko avakana gilunga, ko avakana gilunga itea. Ite, deidu lot pi unu tsuwa lute Facebook. Ke lave e fakaleni ko ulua. Ia kote tsuwa fa plante nei, ko ulua kola putuka, kola esman naku ni metau sene. E isi ne avano anga koni metau sene, ilunga ite, Mangalkulua gilunga ite izulau ate Auckland Council. Ese se alanga to pe deni faringo te active e a mo kulo la manna ko ki a manak ni nane so so ni tau to pe te a faki to pe te a te o te to pe deni so so ni to so so deni me de los fulu ki de limas fulu wa fene a te a te alanga to pe deni mo so so ni kulo ka isro proklame so so ni ki tamaliki ki faka to pe nga o ta faunga i o mine so se fainga me de la elango lango gilunga ita maliki mai ta maliki fo liki lima ta sangi des fulu tasi ya mo des fulu logis fulu valo mai sta maliko la ya e se na lo ma lo se ta fa o ya mena ko mena ko yo o a fa ka su su ta maliko fa ka ma lo se ge time ge ang su su e wa o ta fa ne Tēnā ngātu pita nei, mō whantalangi, mwhai ni kōla vei lunga I te te tūlau a te Kansila Wakilani, Auckland Council, mā whanau koe. Mā whanau koe ki lunga I te tūlau to te Kansila Wakilani, te Auckland Council, sala ki te strategic grants, ne? Whakaingo te active regional fund. E pono I te po tolu se fulu, o se tema. Tausanga nei, ne? Nana koi tala mene ki te tausanga. Te tupe tausanga nei, whanatu sa tausanga. Ai poni te po, nei e ko tala ne, ai poni te po tolu se fulu se tema mo kuulua, ne? Ko avaka nau ki lunga I te itula pi muna tuvalu, te a. Te se okonga ki e ki mwhaini kuulua olo. So ko taki ki maana kuulua ke, yo ki nga ki whantalanga whaapopu, me mwhaini pefene kuulua wa, o a whatulua whakatangi e. Ia katukuna nei whakaplanga tā ua mai kone ilunga i te pī munu tūvalu, swa aswa whakamsawanga mai āku, mai āu. I te sone I tō tau te asa pamentai tua tuangina nei, pamentai tō vai ua o tiko ngalo, tiko saia mai ki te matangi pamentai yangi. E langona neo te, telefoni pakeke I e mō tēni benefung te Facebook e lasi whakamsawanga mai ki te tau o te aso ne e whakamsawa te whakakulua tam whaioa whakalongolongo ki eis ki te tau o te aso me pefea me pa me isine kwa kwa ila le thot fenu ni tai pokotia fukilone ya tau waso tau de as famuri nei ise bams mafui na ne poko ise kon ki lala fuko
1: tamara
0: noe ya tamara noe na ise fukse bams kon ne matoli me se ata kon da bamin dai tai pokotia mai onas pokotia ngote ya ote ote mafui ta mama fui e fori ki dena ne da avo fam sawatu faralongo longo kitea kite ki faram sawang mai te pota kau tau te aso ne ya ka tukuna nei faram plan guys lo faram plan faram pito a moto dine tu valo kine me gilunga ite itu lapi mono tu valo ki faral ki faram pula ta sine ta tau tine soka ta kolo ke ko fal haulangi tina pela iva valo lo valo tolu ono ono le ai ya ko ko iko suena te lai lua tasi lai lua ono lua tasi fitu faa iwa ia tako napa ko te lai lua tasi tasi fitu tasi tolu fitu lai tolu ia mea kini mai goe I te itu lau a te pimonu tuwa lunga te Facebook me fai ngofi e foki ia mo te fra fra iwa mai fra fekao mai ne goe I te messenger a te pimonu tuwa lunga me ngofi e ne mato ia me pe mai ne goe ilunga I te meliti mai ilunga ne kia mato ilunga nei te whakatoa atu se mātai lunga nei, te siku ngalo ngali o tūwalo at pmn.co.nz. Whakaplanga tēni, whakaplanga nei, whakataka atu ne te pima no tūwalo.
2: PMN Tūwalo.

You're now listening to PMN Tuvalu.

0: in Tuvalu.
1: Talofa Aotearoa. Talofa fia fia me te matua o koe o kawatuk te programe de asinga de ngaka wlasi te tfenua. Ko te nepaku me te omisfulu ki te limisfulu valu talsanga. Esi esa o mefai, kakato to limisfulu valu I mo te limisfulu iva. Ta mele te nematu supake te se tongi mo fete asinga to ngaka wlasi. Emanuia tau asa whanau. Kangale te lai ei me kaisa o pake te se tongi e mele te takilua tausanga ke oku tau fiti suru lima tausanga. Tasinga te ngaka o lasi e mawhai o mo uwa vi ei te masaka te ngaka o pala. Te lai mawhai o iku manuia a te whakatonga fitinga. E se tongi e wawe kai whai ngō fie. Tasinga te ngaka o lasi e whakasau ne ia ao lau tino. Ka maua tau pake te na whai o tau pasinga.
0: You're now listening to PMN Tuvalu.
2: Celebrating the Pacific Spirit on the Kiribati Language Program.

0: FM in Kiribati.
1: Kia ora ki e te soka, karinan wawa ki type 2 diabetes, pon te karinan nora ki te soka, e tāpanga ki tekena i ro ia kain a ben tepetepe. E ki kona nikatoka ki, me e kona antararua ki roi, men kanaki namaraki, ai ka apongana nakondapatam, o men karaoan te susuo i ro amtokita ki nakonti kliniki e ka akona anipo kia kain a ben tepetepe ki, pa e nareke te marurung o te kakamakuri. Teime toa nongoran panan 531 PI o nteien kongoran panan a pente petepeke. Ntekan te campaign nei es una kine kangai pon a kia ko kongorana. O te campaign nei e poka reia kinam ni kongo ko tekan te oraki e te soka nte karinan wawa ke type 2 diabetes.

0: Ako na Mauri, ang namukong rarasaran na pati Ministry of Education campaign on the tayo itong puto niya ang wakang ay the theme Understanding and Supporting Your Child's Progress. Understanding and Supporting Your Child's Progress. Ke ilan na nakikay pa pun matatam aw ayam puto ka na kong na nakikiyak inasim. Matatam aw ayam puto ka na kong na nakikiyak inasim. Ang tatayo ay ikay yaka tinuturo gito kasusuro kaya ingani aron te apo kaya ate ay me ate aron te tapayari enarike na kuya terati pupuka de screen koray na kuya man na yabuto ka karon na yariri na siya eno ko nande kaya ingani aron te kikiyak maka ilon na nasan nangin tatay ena te maro aron na napuyin tiriri man te ima toana pa nsa aron na naumwek man na ipubuki na patikaro na kuya sina poka rikira kenda sin antriri. Kaka pa nana rai nano na epipet. Ngayari, yari, paikas tara yai kai, sika surusurua te poto niyango, e ka ngay, pa men mea tatan te karo. O men nana poutu kana pata karo ngane. Ay puni ngay yang kanaan, nare ya poka aru nana kekia kina sin antriri. Ngay yari, ayo te rongo rongo kito kate message, e sidi yai na kasurusurua ino nume ngare kito, nikari ke mea tatan yai, o nikara yai anu kaya nasirang kane, poutu ka ayiru na yari, ayya kekia kina antriri. Mea tatan, Aw ang puto ka, nakon na nagkikiyak na si Mdrili.
1: Nga na kumukuhin na nung taka, aw ang pasensa, hapon mo ko na napapubun na mo ko harin na nung taka. Aw ay, erang inibuaka ka meni ka mamati na kuyate ay ikaw waririk. E naragin si Kiroy, nga na ito takuwa kita mo ko ina nung taka.

Nga na ko mo ko inanon taka, awang pasensa, hapon mo ko na napapabun na mo ko harinanon taka. Aw ay, erang inibwaka ka meni ka mamati na ko yate ka waririk. E naragin si Kiroy, nga na ito to kuwa kita mo ko inanon taka.

Nga na ko mo ko inanunta ka? Awang pasensa. Apo mo ko na napabubun na mo ko ari inanunta ka? Aw ay, erang inibwaka ka meni ka mamete na ko yate ay ka warilik. E narangin si Kiroy, nga na ito to kwa kita mo ko inanunta ka?

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Agora para men banan kiribas. On the column ke tante tay yu ngani ya tangri ba na si ka ki ta pe wata yin ka khaur ngai ka. Se bun pen sen tay kin men ni ni ni yon men ro kin ni nun ra ka ngora. Ari era na ki ba wellness and nutrition. Nda yu ngani ta kin si ma pun ma ta kin ni pa ki ta sa pun san pen ta kin ni tan potuni yang ngai ka ara ni ka khawak. To bun yin ba ri rum ma kwa tay yang ke sa ngora ta yu. Me era ni ka ba sen pun ka ki ki men ka pe ro na pe tan ngam o tan ngau. Otan ngara ada tan sa ngora. Amara ga pungan ai bukin dapat tara kita orang ka pungan aki na meron te pai ke sidi ni mata ta yona tungan ana ka gawi punta yen wan ka yara na ki pate vegetables and fruits ayu at te kina ki ro yara ta ni member ro ta ka no pa erang ini ka gawi te dapat ta en arien ni kana te mara gera na ki pate nan wan kai tara ka wan mara ki kana ka gawi na pai buki bukan karina den na mara ki yara ni ka gawi ya tangi te dapat ta ka ina no ya ta ka wo pun yara ki pate nan bread and cereals te tagatin mo yakaw kina pa sinari na pendangin kakanda na nangan dapat tara na pa te pa irana kipa te miriki mete na cheese and milk o ayu na pa nang ikaw kipa itang ite tarapata ikay na nuyan na pa tarapata ibukin katuwa mea wayan na namakuri are ena karo yan tepung tumona mea tepung tumona te pa kakaw kina pa sinari na tara yan te kuna kanna tenan nar emar kenar ki pati the lean meat naron to tika tenan ati te emar kentari ki ati te bun muana pa ki era ini kawa ki pa ai kan ina pat senari ina pen kanda ati te kawan kurubun namar ken kanda senari ina pen kanda amar ki arana ki patara lean meat ai ki yakin angin dawata te fat yei awan kanda ikara wan katrena koim pa te awa mo te nan karina na maraki karang kao pasin rin ang inkakan na naroon te nan wanikay te bread me te nan cereals te midik me te cheese o te nan lean meat ke naroon te ikaw tabi warik ganyan kakawa kinapa pasin na asis na pani kakaur ngaki pa ngana sa maraki kito ay nunan pukon kanara sinarangin taupeng me ni kakarawra watabera na kipatutoro ngana aruna pasin mooy ke sinarangin taupeng na pa o ngana sa maraki na pa ni kakapungan na patabera na kipatusoka oh ay te taupeng na pa men kapungan na pati pera na pati fat and oil ayo mo nari ki ngana pa tos ukan na kanara ki sinaki nangin ka karawataya teoira ino nun tiya maraki ari sinakan na dia mo ikan na rete ya kinak yo kangan pun asipawa yara tani me merurun tay kana ko ba ina na koni suwa na konu manu wata mangkondan na ika ina nu yara patan po kona rin na ma ikuwa wari ate ya kinana pari ka ngay pa pun ina kon ti pupuran o ina kon na pa ti kaino nun ti maisin na tira na tangi na tira pata kana rupo ko wari rin kengi ya to kuti ka wengi kito ko merika rin kengi kito ko pa kita ya ma te pa ka kawa kika ipa te po toni yango kona pun niya ini karawata in tau tira ni maisin na patan oh the average are the tagina ki to te ga ke en ari inda ki ke ya nuwa terita ni khatu bon an kana ro ba ko kharwa ta etra ni ni na oh ate ki na para ta me maro ro ke buni asa na pen te ni ka me to pa ya ti ate to a ke yu oh asa na pen ni ke ya pe pa na pe ye wa te ki na pa te etra ni kana ro na pa sinang in pa pa ina ni me oh ndi ni ro na pa ta ra en na ngin bo garun ana wa ana ma ku ti ra pa ta ai ga apa ai ga ra ngin mais non di pukin ti ti ga ra non ti ana ma ku ri non pa ina pa ta ra ki ta pe ma ti ra ni ngin ka wa na no ra sa ri ana ngin ka u nga na ni ma kin tran e ka sa ka ti ti ra na no ra o ra ta ri ana ma ku te ngan na pa ti potun pa ni ya wa ya ta ki na ra ta ni me ber ru ta ga no sa na ri ngin akati me toaya arun dawawatan dapatara karena ro bai erang ini bubura men dawawatari kita patam nokon na papakim masin nam didik kangai te kina ki babuni ai te tewari enari ai ta kita nak ki to onari ai mena ina nona ai bukin kati me toan dawawatan dapatam bai na tong tai kona kina ki merga riga kona kina ki pe kita enari ta ro patam ta trawawata dawawatan dapatam tai no awa ai te tawana pania ora te kina na pangan den dar tani merun tai kano kai ni sima

0: 不停的回来，把西拉瓦给呢，不要那些么多，你们要来给那些了，是不啦？该那边了，阿拉乌苏，阿拉 community， 阿瓦阿麦西里。哎，该那边我在那，那马拉给么搞人哎，给阿邦阿那一部给那巴塔了，那米康我来啥了？那把的 nutrition， 给到阿拉那个把 wellness and nutrition， 再那那把有，阿卡那个美容，再那巴拉，再那巴拉。Reisi rana pa, yai sepawa na pa irom. Asa na kano kayo ni kakatuwi, nami ka ngara panan kita basmen yun sinan, ay tapo kya kya.
1: Taka uring, te mera gini buwa e kona ni purin pa y oni karike te rheumatic fever o da ka ngana kon te buro. E kona ande ki te mera gini buwa mentimeni nora ka ayarana ki pa te strip A bacteria, ki ataki narana at the strip throat. Kane ya ki vayakwa ni katoka ki anamakurit bacteria yu, Oina kona ni karige te rheumatic fever, oina karige te heart damage, ke ta kanganga na kon te buro. Kana aru na pa eme meraki buwan nasim, ta ita para kairia na kon te throat clinic, ke na kon nam doctor me denis, te ta yae vea kwa. Kine pe eko na kuna suasua nam reirei pa akarawa ki te throat checks ke yak. Ta kaureng dike warere ke pa men te meraki ni buwa e yaki mwantai ni ko katuka ki ina kona ni karige te rheumatic fever, o men dike ta kanganga na kon buro. Ete ime tuane kora kora te makure niki mato ngayare tau rapai na kwampai ai kakakawak narunam ka TV, computers, laptops, phones, o pai narunam mouse, o pai ai kapungan ai buge. Nakon snap dot o torin said o tau anako minam pai pa anako na andeke nkana ki mua.
2: Jora ki ato soka karinan wawa ke type 2 diabetes pon te karinan nora ki nte soka tapanga ki rekena iro ia kain aben tepe tepe. Eki kona nikatuka ki. Ma, ekona antara ruaki roi, men kanakin namaraki, aika apungana nakondapatam, o men karawan te susuo iron amtokita ke nakonti kliniki eka akona anipukia kain apen tepe-tepeke pa enareke te marurung o te kakamakuri. Te imetoa nongoran panan 531 PI o nteyen kongoran panan apen tepe-tepeke, ntekan te campaign na yas unakin na kangai, pon akia kongorana. O te campaign na yi, e puoka reyakinam, Nikango ko tekan tiaraki at the soka in the Kalinan Wawa ke type 2.
3: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Aget bayi aku kurei dari kini aku runanun amiyang o am kantaninga. Mararari kinterei. Takataka menasim o meruruakin abunganan katian tayan kouru. Mekantaninga aika ariain korobukia. Tuatayan kouru aika anakorobukina. Tetaya beakua kien tetai ayananau. Bayakinana ya pannako neretangiria o anukonan koroaya nasim. Taimaninga rerang nikakawak baina yeito kouru aya koroaya amutu.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Kopi koko. Kamano ana se marina no perito mentiora quinto flu dain te kamai trotoroyo ngana ko biko ko a eki kapoa ki te flu chap tete ana ko nam takta ke tapon nana i painora ki ke tarponia a ke wanua a ke ono wa tuana tuana tuana tuana ono

Ako na meron kita sa ang oran ng maraan kita bes. O sila nga inukukurin sa pawa ato wana tatay kang napakaw ke tekibun ko rato wana sa paki mayro ya kainte Pacific Media Network tekibun ko rayo nga ne epon kariwa ki ron talay lama ikang ay tekana. When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something. Dikipun teka ayo sa kung nanday din kang ay. Ngana ko tete kita ang kana ko ang reire yo ko pun si tekini ang reire yo ano ba yung ka ko pun natay mangana ko pun nora ke ko reire inaki o yung tapay yan ako nande kayrom at tapay ka huwa po inare kayrom warang kita sa ngora ita ko ba ta at nora yakin nante kipun ko rani ako pun ba niya ngoya men kakamayi yami yang ibukin ibukin nanon te tekibun ko ran on sa pang may yare ena ko nande tekibun ko ra yo ga ai pon te kaung anon na pa pa sina si pai wana wana ra on busumai te yan tekibun ko ra yo ga ai pon te kaung anon na pa pa sina si pai wana wana ra on busumai na pa te yan si pa ni sanga na kin dei dei na ki pa ye ki aki ara ta te yai o inga yare ai pon ara ka kaven ko no kim kan ning ki te karo di Cebu. Oh, ipon kami yata yung daro nikira ke. Ay kakampan tapin nikira ke. Pakam naki mea kung si para pa kami. Ang tauro ay napin ikan na ide inaki. Paye ki aki ami yata tayye. Kuna meron kita sa ora takanda ni nga pa. Ay sa pangam. O kuna kukuray napin sa paya no kaya rorom. O ang musu. Pakanuan na paya kitin tapong tuwa na matuwa na. Kam na pinin kakapaya ki. Ami pew. Ay ito meuritaroy. O titapo mo.

0: Māori Aotearoa. Aika kukure ira, pai a kiri kāki, te ririki in susui bukin su wan takan wan nano. Mea nono pui te ririki ni meau, na kon, ni mea pui mea wanua. A kia te pai a kona koro aiga. Nkana e koro am ririki ni mea pui mea wanua, ke ni mea pui mea ruaiwa. Oina roko am pai in susua na koem, na kia kapu wana. Tiki roai, na mreke ni bong. Oka kukure ina riki, pa ina roro am pai in susua na koem, ni katoa uwa te ririki ni karokoa, e koro am kai sabi mea ni meau, an ririki ni meau. Te susui bukin takan wan nano, e konaan wan tai nora te kensa. Oina konaan nepen karikea puokana, mea katokana, kane wan tai nora. Iaki kapuaki te susua, e peisi o erang tebe karawana. Te susua bukin takan wan nano, e na konaan taurapa meo. Kane ereke am pai susua, o vea hua karawaya.
1: PMN Kiribati.

0: Bukin tira pa ko na tapara para na kais po mea na sariri ya matay. E kakawa ki po ko na karikea amrita ki. O ni kiki na amon te tamero mea na sariri ya matay. O kona kona ni korawane tay ya monte wako. Kana kona kona na ya matay men na yariri. O tay tapara. Karikea temere na ya wariri ki. O sisira ki na sariri ya matay. Pa e wara na kiki ya kin sariri. O nungora na pairun te sariri ya ne pa. Tira tiya ngoni po buo ki na koim. E kona koroya po buo ko na nariri. O wana kiki ya kin esim tariri. Ari ko na koro ino no numenga. Te pai aka awa ki pata perang ira karo. Sina poki ana sira na yare ira ino no numenga.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Aka te pai aka kukure ira rike nea koro na non ami yango o am kandaninga. Morara rike ntere ira. Takataka menasim o meruruwa ki na bonganan katian ta yan kouru. Me kandaninga aika ari ino koro bukia. Tota yan kouru aika ana koro bukina. Te tei ewe akoa ki ente tei e yana anau. Pai ya kinana ya panna ko nere tangiria o anukona ane koroa ya nasim. Tei mani ngare rangi ka kawa ki paina yei to kouru a koroa ya amutu.
0: Oi pantinga te kameuri ya te katikera i nagoi ya. Kora ki eke aspara ya teke nipong te wike yu. O tinono nabe te weekend. Pan te katikera i menpanaani ki te pesan i bukin na mi. Toka nika iya rega ma ewe ka te manika riyo anariki na mi. Korun to anariki ya mi diriki. O ai pun na mi pe uare te meuri te roi. Oh, tetap umur. Oh, tukunan kan ni, kan ni. Ada senakan aku nak kami.

Rakate ina perante betebe ke mera te te apun ki na kira anubonga ika yara te yo terone te kira ke reita te wa kiai na yare ire. Era ni ka khawa ke bogona re yakin anasim mata kin ta kate o tera pe khawm te te ni kiri pesin mo men demenga. Uke ukeria apo noria pa te yakin ake onika khawa ke pa ya khora khora po ngana tera pe khawm te te ni pun noinam te te on te te ri ki ta pe uwa. 531 PI.

0: BMN Kiribati.
1: Ako na meron kita sa angola meron parang BMN Kiribati. Anto tayo sinanora at the topic ay kangay. What do you need to know as a consumer in New Zealand? Ito ay kinagay pa, tirata pa yas kay nanoy pa sinariya na tayo ang ngayra tinan consumers kita ngayra amatay ki si karakita yan makuri ngayra amatay kita yi si kabupay ki ngayra pa kita yi kay si kay nanoy pa yi ka to astang iria si tangoya ki te estar tala ya yaron te tinan service te makuri ari karawa kino koira pa yi ki si karakia ane te tinan consumers kita ngayra tahan kapungan ay pa yi kana te naron te makuri pa yi ka kapuwa kino koki te meroro ay na wari kayo na para para no kay mo te na para para tu tan nero na ka ngay pa ngay din ka pani ameta we have consumer rights ganaron pa sta mo mani kita ganaron pa yay pa is ka boy kita ganaron na pa yay tan na makuri ay ka akorok es ka ina no pu kra yay mentenan business te ben ka ka ina pa sina rein na taya pa te yay tanan ka mata ta tanan ibu bu ki ro ro ai ka aku nan ka mata ta ki no ira ngana se tarbonia te po ta ki ara ki pate citizens advice bureau the citizens advice bureau get the CAP the number ya ke wa nu a ke te nu o no wa isu wa te number ka ni a ke wa nu a ke te nu o no wa isu wa awa ni ngani tetap wa siri ni kari kata kami atata. Tetap wa siri ni kari kini pengi rongorong wa ikais. Ipukin pukhan kami atata ro o sena ota ye. Kamuona nakon dari website at taptaptap.consumeraffairs.govt.nz. Te consumer affairs pun te tawana na pamangan te pota kini makuri erana kipa te Ministry of Business, Innovation and Employment. Data iyo ang kanya sa natara tapuin na tanan tips kaya tayo ni buwag tayo ni kami atata pa'y kasi rin ni karawaya ngayra tanan consumers kaya to ngayra tan kapupay ngayra tan tangumani ngayra tan pusamaya at makuriya ni karawag mayro yung tanan business tara tanan tips ay gani ibigaya tanan consumers number two na ay muntang kakawag kanaro na po ko tangumani kung nariyay nanganak kaya nariyay na kayo pepan to contract kaya pepan to manian ino kosa pa te irawa to mai sinemane ko tongo ya te ka para para kita pegane na kami tata ki pa irawa mai sin na ko nare ni ka kapaka ni ko ko kya yon ter yon nam lo nan ni ko ta ki meten an fis ki ai ya fi na ke ki an ko to mane pa ko na tongo ya kanaro na baire ki rum to contract ane ke te ko bun ko na na pan kan ne na na ki ni me wa to pon yan te tua ni mewa ampong ndarari nti

ampai pa am security kita kamenuan nam loan nane auringa pa the finance company ade ko tang manerona esi ko na te nana ipai ke ko koreya pa ampai ka bomi si llega na pai kana e ko na nana ya ade ko list I no the contract ade ko koreya I no the contract pai kana si ngai ade ko na nana ya ngane the finance the company pa te ka bomi te aki ko na te mankatai nana iri pai te bua ke to nana ina pai pai ampai ina no na most te bua ko ta ke mai ya pai ameta pa te nan pai ka bomi ya aki ko na korawan te ka tenu anga ne amanda ka gawa ki pa te nan businesses ke ari ina ki ke ke viko ke ari ina ki na ki na pa na no no pa ko na ka bua ya pai ari ina pa na ki anga no ko te nan ro no ya ke men kai ko ari ina ki nana ina ari ina ki nana na no ata po ki pa ana kaira na nom ni ke ke veiko na ngane ko tena ndo korong e kairo pa yo ne ka sika ki nom o metai a ko na ka po ai pa e ka ta po ki an ai an ni ta pa ko na reina benata yang ki to to ko ko po na ki ke ke veki a ko na reina in ko wa pa ro ngo ki as pa wa ya on ko sa na ko im na ki ki tena business sa kane pon tena ko o ha ki ke ve ha ki kairo nam pa wa na ga ga o ki na pa ngara ro po ko po am ka ka ko wa pa Kunari nangan na mekanik kan ada bayi mekanik. Kunari kau kau apa? Mekanik kan yang dari mohon yang suwa tekan. Yang ni kan aku sana kabo. Minta tanya perlu kabo. Tapi tak pernah. Kapungan am mekanik kan pernah tu kau yang mana kabusa. Ena Nuria, ena Suya, ena pernah Nuri, pernah kan pernah apa? Pernah korai. Ah, nengan kapungan am mekanik kan kau kari rom ada pun am mekanik. Kau kau apa tekan ni? Kan aku kabo. Yang dari mohon suwa kerana mekanik. Nampak ni mewarna pengen dengan kau kau kengai dari luar atau asas baru kau yang nusi dan ni kau. Okay. Pagana arona pa ye te menna e rogo na penna waus da na maus ai ga bono ko ipai ke ye na ye na pa ye na ina no ye yo rogo na maus na metaro ke aure nga pate ke ta ngana no pato ye ga tara poni ko ke pa ko ana ana no po ko ye te pa ye na ga bono ko no ko imke ure nga pa ngana arona pa ipai ga na ga po ke ro ga po ke no ko ke no ko imo ko bus mai ni me wa te ponga ko ngana ki po ko na ni kanso te selan Ogona na kenso na katokia an kame una te po pa yan kana rana pa te kosan sign ai kana kosan sign ai tanan beba ke ka ro na most te ro me ta te ta sta ka do to na ro me ta te pa in rari te vacuum ke te pa in ka isakin on dios a ro ro na de most o ka ta ro mo kurin mo kurin ka ngai ya sa ta ka ta ka mengku ya i te beba wa so ngo po na sign ai Angke ko sa ina yang ganda wau tano ko tipipan. Ingan ni may wampong. Ako kohonan herari. Kenso. Kamang na tipuro ayer ko tangari ko sa consign ayari. Ko to contract ko sa consign ayari. Nampay suwang ganda mante ka. Nampay suwang ganda mante. Ako para tapos nampo ono wa. Iy terapata ang tao teka yara na kipato commerce commission. Terapata yu ang ayang ganda ako na antararua on busumaya am kanganga. Kanaro na pa ta o I ko ko wa ba ye to te urwa ye te tuai urwa ka ki ke ta a ye yo ame tai ga san no kon ka tai na na na no mo wa san ki ki go o erari te a ke ke ke ta te arun ya makuri ya kora ya no ko mi ya ki nei rari te ta para kana I tang tang mi on di tra ga I tra bon no kon te ta para makuri yo e to commerce commission te namba a ke wa nu a ke rewa a wa te nu o no wa a ke Ake wanua ake ake, rewa awa tenua, onua ake ake. Nampai suwangan naman na kawaki, nga rana na ba, konari na pangin nangin, yara na kayo pa konari na be careful. Okay? Konari nangin taratararoy, men erari, tatawroy na kayo na ba, men wana wana, men iyang waroy na pa pa. Kanara na pa ye jamata eswang ko pa konari ki pa, kung kaya te Karen Doa, kito ang kaya konari ki pa, tisa, tisa kamanua arun te tangomane kito, Tengki aku nak kamera nua arun te tepi ada sign aja. Kau nari kita ke arun tua kita angkir desa kawuan kita angkir. Kau nak ini kau dia kene param. Kau pa kau nak kamera tua arun te desain yang betul boro royari. Kau ikat ini kene param te ke arun tua kita angkir desa kawuan pa te kau nak kaitaran apa te tekangan. Yang kan ini tapokian. Apa nanti kau nari kita tekangan apa re tepi ada ki. Kau arun apa jam tari O guarantee kita o guarantee bukan atau contract dari sana ya, apa dia nak? Ayah kita tangi ayah tahu apa-apa ayah kita kan mengah de katimetua ayah

ko na pa kita sa ora. Ikay tana namba ikay ko na tara po niya. Kasi nandita kima ngayon ipukin ka rika kinta ipopoki kana aron na pa. Ngayon te menda kita ako ay nanoa te meroro. Au. Ko na tara po na kanta namba. Ito wana isuwa tenua isuwa. Kaya ko na na pentiksa na kanta namba. Ito wana isuwa tenua isuwa. Nita tayo na para ko tangiria. Au kito ko rakiya kay kita ito ay u kita ipopo kayo. Pan wapi mea wat tiawa. Nika tua pong. Ko tangiria ni kanta meroro kito ni kanta. Nika karapek aututana me te counselor is and trainee ki me nika tani yagi bukin te itirayu te itapara rita kina kontanam pa to wana isua tenua isua kakonan tarapo ni eka buwaki ke kanako amtex to wana isua tenua isua au ki wapi mea watewa ina pangana the lifeline te tarapo namba ya ke wanua akea ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa tenambarikane akea wanua akea ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa. Kaya pa narapan ako naragay, aki ruewa po niyo ang Oakland, ni mewa uwa, ruewa. Tanaparigan, aki ruewa, ni mewa uwa, ruewa. Kaya pa ang text, akangay help, kaya awa tenua ni mewa isuwa. Kuko na ang text, ang tarapan ako iya, hindi tayo na para ko tayo na noya, kaya hindi tayo na para ko tangi niya. Ibigin the suicide prevention help line kamu kan nanti tak mengangai aki ane mewa aki wanua wowa wanua no wane mewa tanam parikan aki ane mewa aki wanua wowa wanua no wane mewa ibukan the youth line kamu kan kami nanti tak kain turun dikira kita kami kita kain the youth kita kan ampun kita tangi dia kan meru rokina ayo am kanganga kita program aki wanua aki tenua isu wanua Onoa tenua tenambarikan. Ake tenua isu onoa. Onoa tenua. Kia kampun konan teks. Nakondari. Wawa tenua awa. Yaki kapowaki. Ibukin tayo po kaya rin nagipate Samaritans. Kito ato koraki ka na ipopo kina pa. Ayan namba ako na nagigay. Ake wanua ake. Isu wawa onoa. Onoa. Tenambarikan. Ake wanua ake. Isu wawa onoa. Onoa. Oi kan itu bawa tenan terapun tak kamu nan rita kena kaya ya pernah kapu waki oh ni kamu nan ni kamera na detail ada kamu kena ni. And the youth them gets too cool. So right now.

Every exit is an entry somewhere else. Te tapu areo kōsi nā koe iei, pon te metaroa nā koe te tapu te ohana. Oh, kone me arungu te songo ngora, nā koe panana mko ngora iyo, panana kiri pes, men te Pacific Media Network. O si mangaro kone panam kona re the thoughts of the day, on the day rika iyo, o ya mga tau rai nepe, o nuku kore ya mko ngora iyo, e te PMN kiri pes, si pa te wana nā koe mte teakani rara, o wa yon kande me iron, Tom Stoppard. Every exit is an entry somewhere else. Every exit is an entry somewhere else. Awa yon ka nareskona ni ka ngay noy nara teteni ki di pes. Te tabo no sinako, pon te mataruan na kon te tabo te wana. Te tabo reo ko sinako yei, pon te mataruan na kon te tabo te wana. O men tiki puna kōra iyo ki te teka ni roro ani o si te pōpas kaura ngaki iei men soa ngaki pa ina nun me aura iyo o a kia token desa. Ki ka ngai ro man te songra ke yang ka parapara ki tira o ino tam tiki puan kukona spaya na koira iyo an na kia wanua a kia ni me wa tenua te wana. Ngai nau ka parapara me ikai ki no tau oi kuna ni ka ngai o ni ka tōtō pa tō na ka ngai tō ngkanaro na pankia te ente reirei kuna pene amtai o imai ni pene amtai o apun koe te teki a kuna ngkikiki ki maa o men kakat me te pai maa kan men roi ampui o men pene nam reirei yaani ki a metaro are o koto ki hei kan pene nam reirei yaani ki a high school o e mangau ki a metaro ato wana na konti reirei ki pairi ki te peuwa na ronti toan na kon te kuran reirei ari e tata o ni mga reitam reirei te kuran reirei ari e tata ano kano kopun ke kia kine pe pang ke te teie ko kwa kamende mai maaka o kwa ki momo sin nan o ni mga ni pe kan pene nam reirei ki te kuran reirei ari e tata ane ni mga kuran kauka metaroa na kon pairi ki te peua toan na kon te makuri nam pe pa ro koroya ke to kona kona ari ki ni mga koroa am pe pa ari e tata ari ki yon ari kosan mga koroya. Te wara te songora, ke kanga ki iro maan, tira a miya ngon tike puhane ke tira o ta miya, o kona spa ya menga ira, o kona spa ne bea te teha ni roro ane, no kaya musu me roro am, o na ke kukai spo menga ira, te tapu are yo kona koyai, anta ya na ta ya, o te kipun kora ane, kona an, deisu ko ni roro me am musu roro am, o te ne gire ke to ware ro ko kukai spo menga ira, o wan tae nātai am konani me meroro iei o ana mangari kio tami i boni mere nami o tira ami i kua ua yoana ya kakoa koro toan kia pon tauan o ngai a tauan o kam na konani kai ni wosi ya mi yangwa ikane na kon tauana pa te reirei roi rei na koi mi ni kawo men i bukin reirei ya ki mi na nun miau mi eio kana iei am kua ngora ki am spaspa ako kan spaya na kon nam kua ngora iyo na koi yororo am na koi yoan nam radio iyo PMN ki di bes kukona spaya na koi rei on the Facebook page PMN Kiribes ke konani email na kon pmnkiribes@pmn.co.nz ene te kiroi kanwana weekend na yo as mga guys po na kon the weekend na roi weekend te te kan dei dei ke te te kan iroro po na kon the week ere imina sabo mo

0: O, yang apananan kau ring, o, ni katanwa tay kay te New Zealand Transport Agency, kete NZTA, ibukin po sinakon te imerin scam, ibukin kau ring akim kapawa ana reko ke ana license amka. Te imerin scam mayo, e po se ay akapongana ana loko, te NZTA, on makuroyay NZTA.co.nz, ni kapanyan o sak NZTA.gov.nz. Kanari ke irom te imeri, ibukin kapawa ana license samka a karawarain taraya menwaria pa bonro de imeri an meiron den setie men de imeri e kabenena en setie dot govt dot and set kana ko kana taya pa kona kanga na taya pa mi meri an ne bonro roi men den setie a wa mi meri an na bon ma khoro me am number plates te tai ke deriri ke ta kampana re kharawa ki yam ka o te tai re ne pen ye yana license am ka kan ko ta ko bo san te ken te email in scam e ke en kan ko kan ka ma ta ko roi o tar bonia te NZTA de namba agia wanu a kya kya to wana kya wanu a wanua aki aruai wa ke na kona ya website nzta.govt.nz.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Aku nampak PMN Banan Kiribati. On the column kita on today, you angani ya tangi apa nasi kau kita pegu tadi ni kau orang ika sebelum panis on today kita mendan ini ya on member rokin ini nunda kongora hari era nak iba wellness and nutrition. Today you angani ya tangi nasi mangapun mangatek ini pagi kita sebelum sampai nanti tek ini tenan potoni yang ika orang ini kau awak. Itu apun ini nampak di rumah kau tadi yang ke sang orang today you. Mereka ini kau awak pasi nampun kau kuki yang mendan kapir rokin petani ngam otan ngau. Otan ngara ada tanya sang orang. Amara ga pungan ai bukin dapat tara kita orang ka pungan aki na meron te pai ke sidi ni mata ta yona tu na nan ka ga ki punta yen wan ka yara na ki pate vegetables and fruits ayu at te ki na ki yara ta ni member ro ta ka no pa erang ini ka ga ki te dapat ta en arien ni kana te mara ga na ki pate nan wan kai tran ka wan mara ki kana ka ga ki na pai buki bukan karin nan nan mara ki yara ni ka ga ki a ya tangi te dapat ta ka ina no ya ta ga wu pon yara ki pate nan bread and cereals te tagatin mo yaka wakin pa sa narin na pendangin kakanda na nangan na patara na pa te pa irana ki pati miriki mette na cheese and milk o ayun na pa nang ikawa ki pa itang ite tarapata ikain na nuyan na patarapata ibukin katuwa mea wayan na makuri are enokaro yan tapong tungwana mea tapong tungwana te pa kakawa kina pa sa narin taraya te kuna kan natin na narak e marak yan nagipa ti the lean meat naron to tika tinan ati ti amarak yan tari ki ati tabun mo na pa ki era ini kawa kipa ay kan nita pa senari na panikan na ati takawan kurubun na marak yan kan na senari na panikan na amarak yan kiyara nagipa tira lean meat ay kiki yakin ang inawat ati fat yay awan kan na ikarawan katira na kuyum pa te awa mo te nan karina na maraki karang kao pa sinari nangin kakan na naroon te nan wanikay te bread me te nan cereals te midik me te cheese ay te nan lean meat ke naroon te ikaw tabi warik ganyan kakawa kina pa pa sina asisana pa nikakaur ngaki pa ngana sa maraki kito ay nunan pukon kanara sinarangin taupeng me nikakaraurawa te pera nagpatutoro ngana aruna pa simuoy ke sinarangin taupeng na pa o ngana sa maraki na pa nikakapungan na pa te pera nagpatusoka awai te tau pengen apa men kebohongan anda pada bayaran lagi pada fat and oil ayo monari kita nara pada tas ukan akan nara ke senaki nangin ka karawataya doira ino nanti amara kira senakan nan dia mau ingkan dari te akina kyo kangan pun asipawa yara tani memerurun tai kana ko ba ina nako ni suwa nako nuanu wa temang kondan ne ika ina nuyara pada pokona rin nem ma ekwa ware ate akina na pare kanga ipa pun ina konti pupuran aho ina konda pati kaina nonti maisin na teran dari tani dari terapata kana ro poko ware rekin kyo to kuti kawa ingi kito ko merika rikan ki kito ko pe kita iya ma te pe kakao ki kai pa te poto niyango kona pun niya ini karawata en tau teran maisin na patam oh the average ada tahu itu agaknya kita ada agak enaknya indah kiki yang wow terita di kat wabung angkara raba ko kerawatan itu dan ni nih mah oh ada agaknya pada tahun memerlu ke puni asalnya pen di ni kami tu payah ti ati tua agaknya oh asalnya pen di kaya biar panah payah ya ada agaknya apa di terang angkara raba silangin papa ini nih mah din ni ron dapatara ena nang ini bokarun anawa ana ana makuri terapata aiga apa aiga nang ini mais ron ni bukin ti ti kaina no ante ana makuri no kon pain dapatara kita pe me ateran nang ini kawak ana ra sarin ana ini kaunga ana ni makin teran e kaisa kati ti ti terap nano ra o ara watari ana makuri ti kan dena pat ti ti potun pe niya wa ya ti kinara pa dan member ron tai gano senaria nang ini kati me toaya arun dawawatan dapatara kanaro bay erang in bumura men dawawatan ki dapatam no kon napapakim machine nam didik kanga ite ki nak ba bunia ite tewari enari in tak ite nak ki to enari mena ina no na ni bukin kati me toan dawawatan dapatam bay na taun tai ko nak ki mer gariga ko nak ki ni pekta enari in tau dapatam dawawata dawawatan dapatam tai no awa ite tawana pania ngone ate kin na pangan den tartan me runta gano kai ni sima era ki patu bele ti sai sto ate gama guri tene pui ite minisin ka ka topong an gane tene pui ite minisin ka ka topong ai to ko bai kai sumuni bele ni pe tai e ngi e peroro na petan nga mi me te pai an ka gawa ye ki pe peroro tan ngara antara ando gono ko ka ena bokira ipu ki ka te me to ai ne merungira an nga ngani ra ta ka ka unga ki me te te ta ka gauri na ko ira pa sina wa kin na pa yo ne sti me to ne me aura ri ki ana sira sepura kainna para arausu ar community awa maisirik ai kai tabe wadana na marake me kauri ngai ke apunga nai bukin dapatara nami ko ngora sala na pa te te nutrition ke to ai na ki pa wellness and nutrition te na pa yo a kana ye meirom te tapara te tapara te si rana pa yei spa wana pa te irom asina kana ko ayon ka ka to wi nami ko ngora parana ki bas me nutrition ai tapo ki
1: listen to 531 vi wherever you are on the iHeart Radio app.

0: kona Māori. Oh, kam na pere ni Māori. Men banan, Pacific Media Network, Kiribati. Ayo, toka ngorai, bukim kita na sini Kiribati. Ang kami, kaya kamo. Naratete ni Kiribati. Tatay ayo, sina kanakuha te Maroro. Kanoan nanakete te nasin Jungaru. Ay ka mega yon na petera ni ponnoi na katei. Oh, rikiara ni Kiribati. Katoro ito kong rayo, ilon paisi ka tom, toon mani ka rin eki, men te Kiribati community. Kege mei, pasirang maki.
1: Na koi e nasin tungaru, ay ka tangiraki, yon apetera. Kam na pene ni Māori, di matuan ana tangira awana kakaokin te atua yora ni pene. Ntapu ay ka kam meka yoy, yay. Sika kwa ua apa ngkai kama kita na Kiribati o tangiran apami na Atina nako unidiani na mitai ni poporau aya pondiai atime tuan direitaki ni kakauring joan katin katira na teten apara pa pun kinakimi ye nara naru nako ai karoi. Te turun paimi, kakapayami, tutukani kaimi, dapo ikikanda mea kayay. Kanuan tike te are sina Maroro yana, punta te aka akangay, te turun paim. Te turun paim pundikian te Kiribati ni kuawa. Yana ruaro nanako. Na yaan maneta na eto na unga tapo. Tina sini Kiribati sini kata ni yaan na napus. Ea ki kandiki pa tirang ngaya. Na apu ni kandiki pa tira mata apu turun pai. O tira ena nuna ki nane. Ena nuna ki kai aruna ni yango awaruna. Ni participate ke ni contribute na kunda na community au aruna ni kakuro ipuki ni moshi aika amoshika ke menda na kawa ke menda na kota ni kanga iya ni kata ni amitabu ke aita ni korokore ya ki yana mi po shaika kakuro au tabi ni dadan meneng kami na ko kamna tu ku ya na minak ade ina pene te kawan ka roya on kana na pa te via ki tirau ona puni pe ku ni ka koro mai sin tirau ade ya na minak te via ki tokora ina dia ina pa ni koro ku kinane kamna makuria te via ki te nai kamna ge ina pa ndo ku na mi nai oh te na ni pa ni ka te ne ki amoshika ki me ya nte tau puki tanga itangira ki tena sini Kiribati yan o ini katena ena ko koro bukin na napoi kanar na ba ya ki koro bukin ampoi me yan muy hom yan nam community ke to yan de mush ade sen ta tanga ki yan ta buki on dai ta pitai ko kuna ani kana ko ki mente kawa ki ko kasino ni ko ki mente potak. Ang kande e konente akin aki. Ay konente ke patekam te pa yan. Kaya nga ito wari aki kukuro anapay. Ay naran te te yan te taupo. Ngay ye aki konani participate ni pa yung tuputan namat. Awakan na kang ate aki. Kaya nga yan di kini mas nakakamat ay yan na roro na. Pari yung musika ke okay nga yan na pa. Ah kakuroan ni pukin pa yan te makulik. Mayari ang kanaya tangira ki pati papay, yan na roko papay. Napi kuwatan sa pakya. Naunika tini, naunika sa papay. O napi kuwana pa, at panipakwa. yei wawa na rokupai ni merawa. Ana makuri yara patau. Wainasya. Tetapu ni pota kaya tetapu ni pota. Ata kati yana nga yari kanga. Esu yusu kupa. Anuan ti kiripes. Kanga yaki iraro wani kapaka ni paina. Yara nga na yate kina kipatari. Yain na pepoin tari rona. Yate kina kipapoin neta. Yain na pepoin neta rona. Itu yang kita buat semua itu kena pergi. Awal ini anda tu pergi dengan ngaji susu ke baru mana meura. Ada susu siapa ko? Mejaan apa lah? Ada makan ngaji mejaan apa sih lah? Mejaan apa lah? Kiri pes. Emak kiri mesti tay. Yai kong aika aika wuwa mejaan apa lah? Patu mana the dry season atau kau wuwa the wet season? Ke tepung ada kanga kakarau uno wote na makaina ayara na kiane patia umeang yei tetei te uno wote na makaina ya mengada na kipati try sisi ni ketetei yari kanga kurina kia takarau yei makanga tetei ndiri nga uno wote na makaina ayara na kinkani iru yei kiripes kwa tetei ni buwa kare tia umeang ana tetei ni yausi. Taini mayaki yana taitu mui maka. Ita yakina kipa, tigiripesi, ipita anuwa ni meo na maru na nakati. Nika kaitara itayakan. Pantain te mayumay, ayam makuri. Ito ununiki waka nga katauroi. Ala, wakoni kayo paani titaini mayumay, titaini meo. Titaini karete yang ingay. Arai kain noan tepe. Ika amaraki yarukana. Antain cerita yang kan, ada cerita yang sendiri dengan awam aku rupai kan, ya cuma nak merawat cerita, apa itu wana, kena ajaran di sepas pana tu, itu awam tadi kiri pas, pembukin cerah, bayangan ni ya tiba kemain umpai numan ya kan, apa ni nukur, kan cerah, supaya jadi lagi ni kawak, bangkan aru nak kau rukut cerita itu, aje supaya jadi kawak kiri na ya na. Era nak buat jokai, ainalun danaus ya itu pun dia usina tanya era nak buat jokuat terawa, kena anak tak pun dikakai kui kui buaya cara ka, ibu kini kai teran pung lagi kap, wah, tahun tahun terung kita tahun tahun terpakat tapi hati kiri pas, ino nuan ipai nanti no, kan itu tu bottom line yo antarung rongai yo kangai, bercerai itu pun akan ngah kata kini kaya. Ika kaya kipa tigiripa senaki, tigipa jamatai yaki tatauroi. Tigiripa jamatai nangui tangan nanti tatauroi. Inanon nupungan ako pa pukintira. Pimakuri, inanon titay. Sinatira ati takatiyan, pangayirang kay. Aki sa kamatanin, nruko yon apatira. Atira pukina. Pakai dek mana uang sihir apa ini ya kita dari kita sedih mana uang makro, naya nak main sepak, IT nak main, ani nak kuas dia, nak nusiran. Angkat dia wajib untuk pakai dek angkat nasihat saya Yohana, pakai kemana ya kaya Yohana betul lah. Atau pakai dek ni kakau ki, ururin kasi, aku kuat main anu ya. Pakai nak usir nato nak kontapai kai, asih nak angan usir nak kontapai kai. Saya ada enanunak itu principle ada enanunak. The principle ada enanunak yang anda yang orang yang awak itu kiri pasal dia kata yang ni kapal puno. Bayangan ni ya boi, bayangan ni itu mesu airu nanti punya airan nak apa? Diturun pun, airan ni kiri airan ni matang. Yang ni yang awak itu anti economics itera, the self reliance, the self sufficient. Self-reliance, ke kona self-sufficiency. Ada nana na, kanga ana iya iru umpai no. Ntain taka nganga iya itu utanakan wantu naruka. Ntain taka iya itu mani. Kuna pun kuna ani pun ti, yon, wem, nakia, kanta ni nganti support, meirun temen na. Pangkana ana pa iya iti support, Matayar ko rin mo eh. Angki ako kaman daw rin. Nakita nga kayo na rin. Ayari. Katuro na pa yan. Inura ka pa. Ina ko mente ka kawin meki. Amen tipo. Kura-kura. Antia ki ka penetay. Ayari po nga. Inan principal rin kayo. Yagyaro ko may yan na pera. May yan mo na pera. Sikaw rin kami. Tinasinikiripasay ka kamtangin aki. Pakam na usi pa anuwa ni Naomi. Yan chukumi, yan na utero a kita o Australia ke kaibukin sinanu. Kawakin, kakawakin ampay. Are pun temane. Inanun namtay. Nibyo. Pa, kuna kapungan na namtay mo sila. Ang intiyama sa yaki tara-tara itirahi kay. Diyata ko paapin na pandaro itahin kapan. Kamliyay na tayo, payasin ko rin sa atin tayo. Yay tayo di tayo. Ay yay tayo di buk. Am tayo nurupo ka am tayo di tayo. O am tayo ni kara. Adiyato kito kura-kura. Am tayo ni perikasya. Sila ananun naan. Di tayo yari kito kura-kura ito. Pairo kundi imarurung ay nurupo ako ay. Na tayo yari ko na. Ang nakawakin na. Dito yari yau retire yai pa yakita na tito ko pa yai pa niya utay. O an niya utay. Nika kukuri yai. O utay. Nika hindi yau po ta nama ta. Nakon na ba ta kawai. An. Pa yongan na yara. Yongan niya ti matua. The principle at the tawara na imatang pa self-reliance. Kiko, siya mata ati kiripa sinapundi yai self-reliance na tayo nako. On a self-sufficient in Pino. So I rang any best, Kiyaki rang any best. Ma, then the man in the day, I was to Boga, Ma, Yaki Sap. But I said, now we rang an end to Roy. Oh, I can make it to Katayan. Second to buy you the dog, I do at the men, not the men, the man, the Katayay. Yanaki, main under the Katin. Money at Pella. Ada mana perada tu memang ada, ada cipun pelin nak meja. Enak sih saya tadi kita berstart mana ni kangen itu aja kita kiri. Kena kaya dua dah, apa kita kiri pes, ayah kita nak push, ya tak? Atau ni ni ya, ngajaran kan aku tangi dia antara kasih bu, aku tangi rasam, aku tangi rakatina, ah, saya mau mengaya, mungkin tera, mengaya turun upaya. Aw ino ametam tapu itu kena pergi. Entah kenapa kuat kami yang kemarin nak kuat nak petirah. Kemarin lagi panai yang tapun itu asyik makuru. Anai yang tapun itu asyik karis, anai yang tapun itu asyik kawa, anai yang tapun itu asyik dibet. Tiada nun saya kata ti yang tapun itu. Anda saya kena kepapun apa rani kapan ni spend ni gay temen ni tiu, tiu, anu anu naru aru rani kapan ni, enangani dah si tamni jadi pun tamni dah, pentasnya jadi sekolah industri ya jaya kapan ni kapan aku, bayangin orang, di sini jadi aku tanya jaya sendu kui merau. Dito yari ano yari ayo tayay ayana ko tayo na yakaw. Ile kaya tayo na ayo kinigaw kaya na ko jobs, kaya na ko yana sina. Ay ayan mga kipena ko nito, ayan ng walk. Tiyo ariya kaya na tayo musirao, akam puno na tiyo nta puno ka ayak iyan na mesu, si tiyo kagang ariya mesu. Do you want to

0: kanad na po ko kididiya kung ako punta na ko na ta. Awan ako nang kunang siyon ako. Ayan na lang kyan na po. Tuwa, ayan po siyon ako. Kaya tapi ya. Kaya kasi kaya siya ina. Kaya kina kaya pa. Nang kay kantanin na ko may nakuhan. O serwa, o stedia. At ang hindi kita sinanong ko tabi uwa, kamakuri yoya, yoya kay bukina. Kampura uwa kina sa kapaya. Masa kita nga natin na sinikitipas, pinatapian ako yon wano, nakita kaya pa na. Anadili kaya pa mintay na ko. Akam na rato ka uwaro ni Karawakiya. Ayari, kung narataya ka ni kaungan ano, kung narataya ka ni kaungan ano na ko'y mi, yan, katin na pa mi. Kari ka ngay. Tayo ni kawain to ka ni kay. Asya ni pa ni, ni kanwa kaya mi kitigyan ko ah. Tetapi ada kamta kapura uak iai, mengai ni kita nak iya, kami utu. Tiri iai kai, ayah saya mengata tato anak muna, mana kakak urut ini, panari ke pemain ruami. Aika, anak tato kai kami, imo, ayah nanti metua, jangan mintain aku. Na sinigilipas ay kakamtang ilaki. Amitaw, untayin ako. At ito na uri, sila ayaw at itago mo. Pahin na tinano rin ano. Pahin na tupo tumaka. At ito kamerulung. Pahin na tika rin.
1: You are now listening to PMN Kiribas.
0: Amuani po ay itang ilay. Pero ni Yesu Cristo. Kaya sumuhay kayo na po yung mi. Amin.

Tiri ke ai, rangi ni kakao kiri ki menponga na karakian teisi bukin de flu. Ngai, iau kina pa anambata pa iau a New Zealand I bukin tarogo me ia patara. Are, nanona pa ia kora kora karinanin teora ki e de flu, noko neveve, no tanapa aruni marurungi na patara. Narona ia taaki, teora ki e de flu, saki te peko peko insi ngai. Ia konaan kaora kar teamata inanun tetei, amen. Ia ki kapoa ki karakian teisi bukin de flu, Nako ia kainda pente pete peke, ngana era ka yon, ni mapi ni maua amririki ni meu, ke ngana kopi koko. Karikea isi mi buken de flu ndapung ei, te me amtokta, ke me amtapo nanai painoraki, nda tapo are ko mega yei. E buken katawanina norona, nakon health.govt.nz/flu, o taraponia the outline, nda namba ai, akea wanua akea akea, onowa tuwana tuwana, Tuwana, tuwana, ono.

0: mind, body and spirit. Soul Sundays on 531 PI.
1: Ahí. Tao to que la otra que mate on ha me volvo y tiene ya. Ya cua tau mai ya hoki te tulanga na hantanga te ta a te hanei. Ai vien kamatai te tai au i te holahanga tu atu. Na hakatau to mai te malu. O ki lātou kuhilihilia ke hai mahiwi i loto te hono hakamua. Mai na mātau ai e toka ono, i a hiwi o tātou kau ahua tēnei nukunono. Toka hitu i a hiwi o tātou kau ahua mai a tahu. Toka hitu hoki o tātou hiwi mai tātou kau ahua i hakaoho. Ho kekohi maenga a tāwelele ki hakai loa atu te hui a hui a ni, a ona ko te tūlanga. Tau hoka ea ea o te pito mātua. Nā mate ai te tūmai hoki hoka oho. E lua lātou hiwi hoine o te hotpaepae nā ilo tō te lātou hulihulinga. O tahe hoki lāma te lua o lātou hiwi mai te itupā o Aumanga. Ia, hoka heo heo ai hoki lāma te nā hiwi o te toiaina. Mate hoi pule lam, e te hoi pule mate pule nuku. So he hainga ngali, mātau atu ki te hokatinonga hoka oho kua tau hoka hewa hewa e ki lātou ia heao, ne? O nā tangata ilunga hoka oho, te nai e lai au maanga toka lua hiwi, hatu pae pae toka lua hiwi. Mai atanu ni hainga ngali e nai, toka ia ea ngaho ki o tātou mātua. Tātou te talopea e vena hoki ki o nā ake he maha maunga hoki ki te tātou kau ahua. I te hokamutanga o te hakatau tōnga i tae ao. Tu lau, na hakatau tō e hoki lāma te takitaki hono. E vena hoki lāma te hui takitaki hono. Ia, i te taimi lā te nei na uhai te ako konga, i te umanga na hakatau tōnga. Mai ko te ako konga is hegolot me te tako induction ni, tako he orientation, ke hakamahani ai, ke hao huia, e nā hui hu hono, te tū langa o nātou mā lohi anga haka te tū la hono i loto o te hono haka mua, i lātou ngā luinga patino, katahe o mā lātou jute, haka tino, i loto o te hono haka mua, whakatahi ai ma te lātou māina, e tuhi ai ma te lātou mālohianga, e tuhi ai ma te tūlanga o te lātou vā, ma te māloho ka auau. Mi, wai mātau te māloho ka auau, tau ka vea, nā ngā luenga te māloho, kai wehe te hono ka mua kua he nohoia. Ia, ma te hoala, ko te hao hui ki lātou, te kautau tua, ni te kauhai ngā luenga tau tua, awa, e hui te lātou mālohianga, ikina, e tuhi ai ma te tūlanga o nā tau tuanga, ana mtanga luenga kehe kehe ai ka watu wilo te hono hoka mua ni so na mana yelele e wila te piliota na tuku he hili ai hoki a te tulanga na ka hono we vanga ta o hoki lana na hoka piki ai ki te tulanga o te hoka tulanga nga na tulanga hono ni ka mata melau na tulanga hono ni hila hoka heke heke mai ki na tulanga hono to ke lau ke mahaia i lae to ke lau ke hoka tino lava an hai ngā tono ka takitaki ngā vela katina hai ngā tū la hono ko te mahai te nāo ni uhi lā kua i loto i te hono hoka mua e mahaia ki lātou hoka tino nā ahoku nā tū la hono mna vāenga te vai vāenga o te tūpe ni nā vāenga e nā kua tū kātou mela ki to ke lau ke hoka tino e ki lātou so ko ni hoainga ngali e nā mai e tau ona toi hoka lahi lahi atu hoki ni vāenga hoka heke heke mai ki te taumahainga lawa te ia ke hoka mahani e toke lau e tuhe ai ma te tūlanga o he lātou a ngai ki he hoi ngā mālo. Ni ke iei te talito nunga, toko te confidence e mahai e toke lau e laka ki te tūlanga tēna. Ia, ma e hoki lātē nāna tuku e hoi te tūlanga o te budget, pako te tūlanga o te lui longa o tātou pāketi, hoi hoko ai, ka e ona ko te tūlanga e heki te toka, te tūlanga o te vai vai. Nga o nga matahua i oi, pero nga mataeke ki nga minihita. Nga haka ohe o i te hono a te maloho a wau ke mahae e i lāki lātou ke kiri dwa nga tēnā. Te la hatoa te toka atu nei, mai te hoa tae au, e hola hola i lā te tūlanga o te tonu te nā a te maloho ka wau. Ma lia mai hem hai au ke tau talai, au a hem tā kupu te nā e taun rawilo te hono ka mua, o nā nai talanō pui puia. ai kum hai ai lai tuku atu a ki te malo te hono hoka mua ia a tonu hai we hea kua uma te hai ni nai kua hono na wanga wena ku mo hai ai lai hoka i loa lau te lea tui te hai tu langa o tatou no hono honga o veko te hea kong hui loa te nga taka tino nga tatou vaenga ai he ka watu i ni tahi a la leo i he taimi ko i hoka tala noa ai i loa te hono hoka mua na marino hoki te tula hono i tae au a te tu langa o nga mta kupu tau te hono hoka mua e tapu ni e he mai ki hoka hera lau mana nga ko ye te pahi anga te hono ka mua te hai mai tula dena so ma nino te vanga dena e lo tula hono ai ta tau hulan ta to hita kia ni ai ve na hola hola ati mai te ngo hano to te maho ho ki e e tele tele ma li e te tula nga to kai lo ati tanu ai lang ona e hoka longo longo ki te tula nga ma muli muli ta ki na tula hono ye na ko mai a mai ko te taimi la nei ko malo lot malo ka wa ko mo mo te ha ta ya ko te ta ko mo mo a hola hi mo te hono ka mo ko tu langa na mta e ke pena be he to ka ho ho na mta e ke ki te to ka on no la te ia ko ilo tot malo ka wa ni to ka lua ta te hi ho ko le no ko mai ata hu ko malala la fa ya li ia ma te mana te na ke ho le ti tu la hono a ko ia te hi mo malu o te kule nuku, si te lau, o a hoka oho, nā hewi ho ovi a iloto. Ia kai ni, nā mei kai tātou kele ki te tamana te nāke hele tū la hono. He tino nā iloto, te kauhai ngā lunga tau tua, mai mai na lele tu hea ima nā tū langa lo hono honga. Ia, vena hui mate tamana te nā, e te hui mata ki a Malala, ki o na tiu te tau kawe lunga tātou kawa hoa i a tahu, mana i lawa te ki lātu nā hewi ho tātou nā hoka hewa. Ai tu hai nam ta ku ta ka be i atun la ta ya ko ha hu ai te ko te bai bai ki nam ta ai ke oi ko mai lo na ngal wen ma lo ka ka wa ha ta ya na ka mo ke va ve u mai ho ki to no ka mu a ra ke mai ho ki to li wa ti na ka wa ho ki lo nga la to a he nu i ko te ho ka i lo ai a mo ta ni te nei a li ti ha ka ta i la hi le mo te a ma no ai ti hai ma te a ke ta ta no ai lo mo te lo ka na me te no ai la nge ma la ka ta
2: I loto tau tau talanga ka mole mole mai nei ke tuku mai hata maha ka matalanga lele tu he ai mana hiwi uhu hono pe ko ai tō lātou katakita kinga toka hitu ho kauho, toka hitu i ātahu pe vehea o na piki he te nū mela tēnā.
1: Ia, ko te tūlanga o te tūlahono ka vai, ko te hoinga pālota e hoi i te hulihulinga o te hoi pule, be nā ma te pule nuku. Ni ko nā tohi momo i e nā e alo kia i lalo te tātou tū la hono hoka vae. O i whano e lā ki te nō mela o tangata i lunga o te kau āhua. Ni tēnā winga i te he lau tau tangata e maua te hiwi hokotahi, ni haka opo opo. Vē nā hoki lā kahi vē he pe lima he hulu lima o tahi, e tau lia hoki ke maua i he hiwi, ni he hiwi a haka opo opo i lati nā maenga i ena. Ia, ona la ko te te a hoki tangata i atahu na hoa he lau pitu hulu tupu tana uinga ni e toka hoa la tau hiwi tahi la ki te i te ova te ia na ova i te lima hulu ni te nana mawai te la tau tahi hiwi lima a te he lam te hoi pule ma te pule nuku ni na hiwi e na la tau i te hono hoka mua ia e vena hui la ia haka oho e lima he lau tupu e lātou tangata. Ono hoki lai heki au hia te lima hulu te iam na kumika haka wapai, so e tēnā lai te tuhi ai mai hoki, ma ātahu. Kau tātou iki nei, nā ko te hoa he lau, ioti, so e hoa ioti e hiwi na maua, kata he lau te pule nuku, ma te hoi pule, e kātou i te ono.
2: E hoki me tautalinga mai ngona vahanga iena, ka ke aloha tu mō koutou ki te hakawau ngona honotanga mo te vaiahunei. Kaitai.
1: Kaitai lahi lele.